0: to sa prisuan, mapakastigo. Ayoy! Okay na pa sa una, da ng pahog. No, kastiguhon, kagin na to sa prisuan, maguluwa, higko mo.
1: Ayaw!
0: Ay, say, gusto mo na ma-experience yan? Ay, hindi, kuya. Yahoo! Oh, hambal ni Ryan, damo sa kuno po, your Sir Salde, hambala sa daladi. Kung may ataga, ako pa na yung mga doon. Ayoy! Hindi ang bot, gupabati-bat. Pinabuang si Toto Ernesto, ah. Kapabati-bati niya si Migo Ryan, sang puyo ito sa lutod-lutod. Oh, ba't may puyo isubong, Migo Ryan? Da, tigo sigurong puyo isubong mo. Although, I think gamay lang ganing baligya subong to sa baiso. Oh, sige ah. Oh, alas 8:01. Sa dugang anay naton yung mga balita, oh. Oh, tatlo naman yung mga wanted person. Arestado. Sa magkatuhay man naton yung mga police station, dere sa... sa probinsya sang Capiz. Balikan ta connection ta with katropang Elmer Estimar. Live
2: report. Tatlo naman siya nga takpan sa madinalagon nga operasyon sa Capiz Police Provincial Office batok sa mga wanted person nga una diri nga takpan ini nga isa ka ginagabig nga other wanted person sa studya nga murder matapos nga ginserbihan sa nga warrant of arrest sa barangay Poblacion Norte Sigma alas 5 sa nga punta nga Agosto 27 kagikilala ini nga kusado si kay alias Junil 38 anyos kag residente sang Prok 5 barangay Mangguso Sigma Capiz. Kaso nga murder ginapangatubang sini nga kusadin wala sampiyansa girekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahiluayan. Ang warrant of arrest ang ginisyon ni Honorable Jurist is Dili Nila Kalanta ay presiding dyan sa Regional Trial Court Branch 85 Quezon City kag napitsahan sa November 29, 2016 kag si Karon nagpabilin pa rin sa kustudiya sa Sigma Municipal Police Station ang ining akusado kag natalana naman niya iga turn over sa court of origin niya. Sa dugang na tontry nga balita sa banwa naman sa nga panay arestado mani ang isa ka liberer matapos pa nga ginserbihan sa nga mandamento di aresto sa barangay Tansas War panay Capiz kag ining akusado ang gikilala sa kay Ronel 32 anyos residente sa barangay 7 sakop sa siyudad Changmar o Rojas ang warrant of arrest ni ang gipirmahan ni Honorable Ramses Jan Alamo Honrado ang acting presiding judge sa Municipal Trial Court in City 6 Divisional Region Branch 1 Rojas City Capiz kag napisan sa Agosto 19 subong na tuig samtang i-recommendar sa korte ang 6,000 pesos na piyansa para sa temporaryo sining kiluwayan sa karon nagapabilin man sa kustudiya sa Panay Municipal Police Station para sa nagakaigo man nga disposisyon. Sa dugang na to nga balita sa banwa sa nga Pontevedra nagapabilin man sa kustudiya sa Pontevedra Municipal Police Station ining isa ka lalaki nga wanted sa kaso ng illegal droga o sa paglapas sining Section 5 kag Section 11 Article 11 sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining akusado nga si alias Buboy nga residente sa nga barangay Bailan Pontevedra katropasyal di kusbihin na voluntaryo nga nagsungka sa mga katapo sa kapulisan draya sa may banwa sa Pontevedra kag ang iya sini nga warrant of arrest ang ginisyo sa Regional Trial Court Branch 19 Roja City Capiz kag napitahan naman iya sa Agosto 27 pagwa lang gid sang iya sini nga waranto automatically nagsungka in sa alas 7 sa nga gabi dra sa to sini nga mga katapo man sa kapulisan top 5 most wanted person ini nga sambit man nga akusado. So, para mo na ito mga balita na gikan sa Capiz Police sa Provincial Office.
0: Oh, Katropo Ilmer.
2: Yes, Katropo Ilmer.
0: Oh, may nagsuloding info sa ako, no? May nasapuan to ko patay sa diri sa Tisa, o? Oh. Leo Gube, follow up.
2: Mamu man na gani. Sige, haya, proceeding naman to gani actually, Katropo Ilmer. So, bati na lang, ang dugan sining nga dita legaling. Sa atong sining mga kutap or sa atong sining mga kutura, dito mga puso 6.5. XFM Rokas. Para sa 16.5 XFM News, Katropa Ilmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat kayo daki Katropa Ilmer sa mga natipon sinig police reports. Oh, inyo nabatihan mga katropa unang ugnat sa atong sining mabalita subong aga. Mabalita naman inyo nabatihan ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, isa ka na acidic alkaline based vitamin C.
1: Vitamin C.
0: Na nagabulay kagun pabaskog mababako ng aton immune system.
1: Active sa
0: klase. Ginabulikan man ang aton sining alawas. Ang pakigbatuan gina mga viruses ng mga bakterya.
1: Kaya magalang kumain. Malakas na immune system. Ito'y palakas
0: C. Oh, remember mga katropa ha.
1: Kuya.
0: Ang vitamin C.
1: Tatay kahit.
0: Oh, isa ina siya ka water soluble nga bitamina.
1: Vitamin C, mag vitamin C, mag santon, vitamin C.
0: Abot silingon wala na siya nagatipon kung nagpabilin sa aton sining alawas kaging in order nga ma-maintain naton ini. Kinanglan tagi diya magkaon sang prutas o kung tanon yung manggaranon sa vitamin C.
1: Vitamin C.
0: Oh, however,
1: vitamin C.
0: O sa kasakuon ta pirmi sa aton sining adlaw-adlaw nga trabaho.
1: Hindi sa.
0: O ita chimpo manindahan. O kun pirmi na lang ta mahilig man sa bakal-bakal luto. O hindi na bastante da nga vitamin C ang makuha ta. Okay, syempre yung kisa nagakalata man mo.
1: Sino? Pwede sa atin.
0: O, now, bilang alternatibo mga katropa, kag sigurado pa kita nga bastante nga levels ang vitamin C makuha ta. Dari na kita sa Santon Vitamin C.
1: Mag-vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
0: O kung nagalaing diyang pamatsyag mo, luya kagin. O dubli ha.
1: Vitamin.
0: O dua kakapsula sa kadadlaw. Pero kung para lang daw sa pag-maintain lang bala. O once a day, pwede na na mga katropa. Ang Santon Vitamin C. Pabakal sa mga suki nyo, butika, dira sa inyo sining lugar sa maliitig drugstores nato nationwide. O kaga mabakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo! Vitamin C.
0: O gani mga katropa, make a healthier choice. Pinaagi sa pag-inom, adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
3: Vitamin C. Mabibili sa inyo butika nationwide.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, sige ha. Oh, good morning, Aneda. Sa akon man Iloyo nga nagatutok subong.
1: Yahoo!
0: Oh, amugid, panumdumon gid, pirmi ang Ginoo para hindi ka kay mo malain. Amugid eh. Oh, kay kung lain-lain ng sa sulod sa pinsan mo. Sus-
1: oh, no!
0: Oh. Okay, kay Sir Rafa, oh, kay Migota Rafael Dignoho. Oh, good morning man.
4: Good morning!
0: Kung mga kig koning, agawon ko da migo mo sa mang tinapay.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Wala mo si Migo Ryan, hindi na yan nagsasalita. O kusa na lang yan ginagawa.
1: Ayoy!
0: O gani, along kada to Ernesto. O kung magpamingot si mo si Migo Ryan, ah!
1: Ayoy! Oh no!
0: O sige lang, why manakabati si Ma'am Queenie ah.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Alright, alas 8:10 sa aton sining pagpangalagad mga katropa. O, sa pagbalik naton karon ha. O tutukan nyo niyo kay tagaan tani karon na ligwa mga katropa. O diri sa aton sining pagpangalagad. Ang sitwasyon karon sa bahin sang Luzon. Okay, mano, may 117 na kalugar sa Luzon ang nagdeklara sang state of calamity.
4: Bullseye! Bullseye!
0: So, storyahan, tanakaroon na diri sa aton sining pagpangalagad. Samtang, Oh, masobrado si Intos ka official kag miyembro sang Bureau of Fire Protection. Ginaimbestigahan karon sa DLG. Oh, may kang tanan sa sining ginatawag nga slot for sale scheme.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, hindi na ko sini bago sa amon nga scheme ni. Oh, actually, nabalawba lang na isang madakpan to sa entrapment operation. Sang CIDG mga katropa ang isa ka bumbiro nga babayi.
5: Oh no.
0: Nga nagabaligya sang slot sure ball na dayon katropa Jason. Bayad ka lang 500,000 piso.
5: Ay! Oh, no.
0: Hindi ginago.
5: Ayoy.
0: Oh, pasugiro ni ang triburo, wala kuno sang amo nang katabo. Intuan yung amo para magdamo.
5: Ay! Oh, no.
0: Kadugay na sina nga scheme da. Oh? Subong alarma ka mo kay may nadakpan.
5: Ay!
0: Oh, may ari gani di saton sa kapis eh. Retirado na ka bumbiro. Oh, galing may connection to sa babaw. Sa Gyapo na. Oh, sa iya ka magi, bayad ka lang 200 mil. Sulod ka na.
5: Ay!
0: Oh, may araman. Ang deal katropan Jason. Oh, sige. Pasudlon ta ka pero duha ka bulan mo nga sweldo ako na.
5: Ay!
0: Kita inang mga abilidad sa mga gago.
5: Ayoy!
0: O naugot kita kay Kaluluoy, ang mga criminology graduate, ang mga registered criminologist nga nagabakas mag-apply. Oh? Kaya mo nang purpose ang ilang kurso mo para sa tri-bureau. Pero hinding dag-on pa sila sa mga graduate education, graduate nursing, graduate IT. O, mga katropa, nga muna yan nag-ginabaton, nakasulod. Okay man, nagabayad mo.
4: Bullseye! Bullseye!
0: May backer sa Gyapon. May padrino system sa Gyapon.
5: Ay!
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, bato-bato sa langit ha, tamaan, wag magalit ha. Pero tuod ng inambal ko. Oh, ari kay plastaran ta na di karon sa aton sini pagpangalagad mga katropa. Oh, ang nasambit man nga topic ko kag ining information aw nga may nasapuan nga patay. Oh, diri sa tisa.
5: Oh no. Oh,
0: so tutukan man sa aton sini nga pagpanumbalik.
4: Bullseye!
0: Oras! Las 8:14.
3: XFM.
6: XFM.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Hala! Ka-exciting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Hala, ka exciting.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM. Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Panakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: X FM.
0: X FM.
11: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na warm.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients,

0: Regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X.
6: X.
5: F.
6: X-FM.
7: X-FM.
8: The Secret of Health.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
8: The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
10: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi.

0: ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, ka-exciting!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Red Bear. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain? Ang sakit!
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa, indita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: sa aan.
1: O Republic, sa pagpangalagad sa palatuntunan, Bulsay, oras naton alas 8.39. Ano yung mga nagatutok diri sa aton, sining pagpangalagad po ng inyo, Anchorman, Katropang Zalde Gab Jr., ang ining oras mga katropa Boy Lugman, yung ginadulong sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright, sa aton sining pagpangalagad, standby ha, kay i-check ta connection ta with katropang Elmer Estimar. O may kang tanan sa nasapuan daong persona nga wala na sunod diri sang kabuhi.
2: Oh no! O
1: dira sa may Graceville subdivision ho. O anong natabo man. O okay daw kita ta ni sa live ni katropang Elmer. O gigda lang ni siya sa ano niyo daw pungkuan ho.
2: Oh no!
1: O so check ta na ang connection tawid katropang Elmer sa dili madugay. Oh, by the way, good morning anay daw kay Angel Hieronimo. Oh, shout out lang ko daw kay Rolly Hieronimo nga nag-obra sa Manila, Bulacan. Oh. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Oh, so lagat-lagatan to na di ah. Ang connection taman with katropang Elmer. Mga katropa. Sige, sa Flash Report, Katropa Elmer.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Katropa sa direkta sa bahin sa barangay Tisa, particular sa Graceville, where din sa kalalaki, dire nasapuan nga wala na sa iya sini nga kabuhi sa pila ka mga residente yon dire mismo sa iya man sini nga tulian. Sa itong sinigil ako ang impormasyon ni kilala ining biktima sa kay Richie Alsagon, 31 anyos, kaya tumandok din mismo sa niya barangay Tisa. Now, sa itong sinigil nakita mismo sa lugar, Kapropasal di, hari naman di ang katapos ng kapulisan kagang R. Shortman sa pag-investigar sa sinigil na tabo. Pero initially nakita ito ni kang kuwasang si TV camera sa muman niya balay niya nagatutok mismo sa tulugan, binatulugan siya ng biktima. Nawir in na alas 4 Diyos isang agtagahon nakita din nga daw ginabudlayan na libalang biktima ang nagapungpo doon nagapangita blas ang iya sinin niya pag ginawaman kaya ugaling wala niya nagapangayo na sambulig sa mga tiga kagdiyo edi nga ari man di sa lugar and dito do matamat ni sa nga uy uy bala ha siya sini nga ginapunguan man hasta sa uli nga naga ang iya sini ulo ang ara sa duta sa glawas nga lang ang nabili sa iya sini nga ginaigdaan nga do bangko man ni katropa sa aldi so posible nga inatake ni siya kay man sa ton sini nga impormasyon ini nga biktima nga wala na gani gakuan nga kaon. Oh, once nga ini makainuman. Kaya nagtrabaho ini anay sa Banwa iya sa Ibisan. O galing nga yung pupuli ini sa Madre. Eh, dito iya na hospital na ni. Bangod gani sa nga sige lang balang ino. Wala kaon-kaon. Kagpagabot dari iya. Ay, ang mga panangyay sini nga ginaubra. Kaya nagaliluwas nga sa Madre ang iya sini nga mata. Katropasal di. Hinablos lang eh. Sang drabda sa lipunan nga nag-ubra. Nakita mo na ang nagakargador ba na? Labirigid sa kagahon ang parking boy mandra sa kay Owens mandapit ah. Sa kay sa may relipad mabilang porsyon katropa niya sa aldi. So, hiling ko karoon sa CCTV camera bago lang din nagabot ang niya sining mama kagya si father man kagya sining utod kiman sa kwani sa bulo inisunod diri nagatinir ang iya siniginikanan man. Pero sa kuwa sa CCTV camera dire, makuha naman sila. Ano ni nang makuha nang daw kampanti na mabala sa matabok sa nila sininga bata man katropan sa aldi. So punto si katropan sa aldi. Live sa Exatang Rojas. Ari katropan sa aldi, tiyo ni sa niya sininga biktima. No? Sino gini? Si Sir Francisco. Sir, ano oras ikaw na niyang lindere sa inyo sining balay? Kaya nagkado ka to sa TTC?
5: Mga last dosages.
4: Last dosages. Nakita mo ni sa, gano'n pa ni sa?
0: Na igamta sa itong ginat, galing mo.
4: Salud.
0: Ya, bu.
4: Ano oras niya na sa kwan yun?
0: Ay, pagbawa si Sabahong ko, ito na diferansya yung kwan yun.
4: Mahal oras to?
0: Yung alas 4 Gs.
4: Alas 4 Gs ko sa CCTV. Pero ano oras na diferansya yung ni...
0: Alas 5... Ba?
4: 5.20.
0: Mga 5.20 siguro?
4: Oo.
0: Oh, kaya yung gapatay sa siya.
4: Pero background, sining biktima? Ano ni Plano ni?
0: Plano ni, sir?
4: Pero din sa Lobra ko na?
0: Sa Galingan, sa Litunan.
4: Tapos, nakobra mo sa Sibisan?
0: Oo, oh, nakobra siya. Para pa sa itong mga Ducas Magna siguro.
4: Tapos,
0: nakapuli siya, mga Martes nakapuli. Dito?
4: Pero din sa Gatulod
0: sa ba? Dira mo na.
4: Oo. Ay, sa kwarto sa CCTV, ito, may balap yan yung ginagawa?
0: Nara.
4: Balap yan?
0: Nang gawa siya ito.
4: Ah. Uy, pagpulay yan, di, uy, nasa at nag-isugid na, di, kailangan matsag niya. Amo na, may ginabatsag niya sa...
0: Ah, gabot yan sa Martes yan, nag-inom pa kami?
4: Nag-inom pa. Pero, siling mo kayo na, sa inisalta niya yung interview, di ginadumilian niya na mag-inom.
0: Oo, oh, kanil.
4: Nanggin halina siya
0: sa... Ah, na, pain-pain baso. Lain mo niya baso, lain naman.
4: Hindi na, ano na lang iya mama?
0: Oo,
4: okay. Pero, lang din na sila, kung ini ila balay pa ni sila?
0: Aron, aron.
4: Oo, pero doon
0: lang sila. Ikaw man lang hindi ka balay.
4: Ah.
0: Kanan, nungulutod.
4: Pero iya mama, ya, wala di sila yun.
0: Aron.
4: Pero doon mag iskari.
0: Oo. Isa man lang
4: ka. Pero galing isang time yan eh, kagab AYD, kaya to sa bulo, no?
0: Oo.
4: Sige. May dugang ka katrapasal eh.
1: Pila na gani edad ya?
4: 31, 1995 mo.
1: At ako,
4: March 27.
1: 31 years old. Okay, so amo na ang nabalatian na gimansa. Sa ginahapo-apo gimana ni saya?
4: Ginahapo ni saya. Ginahapo. Siyempre, pala inom bla. Kung mag-inom gani sila, ginatain na lang yan eh. Ang kan eh. Ayan sila maso. Kay siyempre gawas na iya gawas di Luis ang yung mata ay labalaban ang
1: yung ano, abdo may, oh malawas na igo sa abdo may hipa na
4: nara muna ang information dari kitol pa sa di kung makita ang CCTV kwari sa liwat nagapungko ni siya ay alas 4
1: daw nagalagas ang iya paginawa na.
4: Oo, nagtingwaan to sa yan. Nagtingwa pa siya nga magpungko. Magaling din, hindi na ganyan masarangan. Mas patiki nga nag-uy-uy lang sa balahiga. Magaling nga nga siningulo sa kanaya, sa duta na bala.
1: Gain pasaka na sa duta na. Yun.
4: Oo, amuto na lang. Pero isang ano tikay na, ay siguro nga ningkuha sa CCTV camera, makakatagman na isang ano man, sa pamilya, doon nga matagal man sila sa, doon makampante man nga natural ang natabo sining, or natural ang kamatayon sining ilan, sining kumata man katropan sa aldi.
1: Oh, makatag, nakasalagan so, man sa investigasyon sa kapulisan, takay siyempre, unusual nga masapuan ng isa ka persona mo, katropan yung mer, ilabing aras sa sagwa, naugis, kaya tulog.
4: Sagwa sa katulog. Ari man yan nila balay. Pero dari na sa'ya, lagi pa kamayo yan. Kasi magtulog dala sa
1: basa. Kasi dala sa'ya, mabugnaw na mo.
4: Ari man yan, may upod mga nasa din, tiyo yan man. Pero pagkabalo siya, tiyo yan, siyempre nag-ubo pa sa...
1: Oh, pero kagabi, nag-inom pa sila.
4: Okay na, okay ganyan, ano? Galing bisanaga, nag-inom eh.
1: Ano eh, inom yung dark? Dark?
4: Oo ay mga basiyo dis dalo mo.
1: Oh.
4: Lungnik, may lipid. Sa nagaya, gainom. Ay, pala inom ni daddy.
1: Uy, sa gakaon.
4: Dito sa Ibisan.
1: Alkoholik na alkoholik.
4: Nakatrabaho. Oo, nakatrabaho niya sa to sa Ibisan. Way kang gaon. Inom lang, inom way kang gaon. Basta nga na hospital sa Dingi Pangamayong ipapuli sa di. Sa ngayon, sining at pamiga. Para mabatayan mo balang, mapanan man. Kaya gabi-gabi, sunod rin nga nag-iinom. Dito siya sining nga ginatrabahoan sa may banwa sa Ibisan. So, muna karon gipa kamayo na lang ipapuli sa di. Agod nga manuman, no? Matakba balang ni sining kung nga sige na yung ininom, katrapasal di.
1: So,
4: makita to di hubin pa ni. magulang sa akong itong mga 4 katuig eh. 31 sa, oo, tumatama gid. Pero ang yasin niya, sura, matured na gimana niya.
1: O, oh, pila sa 31? Siyempre,
4: sa trabaho. O, 31 sa.
1: Edad ka mo, okay, dad?
2: Ayoy!
4: Magulang sa, magulang
1: ay, naglaw ko rog. Ara ka naman ha. Oo, oh, binulan. Binulan.
4: Oo, oh, dok. Doa ka bulan.
1: Marso sa hindi Mayo. Hindi talagang matago. Eh. Oo. Oh. Hindi na pagtaguan.
4: Hindi talagang matago.
1: Hindi na pagtaguan. Oh. Ayoy! Oh, karoon
4: pero, kuhan na. So, it's sure na gani. Mature na hindi ako tama. Katrabasal din.
1: Oo, oh, siyempre, oh. Kuhan ka man mo. Hago man siya sa obra. Tapos, imna niya pa. Katrabasal mer. Hmm. Why good?
4: Hmm, nga muna gani. Pero, tada yun. Kung subong katrabasal din, tada yun ang ginakandak yung investigation sa kung sining mga kapulisan. Sa sining natabo man. And hopefully, do wala naman gani isang kundin ang pamilya kay do bato naman nila kay may ginasuprayer nga balatian ng ila sining ay mata. Ang tuto dila di kay nagilubion eh. Sinanay ni kay stepfather ya, wa ay man sang ano din nga reaksyon. No? Hopefully, maging kampante man sila sa kuwa man sa CCTV camera kay una bes ginakulbaan din tiyo ya kag tiya niyan eh nga nabilin diri sa balay kay basi bala sila man mismo pamangdan sa sining natabo man pero actually okay naman sa natabo or okay naman ni Katropa Saldi ang pamilya sa karon kay uli na sila nag-abot ya be kay sunod diri ang ginikanan niya ni hindi nabantay ito nga may masakit man sa bahay sa barangay Bulo. That's why nga nauli sa pag-abot, sa pagpulit din man sa amuman yung lugar katrapasal din.
1: Hmm. Sige. So, at least na-confirm talang natural death katrapasal Elmer.
4: Amo gina katrapasal din. No? Apisar nga, hindi man tiyak one, pero initially, kaya man ang maka-confirm din man lang sini, maka-declare man ang doktor gidya katropasal di pero sarang kita ta di yaman masi man sa kuwa sa CCTV camera kaya mo gining natabo yung katropasal di so para mo sinangaton nga informasyon balita nagigitan dari sa bahin sa nga barangay Tisa sa kumpanya sa surad sa Rojas para sa 6.5 XFM News katropagil marisimar ang katropa mo
1: Bullseye! Oh, so muna ang mga katropa ha. Salamat yung katropang Elmer.
2: Yahoo!
1: Oh, sa pagindulong sini flash report. So nasapuan na ni Kagaynaw sang nga ano man mga himata man dira sa lugar ining biktima, no? Nga lagbong na ganing ulo sa ginigdaan niya ho. Mga katropa kay base sa kuha sang CCTV mga alas 4 gisto sang siguro bumangon ini siya kag nagtinghak-tinghak na kay may ginasupreher galing ng blatian eh.
2: Oh no!
1: Okay man, base yan ito sa tiyo, yak. Oh, sige lang inom mo, ay gid kaon.
2: Oh no! Oh,
1: kaon man siguro galing mas damo yung alkohol sa lawas ya kumparar sa ilimnon, kumparar sa pagkaon mga katropa.
2: Oh no!
1: Yan eh, kasubo man, oh. Ubin pa ni, 31 pa lang sa... budlay gin man kong alkoholik kabla katropan Jason budlay kontrolo na kong kaisa
2: oh no
1: may mga kilala ko kung hindi kayo may gakurug-kurug ya no
2: oh no
1: oh, so basi mo maning persona nga eh may na lang kay temprano pa sa mga katropa na ano no ginbawian sang kabuhi
2: oh no
1: sige so gakandak pa man to investigation ng kapulisan pero ara man may ebidensya nga makapakita kung ano gidya ang natabo sa biktima. Alright, good morning kay Tita Susan Dolor dira sa may Singapore.
5: Good morning.
1: Oh, mga katropa. Oh, kag syempre kay Tita Helma Inyon Bantes. Daw nami patani istoryahan ning party sa fire hall. Oh, mga katropa galing daw lang alang gid oras ta.
2: Oh no. Oh,
1: anyway, no. Sa dugangan ay naton nga balita. Naglabot na sa 117 ka mga lugar sa Luzon ang nagdeklarar sang state of calamity. O bangod yan ni epektado sila karon sining mga bagyo nga si Luis, Maymay, Nining o kag ining Habagat. O sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. O And then base sa datos kalakip sa mga deklara sang state of calamity amo ang bilog nga probinsya sang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales kag Cavite. Oh, nagpaidalo man sa state of calamity ang Dagupan, no? Santa Barbara, Mingaldan, Bugalyon, mga Tarim sa Pangasinan, o kaga Rodriguez sa Montalban, Rizal. Okay, pertigit tong pagbinaha mo. O, nag-declare man sa state of calamity ang Nasugbo, Batangas, Sablayan, Paluan, kag Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. O kaga naglabot man karon sa 8 milyon individual o kung kabaylo sa 2.3 milyon kapamilya ang na-record nga naapektuhan sang nasambit nga bagyo or mga bagyo kag malain nga panahon dala sang habagat kag 32 ang na-record nga nagkalamatay.
2: Oh no.
1: Samtang tatlo naman ka libo nga mga balay ang na-record nga naguba, no, kag 6.11 billion pesos ang balor sa mga nagkalaguba nga infrastruktura. 2.32 billion pesos man ang balor sa nagkalaguba nga mga pananom or ang damage sa sektor sang agrikultura, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: So kaluluoy gini, no? So anyway, dala pa ni sang climate change eh. No, ako gapati man ko bangod man sa epekto na sang climate change nga nag-ibisan habagat lang karon ang nag-aapekto sa aton sa Gyapon. Perte ang halit nga madalaya kag mga pagbaha. Oras sa ito, alas 8.55 ang ining oras, mga katropa, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
3: Bullseye!
1: Oh, ako yung miglain nga nagakurog, kuya. Makakita, chicks.
2: Ayoy!
1: Ikaw gid lang nakita ko gid lang to imo video migurayan nga anong mas maayo, nagapangayo or nagapangawat?
2: Ayaw!
1: Oh, ambal ni Mang Kini. Ang nagapangayo eh. Ay gay ko na ida pang bakalo, mang priming sa kuno.
2: Ayoy! Ayaw!
1: Alam mo si Migurayan, bot anong ginainom mo Migurayan? RH?
2: Ayoy!
1: O ako nabi, Nano? O bisa Nano lang.
2: Ayaw!
1: O kay Ma'am Sheila De La Cruz, aka Alicia Tamshwa, good morning, manda.
3: Good morning!
1: Alright, kay Migurix Dita, da, good morning.
3: Good morning!
1: O kag sa mga katropa, ta nga nag-upod gid sa aton sinipagpangalagad, o madamo gid nga salamat.
3: Good morning.
1: Oh, by the way, antes kita magtakop ha sa aton pala tuntunan. Oh, saluwat aton gid ginaagda ang tanan-tanan nga mga riders. Oh, kaga syempre ang mga luyag magbakal sang motor. Mga ka-rider, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig?
2: Yahoo!
1: O sugod na sa SM City Rojas subong nga September 5 tub-tub sa East. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters.
2: Yahoo!
1: O plus, o tilawin nyo man ang all-new Bergman 15. The ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, magbaka lang sang anuman nga Suzuki motorcycle kag iuwi. Or ipauli ang panalong promos. Free full tank gasoline.
2: Yahoo!
1: Exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Free 5 kilos sang rice, grocery or grocery bundle of joy. Kag torch lamp.
2: Yahoo!
1: Plus, lifetime free service, 2% discount para sa mga spare parts discount, and free 3-year LTO registration.
2: Yahoo!
1: Sa mga nagpamangkot, pila ang down payment, katropang saldi? So, saan down payment, mga katropa? For as low as 4,500 pesos lang. O kagya, avail gid no ninyo ang highest savings up to 30,200 pesos.
2: Yahoo!
1: O ganin din na pagpalampuasa. O sa September 6, Sunday, makaupod man naton da ang mga kabarkada naton sa pagmotor. Ang mga motovloggers nga si Jawo Motovlog kag si Jay Katagumpay.
2: Yahoo!
1: So si Carlos Alonga nag-cancel kay may ano siya, may importante siya nga kadtuan nanay. So ang nagbulo siya si Jay Katagumpay.
2: Yahoo!
1: Ganin din na magpauli mga katropa, kita-kit sa SM City Rojas. Sa palabuton ng September 5, tub-tub sa is. And ride ahead with Suzuki.
3: Bullseye!
1: Open the dark mig.
2: Oh no!
1: Ayoy!
2: Susya, oh no!
1: Susya, lan ka man mig ha?
2: Ayoy!
1: Pwede man bala mig ang free lang akon. Ay, bala mo na gid ang balde oh. Oh, magbakal sang Suzuki motorcycle kag.
2: Ayoy!
1: Ikaw bala miguryan, may ilig kagin sa libre. O gusto mo, libre nga balatian?
2: Ayaw!
3: Oh, no!
1: Aray, madama ko salamat mga katropa sa inyo pagtutok sa subong naman, ng adlaw sa Domingo. O, darisaton, sininga pagpangalagad, ha? O, standby na. O, para sa aton sininga, mga matahom nga mga music. Siyempre, partner ko naging lang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo, abiyan ang inyo, anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. kagining pala tuntunan, Bullseye!
3: Bullseye!
1: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglot tatayon. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
2: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
2: XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali. Diri yun.
15: Ah, dali na.
16: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: System Pain.
4: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadaw ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X-FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: X-FM. X-FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X-FM.
10: Oras sa 106.5 X-FM Roja, kasabugas ng Pilipinas, alas 9.20 na sa aga. Ang ina ng oras, ang buhilog ang nadaloong sang M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X-FM.
10: X-FM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
7: Wow!
6: May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maka at klabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigid.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Tangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Yahoo! Sister pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain.
18: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Go!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie.
4: May bukol ako sa breast ko.
3: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
4: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog kag himo sa gitingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Tangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, EXA!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Oras sa 106.5 XFM Rojas Kasabugos ng Pilipinas, alas 10:20 sa aga. Ang ina ng oras, ang buhilog ang nadulong sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix.

0: cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: all-in-one sa presyong magaan.
5: Samsung Plus
6: Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Go!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga level sang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, sa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-assisted pain!
13: Kangkarang pain!
14: Fast and safe!
13: Assisted pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain!
4: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
4: X FM.
16: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: Hala! Ka-exciting!
18: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit 0293 of 2026. Very responsible.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop taxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain! Mag-assisted pain!
17: Kangkarang pain!
16: Fast and safe!
17: Yeah!
16: Assisted pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain!
17: Mabibilis! Sa mga butika.
18: Go! Yeah!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Casabugas, Pilipinas, alas 11.04 na sa aga. Mga ka-riders sa Rojas, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa Subo nga tuig? Sugod na sa SM City Rojas sa mga September 5, tubtob September 6, and experience the full lineup of Suzuki motorcycles, humalin underbone, backbone, tubtob scooters. Plus, subo ko na ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, magbakal sa anuman nga motorcycles or Suzuki motorcycles kag magpuli sang mga panalo nga promos. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy and torch lamp, plus lifetime free service, 2% discount spare part discount, kag free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500 pesos, and avail highest savings up to 30,200 pesos. Kaga, huwag palampasin mga ka-rider on September 6, Sunday. Makakasama din mga kabarkada natin sa pagmumotor ang mga motor vloggers na Sunday Jawa Moto Vlog and Katagumpay Vlog. Kaya huwag na magpahuli mga ka-riders. Kita-kits sa SM City Rojas sa mabot kang September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki. Oras sa 106.5 XFM Rojas, Casabugas nga Pilipinas, alas 11:06 na sa aga. Ang inanang oras ang builog ang Granadulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

Karina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sampira sini ka mga detalye. Pagtalakay sini sampila ka mga tupiko nga nagatuto kaya sa padayon nga pagdiskubre na aton sa mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa niya kusina nga makabulig pabakod sa aton sa niya lawas. E kung may kinabatsyag kita sa aton kalawasan, makabulig man din para kita mabuligan niya badasig sa niya maumpawan. Kago kita sa niya maginabulong ang abaratian sa aton sa niya lawas, naghahatag man din isang dugang suporta pag-abotiyan sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sa ni, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sa nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sa ni sa paggamit na aton, aton bala aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sa nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban pagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita siniyang mabuligan nga amat-amat naton ano matun-an ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa ringalawas. Pero syempre kung may ginabatsyag na kita sa aton sa ringalawas, ari man ang aton sa pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglan nun sa pila ka mga food supplement nga makabulig yan no dugang sa mga kakulangan sa aton sa ringalawasan pagabot sa ni sa aton sa ninga ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani no nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center kinagsiling sila nga doko pinasahi yasang mga protokol o kung mga giya ginahatag dari nga nagatutok pag-abot iya sa pagkaon mga ilimnon nga dapat kaunon mga pagkaon mga kung mga kalanon mga ilimnon nga dapat likawan para madasig maumpawan sa baratian kay hindi ginaton manigar sa aton sini mga suki nga mga tagpadamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanan sa pagkaon para sa perwisyo ukon para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadto bradra sa Yes to Health Wellness Center kung nagpakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Manipayon din sila kaga na-appreciate nila kati libre ang konsultasyon. Ang i-preparar nila kung ang ginaprepara sa ibang dira para sa ila sa nga consultation, ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga products kag ti proven and tested na gid niya magluwas sa sabor, like sa mga coffee, abi no? Especially ni aton yung Santhon Gold Coffee Mix, sa kadamo gidsang mga nakasaho, kadamo sa nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan. Kagang iban sini, do kadamo sa nabinipisyuhan, pero iban sini, kung ano, nagkaka-stress man. Nagkaka-stress man, kung maubusan, maubusan sa stock, ano? That's why iban sini, sa sunod nga bakal, para hindi ka nung maubusan, naga bakal na lang gidsang hindi lang isa ka box hindi lang duha tatlo ka box para nga may reserve sila nga daan sabagay sa punto nga kung na naman kapayo sa aton sa nga lawas maglawas nga ng uyunan naton nga bindi naton pagatagan sini sa naga kaigo sini nga ginatawag panahon o kun kantidad para nga makahatag man sang ginatawag kaayuhan sa aton sa nga lawas sambal si kilala ta gasto ganita sa pula ka bayo. Drip yes copy nga. Manami pa sa aton sa nga lawas. Sa kinandan naging certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad tag live kita mabatian sa mga XFM stations sa bugo sa nga isla sang Panay 96.5 XFM Caribo 106.5 XFM Rojas City 93.3 XFM Antique kag dira sa XFM Bacolod 96.7 kag sa tanan nga mga XFM stations sa bugos nga Negros sa Island Region kag syempre dari sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad. Basi may mga concern kamo ha sa ikaing lawas, gusto niyo palabot dari sa aton sa nga pagpangalagad, mahimo na lang i-send sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live ba kita nga makitaan?
kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag sa mga XFM station pages nga kun sa rin kamo nagapamati o nagatan-aw sa aton sining pag pangalagad. Kung nag-upload kamo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa mga concern dira sa ikaing lawas sa aton sining comment section. Well, sige rin, then isa na naman katupi ko ang aton sining pag-istoryahan sa edisyon sang aton sining pag pangalagad. Kumusta no sa aton sining mga tagbalamatoy dira, nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid. Pero ang iban man nagasiling na dilang tanay mamahaw temprano, bawion talang karon sa lapit na lang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pagid ba duhagid ka serving. Kagang iban man, nasaling daway ta tiyempo sa ni magkuhanaw, mag-preparar ukon no katalama, di-prepare sa isang aton sa nga pagkawan, abe, mapadeliver na lang kita. Ha? Abe, na aton sa nga cellphone, na aton sa nga app, kay ma-order na lang kita, kag magpa deliver. Sa kahapos, ano, sa nga aton sa nga pangabuhi sa subong. Habal sa kilala ko, sa tama kahapos, dok, ang aton sa nga pangabuhi subong. Sa tuntood lang, kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan, pa-deliver ka. Even sa imo sining groceries, pwede ka makapa-deliver. Even sa imo sining mga kinanglan, nung susulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka-shop sa ni online. Ha? May mga linangas-langas pag niya gusto pag gusto mapa-deliver halo blocks. Ambot ka may ara ka deliver. Order ka online halo blocks sa deliver sa imo. Ang pinakapunto na ito, Andrea, muna no? Sa aton sa mga tagpanamati. Sa kahapos ang aton sa nga kabuhi o kung pagpanghabuhi subong, tungod sa teknolohiya, kung hindi kita kabalo sa nga magamit gali, may hindi man nini paborable sa aton nga efekto. Kano kadasig bala sa nga aton sa nga pagpanghabuhi subong? Ano kadasig sa nga informasyon kagkadali? Ha? Sa una, magganto ka lang sa iban nga lugar. Kung daling ka sa probinsya, daling ka halin sa probinsya, magganto ka sa Manila. Sa una, kinanglano pa mag-sulat. Pero pila panakadla o simana antes mag-abot imo sa nga sulat kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata kung dito ka abi sa Manila diri sila sa probinsya ma-telegrama ka at kagdati limitado pagkatamang imo sa nga ginatawag mga tinaga sina dara nga ibutang ano. Whereas sa panahon na ton subong ang kalibutan daw kagamay na lang pwede kita maka live direct sa iban nga pungsod makaistorya naton ang diri sa pungso na ginhalinan naton kadali lang magpadala sa mga mensahe sinigundos na lang ano sa aton sini mga tagpanabati kag sa subong kadali na lang especially pag abot sa aton sini nga ikaayong lawas kadali na lang kita maka order man o kon makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapaayo sa aton sini nga lawas suplemento mga bulong din ang akin ang lanon naton kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa makalan o mga ilim nun nga makaperwisyo sa aton sa nga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pagkaon sa nisang mga kalanon nga masiling naton nga manamit kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon doon naghahandom naman kita nga buwas gura mo naman liwat ang orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa nga aton sininga kabuhi. Sa kadasig sa nga aton sining mga ginatawag inoras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sini, tungod sa kasako, ang ila sini kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online. May iba na nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila hag i-deliver sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina o kundi man nga lugar na gusto nila ini paga ipaga-deliver. Ano ba lang epekto sang fast food sa aton sininga lawas? Sa muna nga aton sining pagkatunana sa aton sining mga tagparamati para at least may ara kita sang basihan man kung ano bala ang aton sining dapat kag hindi dapat himuon pag abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sininga ikaayong lawas. Number one, nga question na aton, Dre, nga ang
amo na lang ini ka popular sang ginatawag fast food. Pero syempre ah, tagon ko lang ah, way kita iya nagapugong sa inyo nga magkaon kamo sang mga pagkaon nga ma-order naton ano sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order naton nga ginapa-deliver naton. Nasa sa inyo ina ang aton malandre. Matag kita sa komparasyon, kag aton tanaw ng mga bintaha kag desbentaha. Kamo na mag-decide sa inyo salitag sa tag sa kamakagulingon. Ba may nag-message aton na, ba chak to ginadok? Ang iba ng pamahaw isalig sa pa-deliver ang panyaga pati ang panyapon. Ayoko na dok, ay way na hulugasan. Sa bagay no. Way na kuno hulugasan gid man ano kapin pang iban blabo kata pagkatapos kaon ang iban instead nga maghulag-hulag kag magpanghimos ang ila sa niya kinanaan. Chakto lang magpungko-pungko kag magidag-idag kay gali nagapatyag na nagaluyang lawas kag daw ginatuyo gali kay may kuana blood sugar spikes na gali, may insulin resistance na gali. Sa ginatuyo pagkatapos ang kaon. Tuman na kaginatawag popular ining fast food tungod nga sa kadasig lamang. Convenient. Kag di masaling naton nga mahapos kag accessible ini ka tama. Pindot mo lang sa imo sining gadget, sa imo sining ginatawag laptop, makapadeliver ka na sa pagkaon nga imo sining na gustuhan. Pero amo ni punto naton, kung may ginatawag mga ginakaon kita nga manamit man sa aton sining panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sining kaila, pero tukibo naton. Ano bala mga sangkap dira sa aton sining ginakaon? Ano bala maidulot sa aton sining lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masiling naton na convenient, even affordable, mga instant nga mga pagkaon, mga ultra processed sining mga kalanon. Easily accessible. Makita mo sa mga malls, makita mo sa grocery, dira sa mga shelves nila, or sa shelves dira nga dira gina sa pronte. Kag dira gina sa mahapos sa labuton. Kapin pa ko naga-shopping ka bala. Ari tip gali sa inyo ha. Kung naga-shopping ka mo, hindi ka mo mag-shop ha. Kung mag-grocery bala. Hindi ka mo mag-grocery nga ginagutom ka mo ha. Kay laban-laban sina kung ano na lang malabot ninyo dira kag baklon, especially ang mga ultra processed sini nga mga kalanon. Ini mga fast food bala, mga highly processed sini nga mga pagkaon. Kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kinahanglanon na tanadlaw-adlaw. Amo man may added sugar man siya. Kung may mga unhealthy fats man na ginabutang diri kag syempre calories. Kung i-combine mo ining mga sangkap kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero benyo kong nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon yung mga vitamina, ka mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga, ginatawag healthy. Ano ba lang himuon na ton, ha, sa aton sini mga tagparamati? Para nga, mabuligan nga, mangin healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon. Pero bagoy na, ano ang mangin efekto sini sa sige-sige na ton sini? O kung halos ginasalig na ton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver? O kung kadamo sa mga instant perming mga ginakaon na ton ng mga kalanon, nakastock dira sa aton sa ringa pantry, dira sa aton sa ringa kusina, madali lang naton sa ringa i-prepare. Pero ano bala ang ginatawag efekto sini sa aton sa ringa lawas? Dari kita sa primerong efekto sini. Kung nagasigisigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa vitamina, kulang sa minerals, kagiban pagid sini nga mga nutrients, lakip sini antioxidant, lakip sini ang iban pagid mga benepiso nga makuha kung tani naton sa pagkaon sang mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sini, diri kita sa ginatawag subtle negative health effect. Pagabal kita nga subtle, ito sa primero, duway pa malang nahalos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sini, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na permi, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients, amo na, instead nga mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sini nga
lawas sa amon itandaan na to na sa aton sila mga tagparamati madumduman to ganing hambal sang kilala na to sadok nga ang nagakaon man ako damo man ako magkaon to kaluya permisang lawas ko pamangkuton yung iya sa naginakaon bati laban-laban gid kwan gid igo gid bulsay salig sa permisa restaurant pa deliver o kon orders ni online pero ari ang maayo nga balita pero sugod sinya nga sige ako inom sang premium D3 coffee mix nanotaran ko dok nga nagpagsik akon sa nga lawas siya sang una mag alas 3 palang sang hapon dawain ako sina sing energy labi na gid pakadto sa hapon pakadto sa ni sa gabi pero sugod nga ang iya sa nga coffee gintilawa niya kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six ng akon sa nga pamatsyag do no sa do gusto ko pa mag overtime mo problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lahog-lahog niya pero sige lang do ka do gamay mo lang overtime pa de langas-langas yung malang ito ah. Ang pinakapunto si Nidre, nabuligan siya pag inumin sa premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sa lawas kaya iya sa ni masamigin na kaon kulang sinisa nutrients, kulang sinisa fiber, kulang sinisa sustansya. Samantalang ato sa nga premium D3 coffee mix, sabihin niyo kung nano, may kombinasyon sa utan, may kombinasyon sinisang prutas, nga

kaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? So di, yakin ang lanong di kong tani sa nga ton sa nga lawas. Ganun sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa nga cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa nga ton sa nga lawas, nga panayanaya, bisan pa sa ton sa nga pinsar, try na ton. Premium D3 Coffee Mix. Kombinasyon sa isang sunthone sa rin sa panit sa mangustin, vitamin D3 plus fruit and vegetable sa combo. Nga dira, nagabulig na rin siya ton sa nga lawas. Total, hindi makamong papugong sa sa pag-untat sang kafe or punggan. Magani ka mo mag-inom sa kafe. Iban, makawat-kawat pa. Diri na lang kita, no? Try na to ng Premium D3 Coffee Mix. Ang malami pag-in sini, kaya ang pampatamis ang ginagamit sini halin sa stevia. Number 2 sini nga mahimo matabo kun ini masustansya ang aton ginakaon, puro lang kita nakabasi sini sa mga manamit nga mga pagkaon o kun mga sabor bala sa pagkaon, pero kulang sini sa nutrients, fiber, kulang sini sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sini nga epekto mabatyagan naton is poor concentration. Ang hindi balanse sini nga pagkaon nag-affecto sa aton sini abilidad para mag-focus. Siyempre, aton sa nipaminsaron ang afektado. Kati ang brain naton kulang sa nourishment eh. Kulang sila sa kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Di isa pagkadaan dira, ang tubig kinahanglanon ginaton. Ang good fat kinahanglanon man naton para nga mag-function maayong aton sa nga brain. Lakip na ang pila sa ni ka mga nutrients. Halin sa mga utanon, halin sa ni sa prutas. Para malikawan naton ang pagamalipaton. Malikawan naton ang ginatawag kabudlay sa aton sa ni magpanumdom o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton, o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents, ano, madumduman ko, nga lipay gid sila. Hindi sa ila mismo ko galingon, ha? Kundi sa ila sini mga kabataan, syempre, mga ginikanan, gani, no? Nga nabuligan, bisan pa ano, nga ang ila sini kabataan, nag-improve. Bisan pa ano, ha? Ang ila sini nga memorya. Kapin pa siya, may isa kita sa rika ginatawag color nga ang iya siya na appreciate gid nga ang bata niya pulo katuig ang edad plainom kafe. Hindi yata ni kung gusto paimnon sang kafe, pero ti sanglit nga makakita si Bermesa nagiinom sang kafe, nagiinom man siya sang coffee. Okay naman, so ayun man lang, pero sugod na nabatian niya sa aton sa program nga may aragali sang Sunthone Plus Coffee Mix nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas gintilawan niya pa inom ini sa iya sa niya bata. Sa doon nagnami mo ang yasin nga performance sa kabulan nga inom-inom niya, ang score niya nga daw gakabit-kabit kung na mag-kuan, mag-exam. Sa doon na daw gangandok sang 1 point. Ay, bisan pa, no? 1 point ako, nalambot ang balon, may improvement, ano? Ginatawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansyang kinanglanon ni mo sa nga utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binyo kong nano, ang isa ka manami, siniko na nga ito ginainom sini, lakip na sa makabataan, Sunthone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami pagin ang pag-function sa ato sa nga brain, kati food for the brain yun mo. Kaya nga nami pagin sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why sing caffeine? Iri nga ito nga Sunthone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, wala problema ang ila sini nga pagtulog. Gagnaganami ang imo sini, mabuligan na magnami imo sini concentration. Hindi ka padali-dali sini magutom. Kaya nga man, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabatsyag kita sini sang kabusog. Magluwas ang nagabalansin sang hormone, nagabulig pa nami sang blood circulation. Ganin ang sa aton sini mga tagpalamatidra, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sini makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sini nga iban nga healthy lifestyle. Kag kun may mo pagid nami pagid ko ng mga masami na tong ginakaon yung mga instant yung mga kalanon, masami kita nagakaon sini fast food. Ibuslan abi naton sang healthy nga version abi. Luto kita sa aton sini panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sini ang gratuag kulitis, alugbate. Iban pagid sini nga mga madahon kag berde sini nga utanon. Ang iban ganin sini nagareport na sa aton nga nagapraktis na kaon sa isang hilaw nga ang palaya, which is very good gid. May nag-message sa aton nga taga Antique nga sa akin takandok nga nakain ko lang ang bunga

0: native serinya palaya primero kuno daw mapait man gadigwa digwa pagini persona kasaho siya nami man kuno o kun nami na siya seringa panabor nami sa ton seringa lawas kiring iya seringa efekto and then sunod sini digestive problems kag masami nagabutod o kun hindi man makabatsa kita sa pagbutod gid no sang aton seringa tiyan bisan panalag sabot ang balon seringa may labot ang aton seringa ginkaon kay kun kulang gani sa fiber highly processed ng aton seringa ginkaon masami kita sa sa fast food ang balsang kilala ta ang kusina yang kusina yung restaurant mo ang kusina ya dito kay Karen susun Karen man sa Karen Deria kulang sa fiber ang aton seringa gina kaon may labot rin sa ginatawag constipation kag digestive discomfort pagkatapos no sa aton sa mga tawag parabati di ba sila makabatyag sa pagbutod sa ila sa niya tiyan kapin pa kung medyo why mo man notice bala tungkol nga nami ang sabor sa ni pero na mas gali sang mantika na mas gali sang iban sa mga sangkap ang sodium o kung ng asin asin dira sa imo sa nigin kaon nagresulta man na nino sa ginatawag increased thirst and bloating which is isa sang ginatawag mga discomfort yung mabatsagan sang tao siri nga kulang sini sa sustansya kung nutrients ang ginakaon mayon na kung pala inom kasi isang Sanson Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Sanson Gold Herbal Tea, nagabuli ka na yung kondisyon sa aton sa nga tiyan. Nami, pag yung kombinasyon sa isang turmeric, kagaya sa nga cinnamon bark, kapin pa kung pala kaon na carbohydrates, tapos kaon, maginom ka sang isa katasa sa nga mainit-init o kung maalabaam nga Sanson Plus o kung Sanson Gold Herbal Tea, nagabulig pa. Para ni basta magtimbuo kayo mo sa nga blood sugar kasi may cinnamon bark mo pagkatapos ng gabulig pagkita niya panami man sa tulog kaya nakondisyon man ang aton sa ringatyan sa gabi kaya gabulig man panami sa aton sa ringa bowel movement pagka aga kagang manami pagid kay makapanabor ka sinis ang matamis sa sining aton nga Sanson Gold Herbal Tea pero ang gingamit sa nga pampatamis kasubong sang Sanson ukon sa premium D3 coffee mix stevia man ang iya sini nga pampatamis nga gingamit zero calorie tipo di gini sa mga health conscious naton sini nga mga tagparamati nga nagainoman niya no sang tea kay nagapangita sang healthier version o kun healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon kag ti syempre kun padayon kita sini nga nagakaon sa mga paggaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil ti balda gid ang lawas naton pagabot sini sang panahon muna siling na bata pang edad pero ang balatian ba ti pangkuana pang senior citizen na amo na lang ang balsang kilala ta nga story mo lang nga to na pero daw may punto man eh sadok balaan ko ang edad ko, tiba taon ba? Imagine na, 35 pa lang edad. Sila, lawas ko, dok, diba taon pa man, pero ang diriya sa ubos-ubos, daw, nag-retire now. Sa dungan lang kami sa nidok na tao, pero daw mauna niya patayo. Isa sa dapat na to na, halungan sa aton sa nga lawas, amo ang ginatawag aton sa mga sistema. Kag mga cellula dito sa sulod kag mga organs naton sa sulod pinagi sa pag-provide sa nagkakaigo sa nga sustansya nga makuha naton sa aton sa nga ginakaon o kung makuha naton pinagi sa usto sa nga nutrisyon utanon prutas sini kag iban pagid nga nutrient rich nga mga pagkaon kung gusto makamamagkaon sini sang ginatawag mga matamis pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sini nga mga prutas nga kaunon nyo gid nga bilog adalang iya sini nga unod para may fiber kamo sini that's why bisan pagali sa mga nakaanda naton inom-inom kita sini sang ginatawag soft drinks inom-inom kita sini sang tea o kung mga sweetened da ang namin nakon sini or even sa sweetened coffee naton sini nga nagakadula kita sa balanse o kung nagakadula sa balanse sini ang mga sistema naton susulod sang lawas why not nga tunaan naton kag aton adjuston ng aton tugalingon nga mag-adapt kita sini diri kita sini sa makapa healthy sa aton sini nga lawas. Like for example, bala, muning lahog-lahog, langas-langas, tabla dari nga palupangapim lang, pero actually, ang agenda sinadra is kutso-kutso. Pero at least, hindi kayo magreklamo nga naglain imo dyan, nga nagsulabi mo sa nga sulok-sulok, hindi kayo magreklamo karon nga dandi mayo imo sa nga pamatsyagan. Kaya nga man, kung haliba, Santhon Gold Coffee Mix ang imo sa nga gininom, abin niyo kung nano, aba namin sa nga Santhon Gold Coffee Mix ang imo sa nga, kung muning imo sa nga gininom, kombinasyon man din sa prutas, kombinasyon man din sa mga utanon, plus may glutathione kag collagen kag mga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Ano bala ining glutathione kag collagen? Specifically, makabuli gini sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao. Mga anti-aging sila sini nga mga sangkap. Nga dira man actually no sa aton ina sa sulod sang aton sini nga lawas. Pero amo na nagali samtang nag-edad kita, nagamataamat ini sila jutay sa aton sini nga lawas. That's why nagakorinot aton panit, nagabatyag aton sini mga joints, either nga nagasakit o kung nagaluya, iban sini nagalinagatok, nagainigot ng ila sini nga mga luta-lutahan samtang nag-edad. Mga sinyalis sina. Nga kulang na kita sini sang ginatawag mga antioxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen. Kung nga ang naga-experience na kita sina. Kagang iban sa na nagasiling at normal na malanidok sa pag-edad sa isang katao. Yes, of course, partly, kakumporme kita sina dira. Pero, may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging kung mapahuben kita, ini mapadasig nga to sa nga pagtigulang, pinagi sa pagdugang sa kinang lanon sa nga mga suplemento, papasulod na to sa aton sa nga lawas, like collagen, sa nga glutathione. Nga kung nagapangapiman lang kita, why not piliyo na ton ang Santhon Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod kasi na ng mga sangkap sa imo sa nga lawas. Total, mga pinagin man lang ka mo. Try nyo ang Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sa isang premium D3 coffee mix. Kasubong sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Coffee Mix Stevia man ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani doay kita sini rason nga hindi kita maging healthy sini kung kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kaga magpili sang husto sini nga mga ilimnon kag mga kalanoon nga nagakadapat sa aton sini nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa may ginabatsyag kita nga, kung nagabatsyag na kita sa primero nga mga science nga daw, kaluya permi sa aton, may mga digestive problems kita, daw poor concentration, mataamat kita maripaton, padayon gyapon nga nakadepende kita sa nisa pagkaon sa mga manamit lang, nga mga pagkaon, order gyapon, nakadto sa restaurant, ang mga liwat-liwat lang na to, nga, kadto tabla sa restaurant, kaya itreat tabla ang kagulingon, takay deserve to niyo. Huwag isimulain man sina, no? Kung panalagsa lang kung tanay, occasional lang kung tanay, pero kung halos kagmasami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sa hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sinis ang ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, dili na sini ang mataamat kita sini nga nagabugat, weight gain, ang pila sini ka mga resulta, overweight and obesity, kung hindi pagid ini ma-manage, dira na masunod sini ang pagtaas ng aton sini nga blood pressure, hypertension, hindi na ma-balance sini ang aton sini nga cholesterol levels, kag timarido sini ang aton sini nga physical well-being. Damo na mga mahimo tasang una. Hindi tana kung damo ang mga mahimo to sang unang hindi tana mahimo sa subong. Kaya nga man, nagamataamat na damo laton bilbil, nagamataamat na dako aton sa nga buyon, nagamataamat na damo lang aton sa nga tanggugo kag iban pagid sa nga mga resulta sa sige-sige na itong depende sa ni sa ginatawag pagkaon sa gwa, fast food o kung kulang kita sa pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients like madahon, kagbardi sa nga mga tanon, kag masustansya sa ni nga mga prutas and then spices sa aton sa nga kusina nga tikong kasi hindi na naton sa ni masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sa isang iban, okay lang suliton ko kung panalagsa, pero kung sige-sige gani dira nagasugod sa ni ang nagkalain-lain nga balatian sa lawas kag ariya tandaan na kag konsang una ang mabatian mo nga mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas, subong pwede na sa 20 anyos pataas dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali daton sini batian. Kadamo na sa mga bataon subong hypertensive, kadamo na sa mga pamatanon subong kag mga nabalaan do gid mismo ha, nga nagpalahuway na no. Tungod na stroke, mga bataon pa na silang ibang ganyan, may pakalabot 30. At imagine na bala, tama ka dako sa nga factor. O kung may labot sa nga aton, sa nga lifestyle, lakip ng aton sa nga mga ginakaon. Tiyo sa aton sa mga tagparamati, no, hindi na maghulat sila nga magkado pa kita sa amusin na nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sa nga kaugalingon, sa aton sa nga ikang lawas. Kaya nga man, kung hindi na ito nabantayan ng aton sa nga ginakaon, nagabase lang kita permis sa mga manamit, highly processed sa nga mga pagkaon, dira na, resulta o kung magresulta kita sini sa seryoso sini long-term health effects. Aran dirang heart disease, aran dirang type 2 diabetes, aran dirang stroke, aran dirang obesity-related disease. Kagiban pagin sini nga problema sa aton sini nga lawas. Pero tandaan, why ini sila mag-develop overnight? But over time, sa sige-sige na aton sini nga pagdepende sa aton sini maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya, kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds nga may benepisyo kontani sa aton sini nga lawas. That's why recommendation na ton, kaon ka mo permisa mga utanon, kaon ka mo permisa ang prutas. Dapat ibalanse lang na ton, ha? Kaglikawan, ang tuman niya pagkaon sini, o kung himuon niya occasional, kung hindi gano'n malikawan, ang pagkaon sini sang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sini sa kalamay. Kagamon mga ilim nun, ano? Nga tinghambal sa ibang sini, pampatigab, tapos kaon. May mga unhealthy fats, kargado sini sa calorie, nga makalanon nga eventually hindi makapaayo sa aton sa nga lawas. Diri sini nagasulod ang aton sa nga ultimate trio o kung ang aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Nga man, ang rason sa iban kung nga hindi sila makaluto sa healthy, busy. Ah, pagbugtaw kinang landasig ka maghimos kay makadto ka sa opisina, especially kung mag-commute ka pa, spend ka pa sa isang pila ka time kahit may traffic jam or bisan may salakyan ka, kung maipit na gyapon sa traffic, problema gyapon kung madlawan ka. That's why iban siniti. Kung ano na lang malabot dira, mainit dira, o kung mapabukalan ka dali dira, kag makaon, mahigop, kag go na dayon. Tandaan naton, ang ginakaon naton sa aga, una naton niya kaon sa aga, makahatag sa aton sang either binipisyo o kung perwisyo hasta na sa hapon. Amo ni tandaan naton ha? Kung hindi healthy ang aton ginakaon sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa nga lawas sa aton sa nga kaugalingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao man yung iban niya why na nagapamahaw o kung ang ilas na kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iban man yung mga tao nga twice daily na lang sila ya naga kaon o kung kaduhan na lang sa isa kadlaw. Kung may ara pa gani ko na nga 1 meal a day o kung OMAD ba lang ginatawag. Tidipindi na lang sa inyo kung anong inyo sa nga preference sa pinakapuntulan nato andre. Kung magkaon ganman kita, piliyon tang masustansya sa nga mga pagkaon. May fiber, may vitamins, may minerals, nutrients sa kargado. Para nga ma-feed na to ng aton sininga organs, aton sininga system, aton sininga cellula. Karon, tayo rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kagbisan pa sa iba niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkap sini. May mga nagreklamo pag sa aton, hindi magro-reklamo, pabalo lang, bahodok. Kamahal subong, ultimo gamay nga putok sang balungga ay pulok pisos. may kan ba to gani mo, may actually kabalo ko expression mo lang niya. Siya maisip po na ganito ang pinanid sang balungga ay kamahal mo. So practical sa aton sa mga tagparamati para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Kag para man nga hindi kita madula sini sa balanse nga padayon gyapon naton mahatagan sa nagakaigo sini o kun kinahanglanon niya mga sustansya. Fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant ang aton sa nga lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkapsuli, ang pagtumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule. premium D3 kag Santhone vitamin C. Nga man, diri pa lang sa balungay nga sangkap sa naton sa nga Santhone Plus Gold Capsule, diri ang dalaga support ni sa nagatuag micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kag dugangan pagid, may ara pagid sa sangin na tawag. Iba niya mga binipiso sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini. Nga makabulig no sa aton. Kag masiling naton nga makafit sa aton sa nga fast-paced life style. Manisiling ba lang kung madasig ang madasig naton sa nga pag pangabuhi, kinanglan sang dasigay sa nga pagprepara sa pagkaon, nga iban sa nga pressure na lang hindi healthy nila sa nga mga ginakaon, may ara manggali isang pangontra sa na dira o kung pang neutralize o kung pang balance sa dira. Pinagi sa pagpili man naton sang ginatawag nagkaigo iya kagdikalidad ng mga food supplement kasubong sa Santhone Plus Gold Capsule nga makabulig man kung nagadinali kita. Kasubong lang nga, nagpasulod gabong kita sa balungay, sang ampalaya, sang spirulina, sang santhone, sa nisa panit, sang mangustin. Kasubong lang nga, nagpasulod kita sa natural antibiotic, pinagi sa nisa ahos, nga muna mga sangkap sa natin sa nga Santhone Plus Gold Capsule. Kag sa kasako sa pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao subong, ang iban sini hindi na, kag halos way na time sini sa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang ganit sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sang sunscreen, makadok no sa dagat, kay parang ha, magpabulad sini sa adlaw, siyempre maligo mismo sa laga, pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi masunburn, kaya para kung hindi mag-itom, nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong ka nalang sunod balay, ano? Pero pinakapunto na ito, Andre, bisan ha, sa atan sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gadadalian, kadamo sang hilinga gawon, diri naman sila nagkasunod ng atan sa nga premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw vitamin D amo nang aton sa nga kinang lanon ukon na pabakod sang aton sa nga lawas. Abi nyo kung nano lakip sa pagpabakod sang aton sa nga tulan, pagpabakod sa aton sa nga ngipon, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sini sang aton sa nga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa nga immune system hindi sini mag overreact kung mapabilin sa nga balance lang sa nga pag-function. Makuha gali naton ini nga beneficyo kung may ara kita sini sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa nga lawas. Kasi dito rin sini nagasulod eh sa fast-paced lifestyle naton. Dasigay per me. Tiwan na chimpo. Titumar kita sini sang premium D3 soft gel capsule. Kaya manami pagit sini kay kinanglan gin naton ang ginatawa good fat adlaw-adlaw kung mahimo. Para nga hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwas sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K nga kinanglanon sa isang good fat para nga maabsorb sa aton sa lawas. Ang manami kay kung nagatumar kita sa ni sang premium D3 soft gel capsule, waay uyang inang mga fat soluble vitamin kay kaupod sa vitamin D mabuligan ni na maproseso sa aton sa lawas para maabsorb kag magamit sa aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema na ito, yung adali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Di man namin sa ni, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule, ginugdan din isang duha ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sa ni sang VCO o con virgin coconut oil. Naman nga bintahan no, sa aton sa ni mga tagparamati, kung ang kombinasyon sa aton sa ni mag nainom, nagkakaigo kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pagid kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko sa balaan ko manadok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tagaling way na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri naman dyan yung masunod ang aton sa nga Santhone Vitamin C. Ang aton sa nga Santhone Vitamin C manami sini kay sag nireklamo sa iban ba lang ako mag-inom sila sa vitamin C nagahila bila sulok-sulok. Abi try nyo ang Santhone Vitamin C kay alkaline vitamin C ini Why basta nagkapahilab sa aton sini nga ginatawag sulok-sulok para nga makuha gyapon nato ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sini nga lawas. Kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas? Kinanglagin naton kuhaon nini sa maginakaon naton ukon pinagi sa pagtumar sini sa dekalidad sini nga mga food supplement kasubong sa Sunthorn Vitamin C para nga aton sini nga tissue health, ang aton sini nga immunity masuportahan nga mapabilin sini nga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon nisa para maghimo sini sa ginatawag collagen, importante para sa aton sini connective tissue, importante sa aton sini mga joints, importante sa aton sini nga panit kag iban pa gid sini nga ginatawag parte sa aton sini nga lawas. Gani highly recommended gid naton ano sa aton sini mga tagparamati. Kung nagiinom ka mo sini sang Sunthorn Vitamin C, indi niya pagkalimtan ni upod ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule, labi na ang aton sini nga Sunthorn Plus Gold capsule para kumpleto ang aton sini nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, tidok. Pwede nga Sunthorn Plus Gold lang akon, or pwede nga premium D3 soft gel capsule lang ang akon tumaron, or pwede nga Sunthorn Vitamin C lang ang akon. Kumbaga, individual na lang. Ah, hindi niya pag-updo ng tatlo. Actually, pwede lang gyapon. Waay gid sing problema sina. Pero, kung gusto ka mo iyasang bugo sini nga benepisyo, para nga ang benepisyo sang Sunthorn Plus Gold capsule, hindi mauyang ang iban sini, maupdan sini sang aton sini nga Sunthorn Vitamin C para maproseso sa aton sini nga lawas, para nga benepisyo sang aton sini nga premium D3 soft gel capsule, hindi mauyang ang iban tungod nga araman ng aton sini nga Sunthorn Plus Gold mga sangkap sini para magbulig para sa ila sini nga processing and absorption amo ng buot na aton balon nga mas manami kag mas bintah hagid sa aton ikaayong lawas kung ginaupod gid naton aton sini nga ultimate trio sa pagtumar like Sunthorn Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C para nga way gani uyang ang mga nutrients nga diri sa sining mga food supplement nga aton sini gina tumar. Gaprobado ini sila sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinamangkot gani, diin kami sarang makabakal sining Sunthorn Plus Gold capsule, premium D3 capsule, Sunthorn Vitamin C. Doc, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika, kaya available ng aton sarang Sunthorn Gold Coffee Mix. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ganating huha, gina ni Yes to Health, sa management. Kaya kung sa mimo, hindi mautod ang aton sarang supply o konsang stock baladra. Parang hindi ma-stress ang ibang dira. Nga kung nagahawat-hawat, nagaling ila sa nga kulunsumuhon dira, kagwai sa mimo bakal sa butika, pwede mo kumuha ka-order sa actually, no? Online. Pero para siguradong, ibang sa nito nag-stack na lang sa pilagid ka-box sa nga reserve. Diyan bala ka mo sa nang makabakal sa ni. Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa ni mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Like sa isa na itong texter, Trace nga, Doc, correct good. Ako nami gid sa ako ng Sunthorn Gold herbal tea kanami sang tulog ko kung ginainom ko kag why man ko ya problem Doc sa pag pupo, that's why nga okay lang gid ya sa ako na tea. Okay gid ang tulog man lang imo sa concern makabulig yung Sunthorn na Gold herbal tea, pero kung ibandira nga magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable sila sa ringat yan, tapos constipated pa, mas labi nga makabulig ang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa nga mga lugar available na niyo. Kung hindi gani, makalagaw maka mo sa mga lagko ng mga butika man sa ni, pwede makamugyapon makabakal sa nila. For example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drugstore. Kung may ginabakal ka mo dira ng inyo sa nga mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sa ni sa mga food supplement like Sunthorn Plus Gold Capsule o iban pagin sa nga mga suplemento na ton, pwede ka mo makabakal sa ni sa Mercury Drugstore. Dira man sa Rose Pharmacy sa mga branches sa ni, sarang man kag-available na ni mga product na ton sa The Generics Pharmacy or GP South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica All Green Pharmacy, mabakal nyo man din yung mga product ang na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga Pilipinas. Para sa inyo sa nga kahapusan, para nga hindi kamo sa nga maubusan sang supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigid sila sa nga lawas. Kasi sa mga gusto magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede maka makakadto. Especially kung darima lang ka mo sa Panay, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa rin sa Ehiang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang lagid sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede ka mo makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagama nami pagidira kami libre nga konsultasyon. Magidabatsyag sa lawas nyo. Nga nakadamo naman sa inyo sila nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sila nga tagabalik-balik magyapon ninyo sila ginabatsyag. Basta makabulig ang nutritional therapy. Abikad to ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no, Domingo, halin Domingo, tobto Biyernes, alas 9 yung takna sa aga, tobto bara 5 yung takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira si Yes to Health. Dira nahamtang sa Lizarre Street, barangay 39 Bacolod City, at ubang langit sa Marayo Bank. Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sa tanan yung mga produkto, ano? Nga makabulig sa inyo sininga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sininga pag pangalagad. Yes, Doc, sugod nyo nag, inom ko sang Santhon Gold Coffee, amo na gidni ang akon permigina kafe. Hindi na ko niya mag, hindi ko sa niya mag committer sa imo ha. Hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura ala ibana. Ah, basta may iban kaya nga ibana, ginatumo daw. Makabulig ha, pahamis-hamis ang aton sa niya kutis, pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa niya guya, o kung napahinay sa niya pagkurinot sa guya, tungkol sa collagen and glutathione, ano? Pero pagbabaylo sa niya tsura, hindi ito kasiguro sin. pero at least, no, pinakapunto na ito, dira, basta kilala na ito, at least ang inom na ito, Dok, may ginatawag binipisyo sa aton sa nga lawas tungkol ang Santhon Gold Coffee Mix. Magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas at utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Saan nga pamangkot dili sa aton, ano kuno ang maayo? Kaya nagaburo ng iya sa nga panulok. Nanotice ko, Dok, na 1 week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sa nga panulok. Sign na bala ni Dok sa hindi ko maka-confirm na kung sign na isang cataract o kung anuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw iya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pamangkot, no? Kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ano paghina sa aton sinipanulukan, ano hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ang isa sang posible kulang sa beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sininga lawas, tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas. Magluwas bastante pa kita sa pulaw, o kung basi nagabisyo pang ibang sinadira, bastante makita sa tutok sa aton sa computer at aton sa nga cellphone, di baltagid ang aton sa nga mata eventually. Abi try na ito marsang Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masuplayan na ito na bisang dugang sini kung kinanglanon nga lutein, siasanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sini nga lawas nga makabinipiso sa imo sini nga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala. Good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness Center for further sending ha. Agratawag paghinun-anon pagid no sa aton dira nga alternative medicine consultant. Kadamo na sa nabuligan sini nagaburo na panulukan, nagagidatawag hindi komportable ang mata, do ka malas ang mata, nagakisap-kisap ang mata nga do ay man gani ginahungod gid, may ibang gani sini nga daw naga double vision sila kung naga dulubli ng panulok sini. Nga nabuligan inumpawan sa paggamit sini sang Visenex Plus Soft Gel Capsule twice daily ang pagtumar sini. Kag sa Dok, ako nalipay gid ko nga nakadiscovery ko sang Santhon Plus Herbal Oil. Nalesen ko nung yasa nga worry sa dengue. Actually, yasa nga ginagamitan sang Santhon Plus Herbal Oil sa texture na ton para nagin sa lamok. Amo lang gid na, wala na sang iban pa. Kati mosquito repellent ni no ang ginatawag nagaserve as mosquito repellent ang aton sa nga Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, isa ka sangkap sini, kung isa siya sa ring sangkap, amo ang peppermint oil. Kontrage din ni, ako nagatabo gid ni sa mga lamok, especially sa nagadalasan ni sang dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sini, therefore, hindi kita magka dengue infection sini. Balikaw kita sa dako nga huol sini no. Syempre, kagastuhanan din no kung halimbawa ma-contaminate kita sini, kung ma-tublukan kita sining kagaw dalasan ni sang sining lamok. But at the same time, nagabuli gid ni kondisyon sa aton sining panit. Kaya ang Senthone plus herbal oil, may VCO, virgin coconut oil, kag may moringa oil, nga manamigid sa aton sa nga panit. Magluwas pa ang ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas, dira mabuligan man nga maremedyuhan, kag ma-solusyonan. At kung may mga, kuan na, hambal sa kilala ko, siya doktor, yung may mga lusa-lusa ka, pwede man niya, tilawan mo, yung makabulig man sa may mga kuto. Dati budlay na kuno siya, budlay na kuno dok magdamo kuto basi lupad tas kawayan. Banyo siya nga dano kung gamitin nga dano sang Senthone plus herbal oil. Pero kung nalimbawa, ang purpose siya sa pagpamanyo sang Senthone plus herbal oil, kanaga pala nakit inyo siya nga lawas, pero kung ang pala nakit, daw hindi na madalasan niya sa bulubanyos, kati may ara, manggid yung mga sitwasyon nga amo siya na, pwede kita yung makatumar sang Cess the Pain. Kaya ang Cess the Pain nga ini, tiginhimo gid ni para sa mga pananakit sang aton sini nga kalawasan. Available man sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sini nga mga lugar. Ang sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo, may ibang ganin sini may mga menstrual cramps, dysmenorrhea nga nabuligan sa paggamit sini sang Cess the Pain. Gid man ipat sa aton sini mga tagpanamati, isa sang gina remind sang aton sini Department of Health, especially naga kan subong nagadata subong ang pagbinaha sa mga manubo sini nga mga area ta ang risgo sini dira sa gitawag paglaton-laton paglaptas ang kagaw halin sa ihi sini sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sini sang ilaga gata asa ton risk sini sa leptospirosis. Isa sa pinakamanami naton sini nga mabuhat likaw gi kita nga magubog sa ba kutob sa mahimo naton. Pero kung nalimbawa, why man gid kita mahimo sini, why kita choice sini magubog kita, kag kung kaya man lang may butas kita sini, pwede kita makagamit sini sang butas. Pero kung nalimbawa, la dalom gid, ang balsang kilala ko, kung taga hawak niya dok, nina madalas butas na. Ang himo nyo sina, pagkataka sa tubig, kung nakaubog gid man kamo, panglimpyo kamo dayon gamit ang matilong at tubig, kagamitan gid sang Senthone plus herbal soap. Nga man, ginarecommend gid nato na paggamit sa Senthone plus herbal soap para malimpyuhan ang aton sini nga panit, malimpyuhan ang aton sini nga lawas, batok sini sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sang balatian. Kati may antibacterial property ni mo ang Senthone plus herbal soap. Pati pagani sa aton sini nga ilok kung nagapangalisngaw, gamitan naton sa Senthone plus herbal soap. Recommended ko kung alam ba may body odor kamo, banyusan yung inyo sini nga kung gamitan nyo sang Senthone plus herbal soap inyo sini nga kilikili. Habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira no. Pagkatapos ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute from 20 seconds dugan lang kamo sini sa mga 40 seconds sarado sa ka minuto antes nyo siya bunlawan para yung mga kagaw-kagaw gyud bala mapapas amo lang ng problema dira mo kon balhason kita tungod sa kagaw ngay na nagapangalisngaw ang aton sini nga balhas. Pero sa aton sini nga guya pwede kita iya makagamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap kati hungod inigin himo para gid sa aton sini nga guya may kojic, may glutathione nga mabuligan nga mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat. Hindi man siling nagulpi gida kundi amat-amat lang balan mong problema sini sang kalabanan. Gusto nila magdali sini nga magputi ila sini nga guya no na magjekaw. That's why iba naga palang upak amo ning problema sini pagkatapos pasila kapag sa adlaw nagduga pagigaron ha kay nagpalang gitom pagito karon ang imo sini nga panit. Samantala ang Clear Skin Herbal Soap amat-amat niya nga nagapaputi sa aton sini nga panit mga dark spots dira mga pinalian sang punggo dira mabuligan na no sang Clear Skin Herbal Soap. Pero kung gusto ka lang niya sang normal nga kung kabahin sa emosyon ng normal routine sa pagpanglimpyo sa emosyon ng panit, especially sa emosyon ng guya, pwedeng-pwede gamiton sa ni ang Clear Skin Herbal Soap. May vitamin C pag ito nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga panit. May VCO man na ni. Paano mabuligan? Hindi tuman mag-dry ang aton sa nga panit. Kag sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no, dumduman ko ni Blang Istorya ito nga dinasigay nga kan dinasigay sini nga pangabuhi fast-paced life pero ambal sang kilala ko siya may ara dok madasig nga kung dasigon mo ni kigang sang sawa mo so kung na siya balaan na nandok sa bagay balaan na niya sang mga may sa mga may asawa no siya balaan ganit sa mga asawa pero pinakapunto sini yung concern bala nga nagahina na ang ginatawag sexual performance. Actually, ang ginatawag isa sa ginapatimaan sining ang isa ka tao sini healthy pa kun healthy ang iya sining sex life. It means nami ang kondisyon sini sa heart, nami ang kondisyon sini sa kaugatan, nami sini ang blood circulation. Gani sa mga tagbaramati na tundira kung gani kung gitawag may medyo may hutay pa gani kag na medyo agresibo pa gani isa na sa pasalamatan na to ni kibutong balon nami ang kondisyon sa ato sa nga cardiovascular system pero hindi man balikawan kay isa tungod sa kakapoy sa ibansa ni nagaluya ang lawas damo sinisang mga nagaagaw sa ato sa nga atensyon kulang kita sa focus nagkadulaan kita sa nisang gana especially sa patag iya sa gitawag ukon sa mag-asawa iya nga kinanglanon gid obligasyon sang bana sa asawa obligasyon sa isang gitawag asawa sa bana para nga mangin kabahin makun kabahin ni isang aton sa nga healthy lifestyle tiko na limbawa nagabatsag na kamodra nga medyo nagahina ninyo sa nga performance do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy kagti generally do ay nagiyagana eh. Ah, kung kaysa ang balsang kilala tapos ni siya madudahan pa dok mo siguro daw may ginarimitan ng iba na pero ito doon siya na kakapoy kastres sa pensar abin nyo kung nano base sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag klavo waska nami gali hindi lamang sa physical ang iya sining epekto kundi lakip na sa aton sa paminsaron nagabulig sang nagapanayanaya sa aton sining pensar nagabulig man sa para naganami ang aton sining blood circulation nagabulig sa para gani increase sining aton sining gana ang aton sining libido para nga ang aton sining sexual performance maalalayan nga kun indi gid man mabalik sang una no sa aton sining mga tagpanamati ambal sang kilala ta kay senior citizen na siya mo sa kun indi gid man mabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon pa lang edad ko so kun tinto na ko yo dok bisan makaisa lang sa saksimana at least man lang ano makaisa sa saksimana kaysa sinya makaisa sa katuig mati problema ganay na sa aton sa mga tagpanamati makabulig sa aton ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira nga medyo nagahina na ang inyo sininga sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron, pwede na. Kag tumaron mo siya, 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man na ni online na sa iban lang nga gusto lang magpa-deliver. As inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay, may nagtugon gali sa akon. Sige, latulat lang. Duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message, may gandro palagas pa. Latulaton nyo lang ah. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man butong balon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina ni mo sexual performance ha. May iban nga ginagamit nila kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila kinagabulig ni pahutay, dugay kita kapuyon sini, nagabulig dugang sa aton sining energy, kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Bisan every 3 days lang ang pagtumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sini mga tagbanamati do kalang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sini nga program sa inyo sini mga tinguha. Sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagdugang sa inyo sini mga ihibalo kung paano naton tatapon ang aton sini kalawasan. But most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sini magkabalatian kutob sa mahimo. Gani sa waybayan sa liwat ang masunod naton sini nga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sini. Sa pagdugang sa aton sini nga mga nahibalaan ng adaan. O kung dugang pagid na pagtukib sini sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom. Mga natural nga mga sangkap. Natural sini yung mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sini kadawasan. Makabulig pa ayo sa aton sini mga balatian. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, Doc!
3: XFM.
4: XFM.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM. XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.

0: Yes, malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki Motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
1: Wow!
0: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Borgman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southland Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Visionex Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
6: Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Hando mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain. Mag-assisted pain.
14: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
14: Yeah! Assisted
13: pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ipikto.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, excited!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Mga katropa! Exciting dito!
11: Ako si Lorna Arsenio sa Barangay Milibili, Roa City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag sa XFM. Libu-libong pa-premium.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
5: Boy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sistapain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sistapain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Go!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas Casabugas ng Pilipinas, alauna 55 na sa hapon. Ang ina ng oras ang Builog ng Redolong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM XFM Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, tamo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister the Pain.
3: Marasigda, sige na madulang pagsakit.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
6: XFM.
7: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFR permit 02938 2026.
2: Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: X FM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster sa Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Tangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret

0: Treasury and Intelligence in partnership with SMDI magbakal sa kanuman nga Suzuki motorcycles kag magpuli sa mga panalo nga promos, free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilo rice grocery bundle of joy and torch lamp, plus lifetime free service, 2% discount spare part discount and free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500 pesos and avail the highest savings up to 30,200 pesos. At huwag na palapasin, mga ka-rider, on September 6, Sunday, makakasama din ang mga kabarkada natin sa pagmumotor, ang mga motovloggers na sina Jawa Motovlog and Katagumpay Vlog. Kaya huwag na magpahuli pa, mga ka-riders, kita-kits sa SM City Rojas ngayong September 5 to 6, ride ahead with Suzuki.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: Go!

0: Rojas, 106.5 XFM Rojas, Kasabugas ng Pilipinas, alas 2.55 na sa hapon. Ang ina ng oras, ang Builog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, nara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
18: Hala, ka exciting.
19: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more! May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani, magbisita na sa SMDI Branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-Day Sale. Sa Sulit, mas

0: Katrupa, exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Go!

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO
11: at moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Yeah! Sister pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
20: Go! Yeah!

magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Pahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
9: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
10: Yahoo!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee
2: Parfum Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
5: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
8: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ikaw.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Diane Grace A. Lavalle sa Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Dari, sa kaservice ko, may ara ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
7: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Blast Gold.
3: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Blast Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Blast Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Blast Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa pulaw. Good thing. May Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Blast Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Blast Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Blast Coffee Mix. Sample Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Win!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buti ka.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
10: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
11: Yahoo!
9: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
9: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
9: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
9: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom inom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
9: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
9: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunshine Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunshine Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sunshine Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunshine Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sunshine Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunshine Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunshine Plus Coffee Mix.
2: Sunshine Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa ano ba?
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunfall Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Sunfall Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
13: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wednesday.

0: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba

siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig.

Salamat sa mahanon nga aton nabatian makaturan. I see you, Lord. No, so amo na makabinan ang luyag sa Ginoo nga aton pangitaon siya. No, makabinan samtang nga makita pa siya makabinan kay ti subong, no? Pwede pa gid kita makapalapit sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, makauturan sa sinigid nga mga panag-on. Di ba't sa ganun nga aton siya makita, makabihan ka din na aton siya makita. Pero ang gusto sa Ginoo nga aton pangitaon ang iya nga pagkamatarong mga kauturan. Salamat, Sister Drisa Mia, sa matahong nga amanon nga imo ginhalad sa Ginoo. Magapangamoy tanay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat kami sa imo sa sinigid ng gabi nga imo kami giluwas sa among tagsa ka mga buluhaton sa sining adlaw ni mga inugpahuway. Salamat sa imo protection. Salamat sa imo kaayo nga imo ginhatag sa among bisan pa sa malain nga panahon. Ikaw wala siya po nagauntat sa pagtipig sa imo mga katawhan. Bisan pang iban nga mga lugar nagaantos kang iban madamo sang mga kabuhi nga nadula tungod sa sini nga mga kalalatan o kon mga timalos nga imo gintugot sa sini nga kalibutan. Gani sige pong kami nagapasalamat sa imo nga ikaw nagapadayon sa paghigugma sa amon sa sini nga gabi. Kami naman magatuon sa imo mga pulong, ikaw maghatag sa amon sing kaalam nga langit nun balaan nga Espiritu sa paghangop sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong agunahuna. Ikaw man magabless sa imo makanakan karon nagapamati sila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw magaguide sa kong mabibig sa pagpumulong na uyon sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Kag-welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon, mga kaabyanan. Kumusta ang tanan naton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? O makauturan diri sa syudad mismo, no, sa Iloilo City. Kaya subong man, no, sa bilog nga Panay Island. No, mahinggab sa inyo. Kumusta diri sa inyo? Wala na dabagyo. No, mga kauturan, ato nakita subong ang panahon, medyo mayo-ayo nagawa. Pero yara niya po nagapalibot ang galong mga kauturan sa sininga kagabhion. Kag masubo, no, sa iba naton nga mga kaabyanan diri mismo sa Pilipinas, no, makita naton baw grabe ang baha sa ila, no, kag may mga news nga nagalaanod nga mga balay, mga salakyan, subong man no mga tao makauturan amo nang makasulubo mga kauturan, no, kag wala naton inagin inspektar nga matabo sa kabuhi sa tao mga kauturan, no, sino man abi na namian sina, no, mga kaabyanan. Pero ti ini makauturan nga mga ginpakita sa Ginoo subong sa aton, isa ini ka mga tilimadon o kun mga sign nga sa diin kita mag-aman sa aton ginikabuhi. No, mag-andam. No, but nyo ka mag-andam, but si ganon, dili-andam sa ginatawag nga material nga mga butang. Kundi, amo ang espiritual nga mga butang. Okay? Kumusta ang tanan naton nga mga uturan nga mga Sabbath keeper? No, sa sining adlaw nga inugpahuway, siguro ang iba naton mga uturan wala nakasimba tungod kay kagina daw kalain sa timpo, no, mga uturan, pero naintindihan nila sa Ginoo, no, kung malain manggit kag wala kita sakyan ti natural, no, mga kaabyanan, di sa aton balay. So padayon kita nga nagapangamuyo, nagabasa sang mga pulong sang Dios, no, kag pakabalaan no ng adlaw ngayon og pahuway. Okay, so sa iban nga hiluway kag okay lang gid makasimba, praise the Lord, no, mga kauturan. Okay, so sa sininga gabi, yari kita sa pagpanamyaw danay sa aton mga kauturan, no, nga nagapamati sila mga radyo kag sininga gabi, live nyo gyapon makita nang inyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo City, mga kauturan, 100.7 mga kaabyanan. Okay?
Kaya kamo magkalipad sa pag-like and share, follow no sa aton yang page diri no sa XFM Iloilo no, search nyo lang dira makaturan kag pwede na dahil kamo dira makalantaw no, makapamati sa inyo nga mga CP mga kauturan, kag i-follow nyo aron updated kamo no sa tanan nga mga balita especially subong no mga kaabyanan. Okay, no sa sininga gabi aton pagkatamyaon ang aton makauturan dira sa Panuran no, Barangay Panuran Lambunaw, sila ni Sister Banjel Bilyena no. May gabi Sister Banjel, kumusta? Wow, no, hidlaw na gid ako sa imo, wala na kita na dugay na kita nga wala man nga kita nay no, pila na ka daw bulan na no way kita nakita nay. So kumusta ikaw dira no, I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas, maayo nga tagipusoon, ti simple ko tagipusoon masulubon ti isubo man ang kwan eh no, ang aton yang guya, ang aton yang panglawas. Pero kung malipayon ang aton tagipusoon, ati tanan ina malipayon mga kaabyanan. Sige, kumusta Sir Banji, kupot sa imong panimalay dira no, may gabi kag mailang pagpamati nyo dira. Sige lang no, kaluyan makalagaw na gid ako dira sa inyo. No, di lang ako magsaad ko sa no, basta kay makalagaw ako dira sa imo. Sige, kag subong man dira sa Brother Panoy, Bilyadolid, Bilyadolid family, no, may gabi dira sa inyo, Sister Jingjing, kag sa imo dira duha ka mga kabataan. Katuta dira sa kabatuan, no, atong ginatamyaw gyapon dira Sister Pinky sa Davao, no, kumusta Sir Pinky, may lang pagmamati dira, kabalo ko kapamati dira subong. Kag si Brother Rick sa Davao, no, pasensya gina, wala ay kita kalaka tungod sa malain nga chimpo. At the same time, no, ang aton niya nga salakyan, no, wala naton pa na kondisyon. So, pasensya, no, Brother Rex. Dasun, no, kaluyan. Punsa bulig sa Ginoo, makalakat naman kita sa aton niya nga kalantuan pagi sa pag-missionaryo sa mga katauhan nga wala pa nakabati sa kamatuuran. Okay? Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi gyapon sa imo, dira sa kabatuan, no? Kag Sister Magdalena Rabago, no? May gabi, kag sa uto ni Sister Kaning, si Sister, nalipat ako sa ngalan, no? Marilo, no? Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family. Okay? No? May lang pagpamati ninyo dira. Kag dira sa Dumangas, no? Atong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister, si Sister Julina, no, Asunyo, may gabi dira sa inyo. No, kag sa tanan nga mga Olbido family, no, may gabi kay Sister Chief Faith, no, good evening dira sa imo, dire sa Haro, may lang pagpamati man. Kag subong man dire sa Uton, no, may gabi dira kay Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, subong man kay Pastor Estera, kag subong man kay Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira sa Barangay Trapitsi Uton, no, may lang pagpamati niyo dira Brother Joseph Estrera, no, kag sa iba naton nga mga kaabyanan ng Sansida family. Okay? Kag dito sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, kag Sister Maribel, no, Pirocho. Ano na ipleido niya subong, no, nalipatan ko man, may gabi kag mailang nga pagpamati ninyo dira. Okay, kay Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa housing, kumusta Brother John, padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo, ano, no problem, no, kay ang tanan mga plano na sa Ginoo sa aton stepping stone agod nga sa din malabot ginaton ang nagakaigo nga kamatuuran, no, kag ang pagka balaan ni Kristo makauturan. Ti may mga pamaagi Ginoo sina no sa aton kabuhi. Okay? So sa aton pa iban nga makauturan diri sa Tabuk Suba, no, Haro, Iloilo, ila ni Brother o kung kay Doktor Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no, pud sa imo mga kabataan, may lang ang pagpamati, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo diri sa Tabuk Suba, no, Haro. Okay? Kag kay Sister Lorena, no, Lorena Biato Magahin, may gabi dira Brother John, may lang ang pagpamati ni maninyo dira, no, sa sinigid nga kagabhion. Sige, so sa sinigabi
magatuon kita makauturan sa pulong sang Dios, no, mga kaabyanan. Kag may ari pidirigali na kasulod ng iba naton nga mga kauturan, no, kay Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. Now, God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim. Kag subungman sa akong pinalanggang asawa, Elsa Soliano. Good evening to all listeners. Kag si Mark John Purnia. No, Brother Mark, kumusta ka da? No, sa Masbate? Wala bagyo dira, Brother Mark. Linya diri, good evening. Happy new week. I'm watching from Masbate. Oh, sige. Wala bagyo dira, Brother Mark, sa inyo. Kumusta si father kag mother mo da? No, kag sa aton makauturan, regards na lang sa ila dira, no? Kag si Virginette Datuon, no, good evening, watching from Claveria, Misamis Oriental, no? So salamat, no, Sister Virginette, kumusta ka mo dira? Wala dira bagyo sa Claveria. Dire daw hindi magitama, okay? So I hope nga ara ka mo sa maayong sitwasyon dira, no? Regards na lang dira sa aton nga ginikanan kag sa imo mga uto dira. Sige. So thank you, no, sa tanan nga man naga-live, no, like and share lang, no, follow aron nga magdamo kita sa sininga kagabhion, mga kauturan. Now, ton oras dili gid mag mapunggan gapadayon tiyog, mga kauturan. Magatuon kita sa pipila ka mga bersikulo dire sa Biblia, mga kauturan. Manungod sa kabuhi sa isa ka tawgo na ito nga tinawag o kung munog pangabudlay sa Ginoo, makauturan. No, that time, no, sang panahon pa sa mga aton nga mga patriarko o kung patriarka, no, mga kaabyanan. Ang kabuhi ni Jonas, no, mga kauturan. Okay? So, aton ini tunan, no, ang kabuhi ni Jonas. So, ang title sini, si Jonas nagpalagyo gikan sa Ginoo. No, butsing ganon, makauturan, gintawag na siya sa Ginoo, o kung munog pangabudlay na siya sa Ginoo, pero nagpalagyo siya, mga kauturan. Ano ayhan nga ang nagpalagyo siya, mga kauturan? Okay? Tunanta ini, mga kauturan. Kag ini nga history, may damo kita nga makuha nga leksyon, mga kauturan. Kag pwede nga mangin ma-applicar, no, sa aton niya nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, samtang kita nagapamati sa sining mga pagtulunan, makuturan sa sining gabi. Now, tunan naton ang Jonas chapter 1 verse 2. No? Siling diri, makuturan, amuni siya ang sugo sa Ginoo kay Jonas bilang tawag naton misyonaryo. O kung sa aton kadlawan karon, pwede siya tawagon nga church elder o kon deacons or deaconesses o kon tawagon na ito niya nga liman o worker either ginatawag nga pastor, mga kauturan. Okay? So, pwede na ito siya hinganlan ang mga amuna, mga kauturan, sa atong kadlawan. Isang una, si Jonas o kon si si Jonas, makauturan, tinawag ini sa Ginoo as a messenger. So siling sa Ginoo, magadto ka gilayon sa Ninibe. Amuning hambal sa Ginoo. Oh, ang dako nga syudad, kag paandami ang mga tao dito tungod nakaabot na sa akon ang ila kalautan. Amuning siling sa Ginoo kay Jonas, kadto ka sa Ninibe, no? Kagpandami ang mga tao. No, ang Ninibe abi sa una, makutan, amo na yung ngalan, pero sa atong kadlawan karon, kung wala ako nagsala, amo ni siyang Assyria, mga kauturan, sa atong kadlawan karon. Oo. So, amo nang dako nga syudad sang una, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo, kagpandami ang mga tao dito, ukon ang hari. No? Ang hari, ukon ang mga sinakpan dito, ukon nagapuyo dito. Kaya nga, nakita sa Ginoo nga nakalabot na ang ila kalautan, mga kauturan, dito sa langit. Sa rason nga gisugo ini si Jonas nga paandaman, kung sa aton panidiri karon, walihan, no? Tudluan, no? Paandaman, warningan, no? Nga untaton ang paghimo
sang malaot nga mga binuhatan. Sa ako na nasiling kagina, may mga leksyon kita makuha. Every verse, mga kauturan, may makuha kita nga mga leksyon. Okay. Now, anong natabo, mga kauturan, sang diandagin sugo si Hunas sa Ginoo, mga kauturan? Siling diri sa verse 3. Pero naglakat gilayon si Hunas, agod magpalagyo sa Ginoo sa Tarsis. Okay? Diin ni kadto si Hunas, mga kauturan, instead nga mukadto siya sa Ninibe, mga kaabyanan, diin pa kadto si Hunas, patarsis siya, mga kaabyanan. Dali nga istorya, wala nagtuman si Hunas sa instruction sa Ginoo, sa iya. Ang pamangkot, mga kauturan, nga aayhan nga si Hunas, wala managkadto sa Ninibe. Nga amo man to ang gintudlo sa Ginoo sa iya para muhatag og pagtudlo, warning, no? Nga hindi na magpadayon sa paghimo sing kalautan. Gali, gali, gali mga kabinan, suno sa spirit of prophecy, gali. Wala nagkadto dito si Jonas, kaya nakita niya, kag nabatian niya mismo, nga ina nga mga tao o kung ina nga lugar, tama na gid kalaot. Tama ka mga isog ang mga tao dira, mga kabinan. Kag wala na nagakahadlok si Ginoo. Sa rason, nga siyo na siya pangununa, nga magadto pa ko dira, nga katig-ana sina nga mga tao.

instead nga paninibis ya, nagkato siya Tarsis, tungod kay nakita niya nga ina nga mga tao, dili na malumpayan niya. Malaot na gid ina mga kauturan. Okay? Now, wala si Jonas nagtuman sa ginsugo sa iya sa Ginoo. Take note mga kauturan, sa isaling ko ginanga may mga leksyon kita. Ang ginpahinungdan sini mga kauturan ini nga istorya, sa akong gin-mention ginanga mga lan, pwede siya ma-applicar sa mga church elder, deacons and deaconesses, ha? Mga layman, mga workers, either mga pastors. No? Bisan mga pare, pwede. No, mga kaabyanan. Kung kaisa kita, no, nga mga sulugoon sa Ginoo, daw may batasan man kita nga hunas. Mga kauturan? Oo. Nga aman. O, kung kaisa gusto ni mo nga ihambal ang kamaturan pero di ka na maghambal, muli kao ka. No? Kaya di ka gusto nga masandad si sister, si brother amuna, di ba? O kung ano pagid, nakita ni mo yun nga tao nga kaisog, di ka gusto nga maghambal sina kay basi kung ikaw pa ang pahimungtan sina. Di ba mga kauturan? Galikaw kita sina mga bagay. Pero ang punto galit diri mga kauturan, kay subong, hindi naman natong nabatian ng Ginoo. Kundi paagi sa Holy Spirit, siya amo ang maga hutik sa imuya nga pangunona o kung mag-guide sa imuya nga tagipusoon. Nga amo nang dapat nimo buhaton. Kung kaisa makauturan, dili mahimo sa mga sulugoon sa Ginoo, ina nga mga bagay sa pagsaway, sa pagsabdong, no, mga kauturan, tungod kisa nahadlok mga kaabyanan. Okay? Kag si Jonas, lain ba gito iya, kaya daw gusto niya sa ulihin nga daw, ang Ginoo mo, laglag na lang sa ila. So, amo pa ginang lain, mga kauturo. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 4. Saan nagapanakayo na sila? No? Nagpadala ang Ginoo sa mabaskog na hangin sa dagat. Amo ni natabo, mga kauturo, saan nagpalagyo na si Jonas? No? Nagsakay na siya sa barko, instead nga ninibi, patarse siya, so ang natabo dire, ang Ginoo nagpadala sang tawag ko na ton bagyo mga kauturan kag silindre nagbagyo sing mabaskog hasta nga daw maguba na ang barko. Isang una abi nga mga panag-on may subong kay salsalo naman ang tawag na ton nga barko. Sang una mga kauturan, no, kumbaga, no, kahoy lang tong ila ginahimo sang una, no, nga barko, no, te daw maguba na mga katon, tungod sa kabaskog sang balod mga kaabyanan. Kung inyong tulupang doon diri mga kaabyanan, tungod lang sa pagpalagyo ni Jonas makauturan, instead nga paninibi nagpatarses siya sa rason may kalamidad mga kauturan nga natabo sa time nga si Jonas nagpalagyo. Ang lain diri mga kauturan kay hindi lang si Jonas amo ang ginbagyuhan kundi damo pa nga mga tao, mga pasahero. Ha? Mga kaabyanan, kung atong tanawon, si Jonas lang diri ang may diferensya. Now, padayon na natong basa. Versikulo 6. Karon nagkadto siya sa nagkadto sa iya ang kapitan sang barko kag nagsiling, ano ka imo nga nagatulog ka pa? Amo nang nakita dito sa kapitan. Kitiga lagaw ng kapitan mga tripulante sang barko, no? Nagapangita na sang mga tao dito nga pandamon. Pero nasapuan nila dito si Jonas. Kasi si Jonas galing makaturan dito siya pinakadalom sang barko natulog. No, mga kaabyanan? Okay? Nasapuan dito na nga natulog maayo nga hinanok niya dito makaturante kung sa dalom ka. Daw siguro ayan, daw di mo masyado mabatsyagan kung anong nagratabo to sa babaw. No, mga kauturan, tinatabo dire siling sang kapitan, bangon kag magpangayo bulig sa imo Dios, basi palang maluoy siya sa aton kag buligan niya kita agud indi kita mapatay. Amo na siling sang kapitan, bangon da pagampo pangamuyo sa imo Dios. Kun imo tulupang doon makauturan nga nagambal ang kapitan sina, bangon ka kag pangamuyo sa imo Dios, meaning kun imo tulupang doon nahibaluan kumbaga sa kapitan nga ini nga tao sulugoon sa Ginoo mga kaabyanan. Pero anong natabo sa sulugoon sa Ginoo? Natulog.

0: Ha? Una, nagpalagyo. At the same time, natulog. Amo na bala ko tulad sa atong kanlawan karon, sa atong pagtuo kapag alagad sa Ginoo, basi natulugan na kita. Ha? Take note mga kaabyanan ha. Ining aton kadlawan subong. Ha? Mga kaabyanan, nangin kaangay ini kay Hunas. Oo. Abi nyo ining nagkatabo nga sa Gunso na, bag-ulang naglinog dito sa Mindanao, dayon dito naman sa Venezuela, damo nakalamatay, pila nakalibong nakalamatay, at the same time subong, naglupok ang bulkan diri naton, no, diri sa Canlaon, okay? Glabot pa sa Cebu, no, mga kauturan. Kags, inilang nga, kahapon lang, kagsubong, mga kauturan, ang bagyo. Ha? Imagine, mga kauturan, ini isa ka mga palatandaan sa aton yung kaadlawan subong, mga kaabyanan. Okay? Now, nga, damo subong mga bagyo, damo mga pagtilaw sa aton kabuhi, tungod kay nga ang katawhan sa Ginoo kaangay kay Hunas. Nangin mali na pason, o kung nangin, ha? Tawag na, nahadlok sa ilang responsibilidad, mga kauturan. At the same time, natulugan. Kung ingon ka natulugan, wala na nagahimo sa ang ila obligasyon sa Ginoo. No, tiba si mga kauturan, isa tabira, no? Nga natulugan sa aton niya nga pag-alagad sa Ginoo. Gani mga kauturan, dapat bangon kita kag pangamuyo sa Ginoo. Nga aman, kay ang mga sign subong ato na nakitaan mga kauturan. Oo! Imagine, asud-asud nga mga kalamidad na subong. Huh? 2026 mga kauturan. Take note, 2026. Kung asud-asud sa 2025 ang mga kalamidad, subong mga kauturan, mas asud-asud mga kaabyanan ini nga mga kalamidad ukon mga ginatawag palatandaan. Buot sing ganon, ang Ginoo lapit na gid nga magabalik mga kauturan. Oo. Ano sa isang sa kapitan? Ha? Bangon kag pangamuyo basi pa lang buligan, no? Kita sa Ginoo nga indi mapatay. Mga kauturan, padayon kita sa pagbasa. Kanami sinistory ni Hunas. Now verse 7. Karon nagambalanay ang mga tripulante. Oh, buti nga nun, mga pasahero, no? Mga munugbaligya dito or ano man adra, no? Mga tripulante, no? Nagambalanay sila. Silindre, dali, magabot-gabot kita, agod may baluan, takonsin o ang kabangdanan sang sini nga kalamidad nga nag-abot sa aton, ha? Gani nagabot-gabot sila kag ang nagabutan amo ang ngalan ni Hunas. Abi makauturan sini gabi, no, pamalandungan ta sing Cebu. Butang talang abi makauturan ikaw to abi si Hunas. Mga kaabyanan. O kun ako man to si Hunas. Oh, mga kauturan. Dayon amo tong kalamidad nga natabo, grabe kabaskog ang bagyo. No? Ti man imo man kun sa imo abi kabalo ka naman mo tuod nga ikaw man ang ginsugo sa Ginoo pero nagpalagyo ka sa rason amo tong natabo. Ti karon, pwede man lang guro ya nga maghipos ka lang. Pwede man lang ang tao guro nga, why man sila kabalo kung ano ang nagkalatabo. No? Kung nagbagyo magin, basi pa siling normal man lang to. Pero nga, naghambal din ang mga tao. Ha? Dali, magabot-gabot kita. Ha? Kung sino nga tao, ang kabangdanan sini nga may bagyo. Kay paghalin nila makautuan, kumbaga, wala may announcement sa pag-asa nga bagyo. Pero nga ang ginbagyuhan lang sila dahil insigida. Butsing ganon, nahibaluan nila nga may kabangdanan. Pero take note mga kauturan, initanan makabin kung atong tulupang doon, ang Ginoo amo ang naga, himo sini nga mga butang. Okay? Ang Ginoo amo ang nag, pahanugot sini nga amo ning matabo sa kay Hunas mga kaabyanan. Ang sadya dire, kay paggabot-gabot abis, no? Kung sa imo abeser genre, no? Pagabot-gabot imo gidngalan ang nagabutan. Sugod kaayhan, no? Nga ikaw amo ang kabangdanan sina. ikaw ang rason, no, mga kaabyanan. O kung ako ayahan ni sina, sinangati niyon, ako ang nagabutan, mga kauturan. Sugot ayahan ako nga, ako ang dito ihanok sa tana, sa akon ang tanan nga ginatawag malas. Tungod nga ako ang alan nga nagabutan. Sa imo mga kauturan, pamalandungan ta sa siniyang gabi. Mga kaabyanan, sumok diri sa verse 9. Amuning kanabi, makuturan, siling niya diri. Nagsabat si Jonas. Sa Hebreo, no? Sa Hebreo ang hambala nun, siling niya diri. Ako kag nagasimba sa Ginoo. Amuning hambal ni Jonas. No? Ang Diyos sang langit, nga naghimo sang dagat kag sang lota. Meaning to say, gin-accept ni Jonas nga siya amo ang alagad sang Diyos. Oh? Kag siya mismo ang nakahibalo nga siya ginsugo sang Diyos o kon sa Ginoo nga mukadto sa Ninibe pero wala siya nagtuman. Sa rason, kung atong tulupang doon diri makabianan, wala si Jonas nag-react makabianan. Kundi, amat-amat siya aksip sang iya kaugalingon nga siya amo ang kabangdanan sa mga ginatawag nga kalamidan, mga kauturan. Now, verse 11. Siling niya dire. Sang nagamagdos gid, no? Nagsiling ang mga tripulante kay Jonas. Ano ang himuon namon sa imo? Agud, magkalma ang dagat kag indi na kapirwisyo sa amon. Butsing ganun, mga kauturan, dako ni nga malas kabuhi ni Jonas, mga kaabyanan. Di pa mangkot na siya eh. Anong himuon? Kasi ang alan nagabutan eh. No, mga kauturan? Ang sabat ni Jonas, nagsabat siya sa ilang. Hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Aton na iutdon, mga kauturan. Grabe nga bagyo. Daw maguba na ang ilagisakyan nga barko. No, mga kaabyanan. Dayon si Jonas among nagabutan nga ngalan nga amo ang mag-angkon sa ginatawag nga kamalasan, no? O kung ginatawag na ton iyang kamatayon. Okay. Siling ni Jonas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Di, sa imuna una, kung ihulog ka sa dagat, maluwas ka pa ayhan, ato kas tunga lawod, mga kaabyanan, kung mismo tunga lawod ya gani, meaning ara na itong madlag ko nga isda, no, mga bagis nira, mga pating nira, ara na dada. At the same time, di kagid kalimpuwas nga man, kalayo-layo, atos tunga lawod, ha, mga kaabyanan. Ha? Pero nga naghambal si Jonas, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Nga mga kauturan, tungod kay nahibaluan ni Jonas nga siya nag-disobey sa sugo sa Ginoo sa iya. Take note, mga kauturan, sininga gabi. Sa ato na nakita kag na-experiensyahan, damo mga bagyo sa aton kabuhi. Balatian, kapigaduhon, mga dili maayo nga nakita sa aton kinaiyahan. Grabe, kagamos kalibutan, ara na mga kauturan. Oo. Nga ang nagkalatabo ini, mga kauturan, sa aton karon kaadlawan. Mga kauturan, it because sa mga tao karon nga nangin kaangay kay Jonas. Nga instead, nga mutuman sa mga sugo sa Ginoo, ang mga tao karon naging malinapason sa sugo sa Ginoo. Sa rason, mga kauturan, ini nga mga nagkalatabo karon, isa ini nga mga balantayan. Nga aman, kay ang tao karon instead nga magkahadlok sa Ginoo, instead nga magsimba sa Ginoo, wala na nagakilala sa Ginoo. Kung nagasimba man, mga kaabyanan, pero ang pagsimba, dili man makapahamuot sa Ginoo. Okay lang sa wala pagid nakahibalo. Pero sa dira nga ikaw nakahibalo sa matuod nga mga instruction sa Ginoo, pero wala ka nagtuman sina kaangay ka kay Hunas, mga kauturan, may mga dagko nga mga bagyo mag-abot sa aton kabuhi, sa aton na nasiling, no? Linog, grabe, wala ta nag-expectar nga amo nang matabo, ha? Imagine mga kauturan natabo sa na Valenzuela, no? Madatugan ka sa mga siminto, mga salsalon. Imagine mga kauturan, wala ni mo experience. Sa isa lang ka mga, pila lang ka mga segundo, minuto, wala ka na sa kalibutan. Tungod ina mga kauturan, nga kung kaisa, ginatawag nga kita sa Ginoo, wala pa kita nag-respond, mga kaabyanan. Okay? Mailang si Hunas, sa dira nga iya na batyagan nga siya amo ang kabangdanan nga nagbagyo, si Hunas mismo nagpaubos sa iya kagulingon. Kag siya nag ankungid, nagsiling, hakwata ako ninyo, kag ihulog sa dagat, kay siya amo ang kabangdanan. Now, padayon basa. Kag dayon, no, magakalma ang dagat, kag indi na ini, no, maka perhisyo sa inyo. Amo nang bal ni Hunas? Meaning, nabalaan niya gid mismo na siya amo ang nakahatag malas. Siya amo ang rason nga may bagyo, mga kauturan, nga instead wala bagyo. Kag anong natabo? Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kung nga nag-abot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. Si Hunas mismo, mga kauturan, amo ang naghatag sang ginatawag nga kamalasan. Ang nakanami kay Hunas, mga kauturan, kay siya nagpaubos sa iya kagalingon. Anong natabo, mga kauturan? Versikulo 15. Gani ginhakwat nila si Hunas, kag ginhulog sa dagat, kag nagkalma ang mabaskog nga balod. Imagine, mga kauturan, nabalaan ni Hunas nga siyang kabangdanan, para lang maluwas ang mga tao, siya nagpaubos sa kagalingon, kag ginhulog sa dagat, mga kauturan. Versikulo 16, tungod sini nga hitabo, dako gid ang pagtahod sa mga tao sa Ginoo. Gani naghalad sila sa iya, kag nagpromesa nga magpadayon sila sa pagsimba, kag paghalad sa iya. Mga kauturan, kung kaisa, sa aton kadlawan, sa aton kaugalingon subong, kung kaisa dili naton ma-accept ang nagkalatabo sa aton nga kabuhi, mga kauturan. Oo, kung kaisa amo na, no? Dili galing ko kung kaisa eh, no? Daw sige-sige, daw dili naton matabo kung may mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi, no? Daw madulaan na kita sa himpaglaom, magluya na ta sa pag-alagad sa Ginoo, no? Kundi di lang luya, kundi makumpirmiso pa ang prinsipyo sa Ginoo, kaya man may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Mga kauturan, aton tan-aon si Hunas. Bisan si Hunas, grabe nga pagtilaw, siya nagpahulog sa dagat, kaya nakabalo siya nga amo, siya amo ang kabangdanan, mga kauturan. Pero gali, may mga pamaagi man gali ang Ginoo. Oo, nga sa versikulo 16, anong natabo? Sa dira nga si Hunas ginhulog na, mga kaabyanan, matuod, no? Masakit sa kay Hunas, pero anong natabo, mga kauturan? Kaya ito galing mga tao nga upod ni Hunas dito, mga pasahero dito, mga kauturan, wala man to kakilala sa Ginoo, mga kaabyanan. Wala nakakilala sa Ginoo. Pero sa dira nga si Hunas, gintambog na dito sa tunga sang lawod, mga kaabyanan. No? Ang mga tao, mga kauturan, dito pa sila nakakilala nga may Ginoo gali, gid nga tinuod, o kung Ginoo nga manluluwas, mga kaabyanan. Oo. Nga aman. Kay pagsiling ni Hunas, ihulog ninyo ako, kay ako among rason nga naga, malain ang panahon. Okay? So, ginulog, pagkatapos natuman ang gihambal ni Hunas, naglinong ang dagat, mga kaabyanan. Dito ang mga tao nakakilala sa Ginoo ni Hunas mga kaabyanan. Oo. Kaya sunod din sa itong ginbasa, ang mga tao, sunod din na, nagsiling sila, naghalad, meaning, nagsimba, kag nagsaad, nga sila magapadayon sa pagsimba ukon pag-alagad sa Ginoo mga kauturan. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko, mga kauturan, sininga gabi. Kung may ara mga pagtilaw, nga imo na sugata subong, okay? Labi na gid sa natabo subong nga bagyo. Wala ta kabalo kung sinuman ina, pero nagapamati sa sininga gabi. Ina, isa ka mga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga dapat kita magtangla sa Ginoo. Kag maga promesa o kun maga pakigsaad, no? Maga pakigsaad sa Ginoo. Kag maga promise o kun maga promise sa Ginoo nga kita magaalagad sa iya. Ha? Magatuman sang iya mga palatukuran ukon sa iya mga kasuguan mga kaabyanan. Kay ang Ginoo may mga pamaagi sa imo kabuhi. Meaning, kung nag-abot sa imo mga pagtilaw, mga problema, may mga plano ang Ginoo sina sa imo. Binagbinaga, ha? Pamalandungi ang imo sitwasyon, ang imo kagwalingon kung ikaw bala ara sa tiilan sa Ginoo o kung nagapalayo ka sa tiilan sa Ginoo. Kung ikaw nagabatsyag na nagapalayo ka sa Ginoo, sa sining nga mga panag-on makaturan, palapit sa Ginoo. Ano lang ako nabilin sa sining gabi sa inyo mga kauturan. Siling sa balaan ng kasulatan, higugmaa ang akon mga kasuguan. Okay? If you love me, keep my commandment. Nga mga kauturan, subong nga amunan ni ka piligroso ang kalibutan tungod kay ang mga tao subong laban wala na nagakahadlok sa kasuguan sang Dios. Gani mga kaabyanan, ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Suno sa Manugwali 12 versikulo 13. Basahan niyo sa inyo Biblia. Ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Okay? Nga aman kay ang Ginoo malapit na nga magabalik mga kauturan. Gani makuturan sini nga gabi. Buwas aton ini padayonon sa pagtuon ang kabuhi ni Jonas o kun ni Hunas mga kauturan. Okay? Gani hindi magkabalaka, hindi magkulba tuod sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo. Matabo gid ang matabo mga kauturan. Hindi pa ni amo. Grabe pa nga mga trahedya ang aton masugata sining kalibutan. Ang nakanami lang mga kauturan kay ang Ginoo magaproteksyon sa iya mga katawhan. Kung itugot manggit sa Ginoo, pero at least nagahimo kita sing maayo sa atubangan sa aton nga Ginoo mga kauturan. Meaning nagahimo maayo, nagasunod sa ang iya nga mga kasuguan mga kauturan. Hindi ta pagkalipatan. Simba kita mga kauturan, labi na gid sa iya adlaw nga ginatudlo nga among adlaw nga ikapito nga mo ang adlaw nga Sabado. Kaya nataoras makauturan, gani pasalamatan tagid ang Ginoo nga nakapamati kita sang tipila ka mga bersikulo sang pulong sang Dios. Kag subong man aton pasalamatan ang aton pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sa sining gabi Sir Janry Bertis mga kauturan. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Langit na naman nga amay nga yara kas kitasan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong. Sa kabuhi sa imo mga inanak sa dito nga mga panagon. Kag ini nagapa hanungdom sa amon subong. Kaya dapat kami mangin obedience sa imo mga instruction. Agod nga sa diin, ikaw ang amon mapalipay. Kagani Ginoo sini nga gabi. Kami naman nagatugyan sa tagsa ka makagalingon. Wala kami kahibalo kung ano ang magalatabo sa among tagsa ka mga kabuhi. Kani, kami nagahatag sa mga galingon dira sa imo, nga imo kami buligan, nga ang tanan nga mga instruction nga imo ginhatag sa amon, amon ma-aplikar pagi sa imo bugay, nga ginhatag dito sa Kalbaryo sa cross. Kani, balo kami, nga kung sa among kagalingon, wala gid kami sarang mahimo. gani kami nagatugyan samtang sa kabuhi dira sa imo. Labi na gid sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila ang nakulangan sang pinansyal, spiritual ikaw magahimuno sa ila. Subong man ang nagabalatian pisikal, ikaw man magaayo sa ila. Kag buligi man ang imo makanakan karon, ngayara sa dili maayo nga sitwasyon sang ilang panglawas sa ila sitwasyon tungod sa bagyo nga natabo subong. Gabay Ginoo nga ikaw man maghatag sa ila sing padayon nga protection kag subong man himun animo ang ilang mga gikinalan espiritual kag subong man pinansyal. Kag amon mga idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilitooy nga among gigamit nimo para sa pagbantala sa maing balita, gabay ang protection maing panglawas sa gyapon ilang angkon upod sa pinilanggang apanimalay, subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes upod sa apanimalay ang protection sa gyapon ilang angkon maing panglawas ang tanan nga mga staff sa XFM sa gyapon ikaw man maghatag sa ilang protection kag kaalam nga langit nun. Sining gabi samtang kami magkaparulay sa mga katulogon, amon maangkon ang imo protection pagi simubalan mo tunda, makabugdaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan nga malipayon. Salamat sa pagsabat nimo sa among pagpangamuyo sa ngalan ni Kristo nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedrin Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow. God bless sa inyo, tanan.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
8: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka.
8: Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Sample Plus Coffee Mix. Kape na,
8: gamot pa,
5: mabibili sa mga butika.
9: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Si Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
16: si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday.

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wednesday!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Tone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Tone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Tone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
4: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sa
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil, garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
14: mag Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Sunfon Plus Herbal Oil,
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho, bangod sa akon nga tritis, sa it-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southland Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominique, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Southland Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kag glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southland Gold Coffee Mix.
2: Southland Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist pain!
15: Kamkarang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain!
5: Mabibili sa mga butika!
17: Go! Yeah!

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw. Nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas dari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Pagbilis sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Minatrangkaso po mo, perde ba?
1: Ha? Ano kay lawig ka buwi mo ya?
0: Dali lang. Daw may pula-pula ka naman subong sa guya.
1: Yes.
0: Amo na epekto nga nagaan ka gina TF nga 250?
1: Sincerely. This is courtesy of Cecilia Pedraha.
0: Ano na, gaan niya ka lipstick?
1: Oo.
0: Expire, hindi.
1: Hindi, siyempre eh.
0: Amigo, expire. Ang lipstick ma-expire o kung ikaw ma-expire?
1: I think I am.
0: Domingo kita gali sa buong, no? Gab isang?
1: Yes. Gab isang, August 30, 20, and 26. Oh. Last Sunday of the month.
0: Last Sunday of the month. And may 31 pa?
1: May 31 pa gani.
0: Then, pagka-Tuesday, pwede na ta kabirahan na ising Christmas song ni.
1: Yes!
0: Dahil lang, pasalamat ko, anay, gali sa mga taga, sa tanan nga, ano ah, sa tanan nga teachers, kag principal da sa Holy Family sa Barangay Paraiso.
1: Nga aman.
0: Guest ko nila.
1: Wow.
0: Sa ila induction ceremony sa Ligad nga adlaw.
1: Wow.
0: Oo. Ti daw sa ano bala? Private ng eskwelahan pero hindi ako yan nag-graduate sa private.
1: Sige lang, at least ikaw ang inducting officer.
0: Hara na ako ang bata ng eskwela sa Holy Family. Sini Kayla. Sige ah. Mayong gabi, welcome na ang tanan naton ng mga XFM radio stations sa Negros Kagpanay Island. Mayong gabi, naka-hook up na ang mga taga Roja City Capiz. Mabatian kita sa 106.5 XFM. Upunta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Iloilo, XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra sa atong programa sa mga Domingo, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kag-congratulations sa tanan nga nagdalalaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is sila nakabaton sing 5,000 pesos. Kag sa Santon and XFM, libu-libong pa premio, which is sila ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang imo na nga pormahan, subong ano ka nga tribo, subong tribo?
1: Tribo.
0: To. Tributo.
1: Hindi na magtagi, hindi na magtiga ha.
0: Tributo. Sige, mabalik pa kami. Dala ka mo, hindi ko magaling na. More music coming up. Stay tuned. Ining XFM ka tropa mo.
1: Exciting.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: sa malapit na butika.
1: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
3: Exciting kaayo?
1: Nalipong ko.
2: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila daligid.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 9:47 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Ano pinasala mo?
0: Ang isa ka cellphone lang kung na-connect sa Bluetooth. Ano ka rin manawag, be?
1: Gani.
0: Kaya na, nakuha ko na kung bagay.
1: Kala ko kasala. Susaya ko na ha.
0: Balik na sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo. Sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop, pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Dira ka mo ha, dira ka mo tawag. Hindi yun na pagpadugaya kay ginahapok. Ikaw ba lang nagkuha sang cellphone?
1: Ibang abot na yan, yan ginabala.
0: Dapat matawag ka mo sa mga gabi
1: dapat
0: para magsinadya
1: lang
0: kita, no?
1: Correct.
0: So sige ah, open kami sa tanan-tanan. Baw, grabe man, no? Sa Bakulod, may gintiro patay sa sagay mo man.
1: Gani.
0: Grabe, naging subong ang panyempo, no? So
1: dito
0: dapat...
1: Dito lang puno ka sa ano, sa may...
0: Sa may Poblacion 1.
1: Dili pa kito sa may Angels nga may gintiro.
0: Amo na da.
1: Oo. Oh, da, a Poblacion na da.
0: Oo, oh, Poblacion 1 na da. Sa Bakulod, sa dito gani, nakita mo to sa posting sa XFM Bakulod?
1: Wala ko maano kay sa Bakulod. Pwede mangadaan ng brownout to sa amo.
0: Ah, grabe man ang, yes, ano, ang rotational brownout. Ito kung brownout, Gideya. Ha? Brownout gid
1: sa amon to.
0: Oo.
1: Pagalin ko to brown out.
0: Ah, may lang yung nag-solar na ako sa balay. Bala, kamo na yung brown out, kamo na yun.
1: Ako na mata-mata kami ni Wat Bakal Petromax. Salag pa.
0: Malipay na ko ni, malipay na ko ni next month kay may ara gina changes sa kon bill. Ang bill ko sa balay monthly 7,000. So basi matapyasan man bisan mga 1,000 na lang tani.
1: Oo, ano?
0: No? Oo. Mm-hmm. At least ang 6,000 mo pangyagangyang mo, ipang gasolina-gasolina magang nagaw-lagaw,
1: yes,
0: no?
1: Correct. Diba?
0: Pero galing kay kapitalan mo gidyaan na yae.
1: At least makasave ka after.
0: Oo, daw mo man lang na. Nagkapital ka pagkatapos ulihi mo na lang na iya i-ano, i-appreciate ang nagtibawas nga bill sa imo nga pang bulan-bulan nga electric bill. Tagpila na subong residential sa aton, tag 15 pesos, right?
1: Imaginable.
0: Nakon mo.
1: Kami ganyan, nagbalik naman kami sa ano?
0: Sa?
1: Sa magtigang kami, kahoy na.
0: Namit ganyan ng sabong
1: gani,
0: kong kahoy.
1: Correct.
0: Or uling, pwede
1: uling
0: man.
1: Yes.
0: Diba? Manamit pang sabor.
1: Labi may ginalaga.
0: Mm. Lain gidiya ang sabor kung uling o kung kahoy.
1: Yes.
0: Ikumparar mo sa mga gasol na, mga stove na.
1: Teko, di naka-save pa kami.
0: Oh. Sa dira ang part naka-save. Pero kung sa lalaki, huwag kayo dyan kinang i-save.
1: Lalaki na naiyak.
0: Grabe. Ti, ano pa ni Malawig pa ni ang rotational brownout? Base siguro.
1: I think so.
0: Ispektaro na ito sa September, guro ah.
1: Labi na kay ti, gabi na pangadaan subong yan sa Luzon.
0: Na. Pampanga. Mm-mm. Ang ano ang natamaan gid sa Abagat. Habagat lang na, hindi pa na bagyo ha, pero
1: correct,
0: ang bahang hindi pa sa basta, no? Mm-hmm. Terrible na ginsubong ang ginatawag nga climate change.
1: Yes.
0: Maria Cristina Ribosio Neri, nakikinig po kami sa radyo, dito po kami sa Kalibo Aklan, magandang gabi po.
1: Magandang gabi.
0: Vic Istorco, good evening. Gretchen Pereira, magandang gabi din po. Bingbing Talidong, hi to you from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Jeremy Silva, Ricky Sensida, mayong gabi man kay Summer Willow, hello kay Clement Sapinit, Barangay General Luna Sagay, good evening. Daw sapat na lang matyag nila sang tao, gani man. Oo.
1: Kalain na gid sa panahon subong.
0: Pero di ba biskan may ara gani presensya sa mga kapulisan every town o kon every city. kung krimen niya magluntad, hindi nila iya mapunggan.
1: May aragan ni Kisanga sa Tubang, naging isang barangay hall.
0: Tapos, tawag sinigani, ang isa sa mga rason, nakainom sa makahulubog nga ilim nun, ang victim kagang suspect.
1: Agwa di pataranta.
0: Nagalain nga daan ang imong isog kung nakatugong ka na alkohol.
1: Miyara, iban balay ang hipuson, pero kung makainom gani.
0: Oh, warat-warat man. Dapat dubligid kita halong mga katropa. Kay, siyempre, sa subong nga panahon, may malantani kung pagpatay nato, may mabakal lang ta sa merkado sang kabuhi nga mabalik lang taliwat, no?
1: Ate.
0: Isa lang na iya kasala, kag matapat kada, hindi ka nagidya malabutan sa November 1 ako November 2.
1: Ano sa mo, isa lang kasala?
0: Isa lang kasala.
1: Ako niya sa akong sala.
0: Sa iyo na ako kasala. Amo na akong kaisa nga, ang imo mainiton ng ulo, Baladolp, imo ginaya, ikalma-kalma mo ginaya.
1: Ang temper mo, punggan mo ginaya, Permia.
0: Kahit hindi mo na iya sunado ang tao nga imo ginbira, amo pa lang ka muna. Ay, most correct. Especially ang mga nag-drive sa salakyan, gamay-gamay lang, araw lang wala pag-intindihan na ito yung pinuisa. Iti. Kung kaisa wala ta nakapreparar, may ara gali, dala nga pusil, may panglampos, may pambuno. Correct. Dapat
1: sa ano gani, di ba? Sa isa to ka news nga nabatian ko man nga sa ila pagin pa istar. Gin sa pupo mo, taidor siya pagali ang nagpatay man sa
0: ano. Hello, ara ka na dagali. Manutani.
1: Sirado na kami to.
0: Mayong gabi.
1: Hello.
0: Le-commute sa radyo.
1: Oh, nang painay, bipaliw, kay mo radyo, kay naga-feedback kita.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute. Hindi ka na sa agad kahalo-halo. Daw halo ka na dugay-dugay pamatian.
1: Halo ka, gibid. Ginigwa, takaroon.
2: Mayong gabi, sino nga duha?
0: Mayong gabi. Sino palihog?
2: Troy and Dalpi.
1: O, sino ni? Sino nga duha? Sino ni Gani?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Diyo ko bala mute sa imo radyo. Radyo, i-mute, i-mute, i-mute. Ang radyo, i-mute, i-mute, i-mute.
2: Oh, si Troy, ba sa ikaw, Troy?
0: Gina ka pa ginambalan, ha? Okay na?
2: Yes, nara lang.
0: Oh, okay pangalan mo, pangalan.
2: Si Rene, Rene, Troy.
0: Taga din si Rene?
2: Dari lang sa Murcia, sa ako sa Baluwas ng Murcia, sa San Miguel.
0: San Miguel, San Miguel. Murcia. Pila na edad mo rin eh?
2: 30 plus drawing.
0: Status, balubuhi, balupatay, sultiro.
2: Ano, Troy na, sultiro. Troy yan.
0: Sultiro.
1: Wala pag-idya katiro?
2: Nakatiro man, Troy. Si... So, medyo hindi guro ginswerte sa iya.
0: Aha. Hindi man ikaw ang diferensya?
2: Hindi man eh. Kaya kung sa nabatsagan niya ang... nabatsagan niya man guro ako. Ano ang batsagan niya? Nabatsagan ko, nabatsagan niya man siguro.
0: Ano na nga nabatsagan mo nga nabatsagan niya?
1: Oo.
0: Para mabatsagan man namon.
1: Gani.
2: Siyempre, ano, kanamiton, Troy, di ba?
0: Amo lang na galiya, kanamiton na lang niya dayon, wala basi gidaiban pa.
1: Basi ubag lang to ya.
0: Gani man.
2: Yung mga gusto niya magasgasan to.
1: Ati hubag ito ya.
0: Ah, hubag ito ya. Hindi lang gidya siling ano, kundi hubag yan.
2: Gas lang, hindi lang ubag, gas lang.
0: Te, pila ka nakatuig single subong, kay mahilig ka man manggasgas?
2: Kuna Troy, bali munog duha na ka tuig.
0: Duha na ka tuig.
1: Duha ka tuig.
0: Di wala ka pa na nasadyahan, nga kataway sa kabuhi mo.
2: Wala pagid man Troy kay wala pagid sa ano, wala pagid sa may naka wala pa sa may nadala saan.
0: Kinangla niya gigali may madala sa sa.
1: Amo na ka wala sa may nagatin niya si wala sa may gatin niya si mo kay kinagapangdala sa ka lang.
0: Amo man, oh. Ti ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang ginapangita ko ay nabalang magpauli siya o pwede man hindi.
0: Ha? Pwede na, pwede na.
2: Kung pwede nga magkadto siya sa kapitbahay, pwede ha? Man.
0: Oo, mag-chismis.
1: Pwede daso mag-chismis.
0: Oo, muna. Sakto man na. Oo. Oh, dason.
2: Okay, ito simple. Kung nangita ka, subong troy siyang mambalon mo nga sa buot. Wala namang ibuot subong sa panahon man.
0: Ay, wala. Nagpamatigit siya sa aton programa. Sakto
1: wala,
0: na.
1: Wala, nagijaya subong niya?
0: Oo. Pero...
2: wala na subong buot. Kaya, simple, makasiling kakaroon niya buot na pangitaon. Buti wala naman subong niya buot.
0: Ah, depende ah. Basta kaya pamati ka sa amon, sakayan ka na lang namon kaya para malipay ka man.
2: Halos ang... halos ang nag-umpisa ko, Troy, namati sa inyo. Daw, amon naman lang ang ginasubaybayan ko. Kag daw, happy man ko sa inyo nga programa.
0: Tinga, may daw pa yahaw.
1: Gani man.
0: Hindi pwede nga. Iyapin na lang kita, may daw pa.
2: Hindi lang daw, kundi ang happy-happy.
0: Baya mo na yan.
2: Pirmi mo kong kapamati sa inyo nga. Sa umpisa nga, nakatukib ko sa inyo programa.
0: Hindi ka lang gin magpatama basi maluyag ka sa amon ha.
1: Ano gusto mo lipayon ta ka?
2: Ha?
1: Ano gusto mo lipayon ta ka?
2: Pwede man kung siyempre kung kalipay man lang yung mga gusto. Lipayay ta nga duwa eh.
1: At yung ako paya, wala ko yung kapangindi iya.
0: Basta lipayay, no?
1: Ano gusto mo nga gamiton ko? Ang kamot o kondila?
0: Na, pili ilang.
2: Pwede man dila.
0: Hindi man magpatam, eh, galipot na nga danya dila.
1: Gapinitla na ko gani mo.
2: Pwede man dila. Ang may upod nga ano? Lips, kaya simple sa lips. Eh, siyempre sa lips mo labi ka, hindi mo.
1: Ate, sige ah, kailan, saan, hindi kita uurungan.
0: Aba?
2: Ay, kung gusto mo, boss.
1: Kato ka de?
2: Pira, si kaso, dol, wala ako sa ano, wala ano? Ko be, siyempre, piladan pa masay, bakulog sa sagay.
1: Kwan man lang, 150?
0: No, te. Hindi mo ginapag pangitaan sing pamaagi na.
2: Eh, ang pamangkot, ano? Tira ko matulog sa ano.
1: Pwede ah, may payag-payag kami ito.
0: May board in lodging na din. Dala ka nalang isang tululugan mo.
1: I-refund ko ng imo nga plate. Ha?
2: Kasi ang ginanga ako namati ko sa inyo programa, dumalipay mo ko pirmi mo.
0: May daw naman.
1: Dapat ko haumo na ang daw.
2: Sige. Haumo na nga, pirmi ko ka sa baybay. Kaya dumaduda lang ako ang ginanga problema man kung makapamati ko sa inyo.
1: At kung magulid ka sa akong tula, pag inakalimutaw mo. Kaya gusto mo?
2: Ay, ang inapangita mo kalipay. Di akong inapangita. Kalipay mo ba?
1: Ate, sige. Alipay yun tang isa kag isa.
0: Aba. Daw magdayunay. Nagigamuni.
1: Sana siling ko na i-refund na ganing imo nga pliti.
0: Deal or no deal?
1: Oo. Kapangayo. Dapat is ba sa sinihan sa una lang ang ginapangayo. Alam pases. Pwede ka nakasulod.
0: Aba.
1: Eh,
0: may diyahan gali na ba sa bigla na no?
1: Papakayo ang nakapasa sa series ah.
0: May kontak ka sa series?
1: Oo eh.
0: Abo. Te, pasugot? Hindi.
2: Siyempre kay ang series ang sagay to ano. Ilan mo lang ang oras sagay to bakulos man?
1: Isa ka oras.
0: Isa ka oras.
2: Isa ka ito nga.
0: Sa ito ka pang duwa ka na yahaw?
2: Lang taon ko ba?
0: Latuturo niya?
2: Ay, lang taon ko. Lang taon ko ba? Lang taon ko ang kitaka ko ba?
0: Eh ano gani i-refund mo?
1: Ah,
0: i-refund mo.
1: Oh, i-refund ko na.
0: Oh, ibutan tabi mga 500 ka kadto naman din sa ato, no?
1: Oo, oh, ah.
0: Oh, te, may 500 ka. Ah? May 500 ka.
1: May back and forth pa siya.
0: Para matauhan naman to ang payag to
1: payag
0: sa piyak. Oh.
1: Kita tumabunyag sang payag. Pauyug-uyugon naman to one time, bala.
2: Troy, Troy.
1: Ano?
2: Doga kalam-kalam man ang akong sibong ba?
0: Oo, siyempre. Ano gamiton mo sa iya gani?
1: Turbo.
0: Oh, turbo. Wala labot.
2: Turbo,
0: ano gamiton mo sa iya gani?
1: Kwan.
0: Dila kag?
1: Dila kag kamot. De. Mintas ka. Mintas ka.
2: Kaso,
1: ano?
2: Pigaw mo na ang kamot.
1: Tiyak, amula gani nga dila ang kamot ang gamiton ko si Imo. Mintras ang ginadilap-dilapan ko, siyempre uyug-uyugon kuman eh.
0: Biskan may buslot ang payag.
1: Ah, kure. At least may nagalantaw sa papay, ito sila ah. Kay,
0: okay lang, biskan may galantaw.
1: Biskan biduhan pa. Tal, mag-trending na. Bayran man tani meta.
2: Why kaso kay... Si Roman ko, siya ay...
0: Dalaga man siya.
1: Oo, dalaga,
2: oo,
1: dalaga kuya.
2: Man. Wala, man na, wala man na yung problema. Kahit wala man siya may maglagat sa iya. Wala
1: correct. Correct. Dalaga, agad kuya. Dalagatas.
2: Wala siya may mag-away ano? Sa iya. Wala man siya may mag-away sa akin.
0: Correct.
2: Ah.
0: Te, deal na ni.
1: Te, sige na.
2: Uy, diya. Hoy, diya, Del, Del.
1: Oo,
0: sige. Te, okay
1: mga
0: ka na.
1: Mga noras ka, di makadto.
2: Eh, ano ko lang, boss, basta, nakasave man ang imo nga number. I-save mo lang number ko da.
1: Oo, ari, di, ah.
0: Oh. Ano nga number? Ano nga number niya gani ni man? 09?
2: Pwede mo na i-plug, gani, subong gani.
0: Wow, mangita ka pa, anay. Antes kay Dulpi ka mag-abot, amo na.
1: Patilawan siya ni si Iban.
0: Patilawan ta sa anay una. Patilawan ta sa anay una.
1: Patilawan ta ka anay una sa mga ano eh.
0: Sa matek sa iya.
1: Oo, sa matek sa iya.
0: Pero kung hindi okay, sa kauyon. Yeah.
1: Kay kung ano, pamangkuton kuman kung anong sabor mo.
2: Okay, pwede
0: o, te, diba? Di sa silosa, no?
1: Oo, eh.
0: Ano siya, di siya dalok ya, gina-share niya iya nga, ano?
1: Oo.
0: Iya nga blessing. Te,
1: ano sa'yo mo? Te, ma-plug ka pa?
2: Pwede, ah.
1: O, te, sige, plug na da.
2: Ma-plug. Arada, 09.
1: Ikaw gani, plug?
2: 70. O, sige, 09. 70. 481. 8091.
1: Holy what?
2: 0970 481 8091.
0: Nakuha mo na, Dol?
1: Para na, ah.
0: Oo. Ano to gani? Refundable yung ano, expenses?
1: Oo, expenses.
0: Oh, sige. De, okay ka na na, Arine?
2: Okay, ah.
0: Kung sa artista, okay, no kung sa artista ka, Arine, daw sinoy mo ka look-alike gani? Daw si...
1: Rene, ano?
0: Regastas?
2: Si Coco Martin.
1: Oh, yeah.
2: Sure.
1: Toon.
0: Dito si Angelina Jolie, man si Dolphy, ah. Di man sa mabilin?
2: Sure, may.
1: Angelina Jolie.
2: May FB ko na. May FB ko na,
0: Dolphy. Ah, lataw ng FB.
1: May ano ko, no? May FB ka.
0: Sige, anong alam?
1: Anong alam mo? Anong alam mo?
2: Ang alam si FB ko ay Romel. Romel.
1: Romel ano? Ano mag-spell ang Romel mo? Double M?
2: Single lang, single.
0: EL na yun.
2: Romel. Oo.
1: Romel ano?
2: R-O-M-E-L.
0: Oh, apelido?
1: Apelido?
2: E-S
0: Estimoso?
2: Oo.
0: Sige, Bel, ang taon tabi.
2: Nakapula? Puro na siya tala, naka-black. Naka-black.
0: Ah!
2: Naka-black na nakatindog.
0: Ah, ang imo background sa imo cover photo, muni mga kahoy kag poste.
2: Damay pader sa nga gintindogan.
0: Oh, nakamas.
2: Oh, nakamas.
1: Ko hey, nakamas ka man da. Ano ka naga welding?
2: Hindi man kay ano sabay, kang ano pa na Troy.
1: Pandemic.
2: Di
1: wala ka sa picture nga wala ka gamas.
0: Muman?
2: Ang mga nakapula muna na siya.
1: Nakapula?
2: Wala na. Nakapula, may naka... Hindi, sa iba niya mga ano, kaya damo account. Kaya
0: damo account. So meaning, ang nakapula na di o, imo man ni Japon account gali?
2: Oo, no, kaso lang ang siling mo ang account nga. Ano na doon, nasunog na sa kay...
0: Ari siya doon po?
2: Naging gamitan ko doon, aging hapon niya, doon nasunog ang ako.
0: Eh, ambalan ka naging, wala ka nagamit sing Santon plus herbal soap mo.
1: Sa liwat ka ni Santon, ang imo nga, ano, gagamiton.
0: Tinga kapiyong ka di sa imo nga picture, how? Makakita, agin man, basi hindi ka makakita?
2: Medyo, ano lang siya, Troy, medyo blood.
0: Ano?
2: Medyo blandy.
0: Ah.
2: Blandy ang mata.
0: Aring nakapula nga nakabayo nga ano ni man Roseo. Ikaw man eh.
2: Yo basta mi nakapula do sa nga ang pangiya nga pangliog do yellow pula.
0: Ate amo ni.
1: Amo na sa amo na sa.
0: Amo na ning Coco Martin sa imo. Do si Bentong man eh.
2: Hindi na sa kray kaso lang kayo nasunog ang ako niya, no?
0: Ah, pero guwapo siya. Oo. Kamukha mo, guro, taas lang sa gamay sa imo kung kamukha mo lang. Pilait mo gani, Rene?
2: Mga ano na siguro ay, five siguro na eh.
0: Ikaw, Yadol?
2: Five, four.
1: Flat lang git ko yung nga five.
0: Ah, taas na sa imo gamay. Guwapo na ni Dol, pwede na niya. Gasuhan mo 500, okay na?
1: Oo.
2: Wala ka kabalo. Troy, pag wala na masunog ang akong niya, itura.
0: Oo.
2: Kaso na ano lang sa akin, naging gamit ko abing akong niya, nagpainit ko. Tinan mo na ang akong niya, no, nag-itom-itom.
0: Na, te, ambalan ka nag-it mo.
1: Sa nasun gani, pili ka lang kung santo, kung clear, oo.
0: Oo, muna.
1: Te?
2: Pero kung makita ko ni Troy, ni Dolphy, sa personal masiling siya, hindi ni sa amugali ang sa, no,
0: hindi sa India, amugali Japon niya eh.
1: Amugali niya Japon.
0: Hindi na niya magliwat niya, bisan iPhone pa ni gamiton niya.
2: Hindi siyempre, Troy, kaya may naging gamit ko, subo nga medyo pang padula to sa pikas.
0: Ah. Sige ah.
1: Oo ah, pinagin na mabakal sang maskara nga, Spider-Man.
0: Te, okay na ka mo? May nag-text na gali sa imo, kaya nag-plug ka na number mo, may nag-text na?
1: May nag-text na da?
2: Wala pa ko kalantaw, kasi simple kastorya, pamanta mo.
0: Ah, pwede mo masilip, kaya may notification man na makita mo, may nag-text akong wala.
2: Ah, sige be.
0: Ito, be? Be?
1: Timiyara na?
2: Ay, nalang, natawa ko lang, wala pa kayo gano'n mo.
1: Ate, ano na?
2: Basta ko lang.
0: Ara na?
2: Natawa ko lang yun lang.
0: Doka dugay. Doka dugay, maglantaw ha. Pila mali na maliili kung may ara nga inbox o kung ano, o kung mailbox nga naga-display, nga blink-blink.
1: Human?
2: Wala.
0: O, sige. Sulitin ko ha. 0970-481-8091. Liwat? 0970-481-8091. Pila to edad gani ka babae na pangita mo?
2: Ha?
0: Pilang edad ka babae na pangita mo?
2: Mga 30 ka...
1: Pataas?
2: Four pataas.
0: Okay. Tapos, ano gani work mo rin eh?
2: Pero lang yun, pang-upang-upang-upang-upang-upang-upang-upang sa talamnan yun. Kaya, ano mo lang.
0: Hindi ko mapati, anak apolo, kapanguma. Do si Skwila, do ga teach ka man guro, hindi ka man teacher kay si Dolphy, teacher ni siya bala.
2: ano na sa Troy, gano ko na, nakapulo ko na siyempre. Sa limang pamuda, may time and peace na nagkapulot-pulot na sabi sa simbahan.
0: Ay, oh, panimbahon gali nila. Sige. Sige sir, good luck sa imong maka-textmate da dugay-dugay kag CEO kung magitanay ka mo ni Dulpo.
1: Gani man.
0: Ano gani gamiton mo, Dol? Ano gamiton mo sa iya?
1: Ang akon kamot kag ang akon dila.
0: Eh, Rene, salamat gid.
2: Okay, Troy. Maraming salamat.
0: Bye-bye, Rene. Good night.
1: Ang una da nga mag-text mo si Minerva.
0: Minerva?
1: Koy.
0: Minerva, Koy. Lamat, Rene. Good night. Ang oras, 12 minutes after 10. Mabalik pang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway.

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil,
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Xanthan Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
3: Xanthan Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ang phone ba ng programa ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balanyo si nga makapadula sang panuhot kag panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka-dial XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Like nyo lang follow Troy Tisoy XFM kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Dan Lucy Bar mayong gabi kag Ayorn Porzuelo. Good evening to you. And we've got a caller on line number 2. Good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening! Sino ni?
2: Si Wako Wako Troy.
0: Buhi ka pa!
2: Troy!
0: Dagaluya ka sa buong Wako. Kaya kaso ka?
2: Dito, tingulan din, nagsulay lang ko ginanag-arado sa bakante kay Tamnan Mais.
0: Oh, tingin na itong kaso ka, Subong?
2: Kuhan mo na ako nulo, gainit.
0: Gainit ulo mo, wala galain?

0: mo?
1: Oo.
0: Ano ba yung color base yung Santon Herbal Capsule, be?
1: Love color brown na sa.
0: Abaga, inom yun siya, galing. Ay, oh. Sige, ah, sulit man ang ginatag namang na Gcash sa 300, ah.
2: Man.
0: Mapadugang ka pa?
2: Katawa.
0: Tuntog ni si Wako, wala mo. Basta dugang gani nga tawa man sa pro, no?
2: Oo, eh.
0: Galing kita, hindi man ito galing mo, Gcash account. Hindi man ito galing ka Changi nga nag-cash in, cash out. Hindi
1: man ito galing ko lang sa Changi kay Wedi Signal Mayo.
0: Ah. Di ko naman hatag doon. Pinakahatag na ko 300.
2: Sige, ah.
0: Saan ako padala sa iya?
2: Ha?
0: Saan ako mapadala?
2: Saan mo yung gusto, wow?
0: Oh, saan mo ano gusto ako?
1: Nadipindi siya kung saan mo.
2: Oo, oh, apakita lang bala.
0: May messenger ka ko, no? May Facebook ka?
1: May Facebook ko. Ang alam ko da, Waku Waku TV Española.
0: Waku
2: Waku?
0: Waku Waku
1: TV Española.
0: TV Española.
1: Yang naka-orange ba? Yung naka-D4?
0: Ba, dahil lang gina. Wala man yung may gagawa. Dahil lang, may tao namon. Wako, wako. Duway gidya.
2: Naka-orange ko, no?
0: Dahil lang gid bala. Wala man eh. Wala may nakabutang di wako, wako. Wako lang wako, guro.
1: Wako, wako, Tibes, Espanyola.
0: Di mo na naging type ko, wala na iba na pangalan. Steven, guro.
1: Wala na, mo lang ginagawa account.
0: Steven o kung Tibes.
2: Anong wako mo, K, kung si?
1: W, tapos ang Apple, tapos K.
2: K.
1: Unang ka ng kablaw, hindi.
2: Gani.
0: K, tapos
1: O.
0: Okay. One word lang na. O kung mas space pa kami sa isa ka wako. One word lang.
2: Mas space?
1: Oo.
2: Waku-waku.
0: Doggy, napakabula yan.
2: Teves? Ano?
1: Teves,
2: gani?
1: Oo.
2: Espanyola.
0: Ikaw ko nang kita, Dolph, hindi ko kita siya. Di.
2: Ang Espanyola mo, enye?
1: Opo, pwede man nga may enye, pwede man nga wala enye ng kwa. Kay magwa malang na jackpot.
0: Maglaway na di karon makita na mo numanda sa mo na.
1: Guwapo-guwapo, wala galawan na si Dulce.
0: Ba.
2: Yeah. Wala man na di sa may nagagwa.
0: Wala gani may gagwa. Wala may gagwa, wako.
2: Wala bala. Wala git. Di wala mo, ano to na kung kay wala?
0: Lain guro ngalan butang
1: gani?
0: Niya.
1: Lain. Waku-waku gani, friends kami na ni 33 sa iyang ako, no?
2: Waku.
0: I-comment ko no, di ba sa akon, be? FB Live, be ko no, subong, be?
1: O, sige, din lang.
0: Harara makomment sa Dol. Paduga yun. Manda ka kung hindi ni Guwapo, ha?
2: Waku-waku, mountain resort, muna di ka gwa. Daso nang itsura, do-ido.
1: Yeah, masyagan mo sa akong do-ido.
2: Ate kayo, ano? Hola, tuwabla, oh.
0: Hindi na mo.
2: Gani?
0: Ama-comment siya sa Troy Tisoy XFM, ha. Ngayong gabi, anay isa kay Dale Rain sa Barangay Payao, Binalbagan.
2: Kagmayong gabi man sa kay Lino Sandaka.
0: Net Salazar sang Purok San Juan, Barangay Makiling, good evening.
2: Sorry. Ga-request sang when will I see you again?
0: Dennis Dupla sang Barangay Poblacion 2, St. Michael, good evening. Solid followers kay listeners ng XFM. Yahoo! Na naka-comment ka na wako? Dugayaw?
2: Gani.
1: Wala na Troy.
0: Be?
2: Sali mo gipagi.
0: Dari sa ako.
1: Sa Troy, Tisoy ko na eh.
0: XFM. Be?
1: Oo, nabalos na sa gani nga.
0: Kaya nag-message kagali sa inbox kagali yan. Yeah. Kaya nagbalos na. Dahil lang, ang tawa na mo na. Dahil lang yun. Kaya daw, di si Dido ni si Dolpo magpadala sa ano eh.
2: Oo ah. May gabi lang ganyan sa kaya ano
0: arin, ah. Arin na, kita na namon.
2: Karon vibes.
0: Meron vibe sara.
2: Oo.
0: Hindi man ni namon makita kay naka ano man ni, naka lock profile. I-send na lang da picture be.

0: attach na lang.
1: Amo na guro nga, hindi ka naman makita. Kahit lock ang mga profile.
0: O, oh, send na lang. Attach na lang picture, ah.
1: Oo.
2: Kuha rin picture, okay, para malaway si Tulpig lang.
0: Bebe.
1: Basta ibang picture na ni Kwan Hao, ni...
2: Amo na. Ni...
0: Amo, ikaw gwapo siya, Dul. Idoga ako monitor. Arang ito bang, hinaya lang. Hinaya lang, sige, buto nga.
2: Hinaya lang kay Makona karon.
0: Oh, na tambo na.
2: Wala ni Churaya.
0: Haras sa taasun sa gali.
1: Okay. Oh,
0: sang 19 ano ni nga picture, hindi ni 2025, di ba?
2: Sang kuan ko lang nang i-picture ya pag ubra ko sa Manila sang 2023.
0: Yambal ko gidaw.
1: 2023 pa na gali.
0: 2026 sa ta sumong lain na ni mo Churaya, hindi na ni amo.
2: Oh, siya ring bago ko nga picture, ari pa bago nga picture nga guys ako.
0: Ah, ang subong nga nagapanawag ka sa amo na selfie na lang da.
1: Gani man.
2: Sige, ariyo. Ariyo kay para malaway pag itidulso.
0: Ararararara.
1: Oh. Basi, bla, hindi mo na ikaw.
2: Ako na, bisan hindi mo ko pangitaon, be. Para na ako na ako kayo.
0: De. Ah, nagtigulang ka na, no?
1: Ah, okay. Dito si Palito man, ha?
2: Ano na?
0: Dito si Palito.
1: Dito si Palito man, ha? Ano na ka, tutpikon?
0: Ha? Amal.
2: Live suga.
0: Eh pakita to sa ato ni Tizen nga galanto sa mo FB live. Pakita namon guys
1: sa pakita namon sa iba na.
0: Oo.
1: Kag malanta makami sa comment nila.
0: Oo. Comment guwapo ha, kung guwapuan ka mo ha. Kung law ay, butang lang law ay, okay? Mm-hmm. Oo. Ambal ko gid naglain na iya itsura Dolph no.
1: Gani.
0: Kay kag guwapo to sa una 2000 ano to ambal mo 2023.
2: Teka, subong sa kampo naman ko gobra kundi itom kagidya kay init.
1: Ah, kung sa bagay.
0: Bebe. Hari o. Makita yun na da, guys. Hari o. Pakita na mo na. Ora. Kina na.
1: Tinga do ka dulom na dahaw. Wako.
2: Wala gani suga, kaya nga ako nyo dito. Ah. Ay, tular lang.
1: Titani, kung hindi kibutahan mo, flash ang imo kamera.
2: Kumari, ma-picture ko liwat.
0: Ara, ma-picture liwat.
1: Butang i-flash.
2: Ara.
1: Kasi dito, kit saya.
2: Ara na, Tol.
0: Hindi, liwat, be. Hindi lang, ha? Hindi.
1: Amo man, Japon.
0: Wala man ni naglain. Amo man lang, Japon.
2: Amo lang Japan picture
1: eh. Wow. Na puti-puti ka to. Oh,
0: na puti sa gali no.
1: Daw si Redford white ka na. Kagi na ito si Palito. Tumuyo daw si Redford white.
0: Alin sa kay Palito sa nang Redford white.
1: Mapatay ka naglawgan ka.
0: Pero idol ko gini ang brush ay umulikod kag ang ano habonera. Kitao ning abonera. Oh, gwapo siya gali ka.
1: Dali lang gid bala.
0: Oh.
1: Dod ako ka pa black livid sa ako.
0: Sino agi sa inyo nga duha man? Ikaw o si Dolpo?
1: Oo, bala.
2: Ana.
1: Mayo ka pagali ka do may cleavage ka pa.
0: Sino gyud man agi sa inyo duha si Dolpo o kon ikaw?
2: Si Dol eh.
0: Pero ka gwapo siya, no. Ano?
1: In fairness lang.
2: Nakita na ako ng picture.
0: Hara na, huwag.
2: Mambalgin na sa dayon nga makita na itaguro ay.
0: Na.
1: In fairness lang, may itsura. Sa,
0: gwapo siya, pero nag-opisina lang ni Okon. Ga-security guard. Di damo ni Uyab madali ni.
1: Correct eh, oo.
0: Oo, kagwapo siya.
1: May itsura sa
0: Are ba si babae ni Guro nga, ano ay, nga willing siya magpag-istorya.
1: Abe.
0: Good evening, line number one.
1: Hello? Hello.
0: Ara na.
1: Babaigid.
0: Mayang gabi, Miga, pangalan.
3: Wala ko mitry.
0: Ay, hindi ka niya taken ka naman galing.
1: Sino ni?
0: Si Ninya.
1: Hindi, may nubyo ka naman, Ninya.
0: Ano na ang bal mo?
3: Mag-guess lang siya ko.
0: Ah, mag-guess. Sige. Sorry ako sa'yo mo si Wako Wako. Kita mo ang picture ni Wako.
3: Ana try?
0: Nakita mo ang picture ni Wako.
3: Ah, Android is ulit lang po, clean ko ako monitor ha, Android.
0: Oo, oh, i-open ako nga FB, Troy Tisoy XFM. Ari, dobulagan mo gini mga nubyo para kay Wako, wala. Tsakto man Wako.
2: Ate kong bulagan niya, tiyan na lang na yan eh. Ha.
0: Hindi na ni siya maginulsal sa imo Wako, mapisan ka man. Guwapo, taas. Ari, dilap man ni siya guro. Gadilap na mo ni Chura Dom, gadilap ni wala.
1: Gadilap na.
0: Gadilap na. Teka, guwapo siya, di ba?
1: Teka, kita mo niya?
0: Oh, di ba? Na, anong medyo man, guwapo siya na.
1: Te, ano, mapasungsong ka?
0: Ngaw! Ay, pa istorya, tanay si Wako, si Linya. Sige, istorya, anay ka manay duwa. Ginawa ko, ikaw una.
2: Hello, may gabi. Hindi ko mentindi, anay mo tingog, nagpao, ang ano, paos, duwara ka dalong duta.
0: Nabalbalan sa mo.
2: Nabalbalan?
1: Istorya, halang bala.
2: Hello?
3: Yo. Ah. Yeah, ano ka? Ang sugapuhan di ko na sa inyo
0: ano ang Ninya, yung mga radyo liyo ko na mute be.
2: Hindi ka ni mabati yun.
0: Oo. Sige, pamati lang sa mga radyo. Sige, liwat. Go.
1: Oh, liwat, liwat.
2: Hello.
3: Hello. Good evening ako.
2: Saan to yo? Taga din ka na linig ah.
3: Ika ka man pala, ay.
2: Ha?
3: Ika ka man pala. Taga, diba taga, ano ka, taga Manaylan?
2: Sa din ka dampi sa Kamanggalan?
3: Taga, taga ka man pala, ay, hindi lang sabi mo, ikaw na ako, ano ka, taga ka man pala lang ko.
2: Ang Kabangkalan pala, sa tamang sakop nga barangay, ang Kabangkalan, 36 ka barangay.
3: Oo.
2: Kakabun sa tapi. Sa barangay.
3: Pagkabun sa tapi.
2: Ah, pagkabun sa tapi. Ikaw na mo, sa salong ka?
3: Oo.
2: Ah, balaan ko pa ba, no?
1: Dilapit lang na.
2: Lapit-lapit lang.
1: Uy, hindi ka lang kagabangkalan.
0: Mamaylan.
1: Ay, mamaylan.
3: Pagkabun ka na diyaw?
2: Nana?
3: Pagkabun ka na diyaw?
2: Oo, oh, ito may kudagakad to.
3: Ah.
2: Garap ako gano'y sa ngunan na garado sa kay...
0: Ninya?
2: Ah, sa kay ano ni... Kudagakad lang.
0: Ninya? Ninya wala... Kaman na aral...
2: Kailangan mas tungo?
3: Oo.
2: Kaya yung kapitan mo sa Japan Subong?
3: Hindi, no.
0: Hindi ko matigayon. Ninya ko matigayon, tani si Wako. Ninya ko matigayon, tani si... Ninya, pamati, Ninya!
3: Hello!
0: Kung matigayon, tani si Wako-Wako, willing ka man ayan, mapapight sa iya?
1: Kagwapo, kagwapo man ni siya, maskulado pa.
3: Hindi kaya arado. Wala sa arado na hindi maskulado.
1: Amo na gani.
0: Di ano man. Daw ka pang duwa-duwa ka na nga daw si Wako-Wako na lang iyo pilion. Hindi ka magkadlaw, ito totoo na pamangkot kuya.
1: Tuta, lapitay mo lang kamuda nga duwa.
2: Daw hindi pa sa Troy magsabak, Troy.
0: Ikaw ko na pamangkot, Wako, basi maintindihan niya ka.
2: Hello?
3: Ay, hindi siya, Troy. Yan ang gagawin mo ako kay... Amrita, Troy.
0: Ano kuno?
1: Ambot, ah?
0: Anong ginayaw? Yaw mo ninyaman, hindi pala pag-loudspeaker, bala?
1: Oo, man.
2: Why mo ko gano'n yung
3: chimpi? Hindi na ka telepon.
0: Ano nang pangambal mo man? Daw ginisuriya mong hangin na.
3: Hindi ko. Pila ka na ako, haw.
1: Pila ka na ako, nawa ko?
2: Bata pa lang ko, ha. 39.
3: Ah, 39 na. Mag-unang sa akon 2 years.
2: Pati okay naman ako. May gamay mo lang kayo nga bakante. Pwede naman na aradoon.
0: Amo man?
3: Malami. Pwede mo aradoon.
2: Tapos ko arado, oh. Tamnan-tamnan, dahil ngayon nagmay lang, okay naman na.
0: Kilamunan mo ya Bermuda grass.
3: Gana yung fly, ang doon, madagas ko, yung ano lang fly ng...
0: Carabao grass.
1: Ano?
3: Na ano lang... Carabao, nakagtalong sa manami.
0: Di ano na bala, mapakipot ka pa na nga rin, kasi wako-wako.
3: Amot ka iya, ah.
1: Oh, ko ambot ko no si mo ako.
0: Yede.
2: Okay. Ah.
0: Dumahali naman siya sa mga gabi. Mahitad naman ni Duaya kasakang magamon eh.
1: Ambot
0: hindi man sa mo siya. Pero at least may ara ka mo kilala, may ara ka mo kilala sa isa kag isa nga reference ni Wako Wako ang kilala mo man. So kung makita na ikiman ka mo, hindi ka na magpangduwa-duwa kay Wako Wako.
3: Wako, saan ba ka na pinakatuwaig na nalakad sa amon lugar?
2: Dagapista, dasang salong barangay, salong dagapista. Kaya ito mo na, gintra ko dasang kisi-kisi. Gintra ko kisi-kisi.
3: Ari kita jelas kung nalilig bulan.
2: Pero may lang kadaga ko ang kasang jola yung araw kada, to pista.
3: Sadya na? Sadya na?
2: Masadya tanay ko na araw ka eh.
0: Ba?
2: Subong kayo nakilala ta na ka. Masitroy na lang kabalo kung mag-call siyang number sa nga duha.
3: Ambot
0: niyo. Ay,
3: nalagyo.
0: Kaya ganag yan. Ah. Ulagay ganyan yung mga sawa.
1: Okay. Nagamba ka nagiging ambot siya.
0: Nobyo pa malang na wako-wako, di ba?
2: Nobyo pa malang na yan. Agaw ganyan kasado na. Ayan pa nga nobyo lang. Mamira lagi kutubo niya kasi ngulan ka na. May lagi pangarado.
3: Ay, itigilip ko sa amon siya. Wala di ulam.
1: Oye, pa gapa ka to na mata sa tigtulog na ho? Kay September nang gataan sa sunsi mana?
3: Oo, bird naman sa sunsi mana. Okay na.
2: Sige lang kay Domingo, makato ko sa salong kay pangitaon, taki ko yan.
0: Hindi ka lang, hindi ka lang manugin ninyo sa iyo monobyo ah.
2: Oo, hindi ka lang manugin. Kung manugin ka, nga wala na ko.
0: Well, tilawi sa anay para mabalaan mo.
3: Ay, friend!
0: Oo? Oh.
3: Friend!
0: Ano? Ano man, kay Dugina balbal ka man, maghambal man?
2: Dugina balbal na taguro, ano
0: ba? Dumay katuhil! Ano?
3: Kapamati, isusubong, kapamati, isusubong.
0: Away kami alabot niya kung kapamati sa...
1: May nanda ah!
0: Amo niya pati kayunon. Amo niya pati kayunon niya si Wako Wako ya.
1: Te ano si mo schedule mo?
0: Sige.
3: Tayo na mo ko sa iyo.
0: Sige na nin.
1: Yeah, tag na lang ko ni Troy.
0: Oo, hindi ka man gwapa lang, hindi mo papagihatag. Ninya. Ninya.
3: Ah,
0: hindi ka man no. Gwapa nga, hindi mo mapag-iatag yung number, iatag mo ginaya.
3: No, I did in mo.
0: Wako?
2: Guys?
0: Dira ka lang anay kay I send. Hindi mo na ipabutang nga kay i-dictate ko si mo number ni Ninya, ha?
2: Okay.
0: Pasaliga kami ni Dulpong, tigayunon mo si Ninya, okay?
2: Okay.
0: Ambalon mo kami kung namit man siya, okay?
2: Okay.
0: Sige, anin niya.
3: Oo.
0: Pabalbal ka kayo ako, ha?
3: Hindi lang.
0: Hindi lang, Troy.
1: Ha, hindi, oh.
0: Pahikap lang, eh.
1: Oo.
3: Kiss lang. Kiss lang.
0: Wow, namit. Makis lang ko sa dot.
1: Makis lang?
0: Oo.
1: Gamitan ka lang kuno sa ano? Plastic globe.
3: Sabunyan lang.
1: Ah, plastic globe. Gloves.
2: Kung kiss lang, Troy, beginner, Troy.
0: Dapat, so, dapat may arag dyan penetration wako, no? May penetration ka dyan.
2: Kaya kung kiss lang niya, beginner na yan. Makahambal pa ka nga. Iyog, amo mo lang to. Kiss mo lang to.
1: Lantawa ba lang? Lantawa ba lang bumba? Bala kayo kung hindi mo i-penetrate ang bumba? Wala, ginagapuswak.
0: Na, oo.
2: Ginagapuswak.
0: Dapat may penetration na yan, ninyo. Yeah. Ay, bisan pa paano, ma-exercise man mo duwa ka pa, ha? Ninya? Ninya, bisan pa paano, ma-exercise man yung paa. Base pa lang niya, ha? Pagdasok ni Wako, amo na, o.
1: Magdadlong niya.
0: Dayon ka tindog.
1: Oo. Pwede mo pa mabutang si Yaliog.
0: Nakawatod si Ninya. O, oh, dahil ilang ito, Wako, hindi mo po ibutang,
1: ha? O, hindi mabutang yung mga telepono.
0: O, oh, yata gusto mo number, Ninya. Okay, salamat, Wako. Hindi lang ipagbutang, ha? Ilang ito. 4 minutes before 11 o'clock, balik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Assist the pain.
1: Sigar yun sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang ako likod.
0: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Pipilis sa mga butika.
3: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 14 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Darcy Mercado Kalunsod. Ay, salamat. Nakita naging manaman ang page nyo, Troy. Nagapamati kami diri sa Mohon, San Jose Antique, aling kay Darcy Mercado Kalunsod. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana na, Cutis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan? Ngalan?
2: Lucretia.
0: Dahil lang git, i-mute ang radyo palihog, ma'am.
1: Home.
0: Ngalan liwat, ma'am?
2: Lucretia.
0: Ma'am, ang imo radyo, i-mute anay, palihog. Salamat, gid. I-mute anay ang radyo. I-check ko anay sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Sino ni? Ngalan mo.
3: Si Remy ni Troy.
0: Si?
3: Remy.
0: Taga diin si Remy.
3: Taga Iloilo, Troy.
0: Kalapad sang Iloilo, Remy.
1: Oo.
0: Sa Diinda.
3: Banati, Troy.
0: Banati. Hello, ma'am. Ma'am, okay ka na, ma'am?
2: Okay.
0: Oh, pangalan mo gani, ma'am? Sino?
2: Si Lucretia.
0: Lucretia. Lucret ka, hindi. Taka din si Lucretia?
2: Sa Cadiz.
0: Din sa Cadiz?
2: Dari di siya na sa San Andres.
0: San Andres. Pila na edad ni Lucretia?
2: Mag-ano lang ako, mag-request lang ako.
0: Namangkot pa ako kung pila edad mo antes mag-request. Pila na edad mo?
2: 71.
0: 71 years old. Mayo kay nakapanawag ka man sa amon nga waragwagan. Anong nanamian ka sa amon o kung nabwisit ka lang?
2: Siyempre, nasadyahan ako.
0: Ay, salamat.
1: Wow, thank you so much.
0: So, may ba nakapasubong nanay Lucretia?
2: Ay, wala na.
0: So, kapangita ka.
2: Nagapangita pa kung may arang.
0: O, karoon lang pag-request ka, may pa-istorya ko sa imo dahil lang yun. Remy!
1: Remy?
3: Troy?
0: Daw ang forever mo, aragid ko sa 71 years old.
1: Oo. Ay, nakadlaw tayo ho.
0: Kadlaw siya ho? Ano sa'yo mo, Remy? Patulan, hindi?
3: Ba, hindi ko atro pa lang, Kuya Troy.
0: Ati, anong labot na mo niya? Wala man niya sa paedad-ida. Di wala na nai, Remy? Ah, Remy? Lucretia?
2: Oo.
0: Na.
2: Kahit matanda na, may butas naman.
0: Oh, di ba?
1: Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng Lucretia? Lucretia siya.
0: Lucretia. So handang-handang magpalukit si Lucretia?
2: Pwede.
0: Ayun. Dali. Dali, may tatanong lang kami. Ano pa ba, hindi pa ba na-cut off yung pension mo, Lucretia?
2: Ay, wala naman akong pension.
0: Meron tayong negosyo.
2: Wala rin.
0: Ano yung bumubuhay sa'yo?
2: Ay, mga anak ko lang.
0: O, sige. Dagdag natin to si ano, si Remy.
1: Oo.
0: Nabuhayin din ang mga anak mo.
2: Dagdag sa pagkainin.
0: Opo. Remy, ano? Ayaw mo, maghanap kami ng iba.
1: Remy?
2: Ayaw yun, nasa matanda.
0: Matawag lang kami sa'yo muliwat, Remy, ha? Kaya daw lang alam, pag ibang todan 24, kaya daw ka-awkward man.
1: Kung sa bagay.
0: Makallback lang kami, Remy, ha?
3: Okay.
0: Ibakante lang, anay namun linya sa Globe. Dali lang gid, nanay Lucretia, kay manawagan kami di sa Globe. Ano na, ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki, nanay Lucretia?
2: Marunong magmahal.
0: Hoy, lumalandi din si Iyay. Marunong magmahal at
2: din magano.
0: Bing bang?
2: Ano bang ginagawa sa mag-asawa?
0: Hoy!
1: Siyempre, tinatakpan ang ang butas, di ba?
0: Hindi, sinisidlan ang butas. Masama 'yon pagtakpan eh, hindi ba kakahinga?
1: Ako sa bagay.
0: So masusuffocate 'yon.
1: Correct.
0: Dapat sidlan ang butas.
1: Sige, ganon. Sige.
0: Ah, manawagan kami sa mga lalaking sisilid ng butas. I-dial nyo yung 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi napasukan?
2: Matagal na.
0: Mga ilang taon?
2: Mahigit na 30 years.
1: Uy! Matagal na palang. Hindi na pasok.
0: Tatlong dekada, hindi na napasukan.
1: Napasok ang sinulid sa karayom.
0: Hindi ka na pala nabordahan eh.
1: Correct.
0: Wala na. Pero may asim pa ba si Nanay Lucretia?
2: Mayroon pa lalim na.
1: Siyempre, maghahanap ba yan kung walang asim?
0: Malalim pa ba yan?
2: Malalim na, maaabutin din. Masaas lang.
0: Pero ano yan, matutungkad pa rin yan pag mapasukan?
1: Oo.
2: Matungkad pa rin yun.
1: Pwede pa ba yan sa sandukan?
0: Pero, di ba? Dati, Ma'am Lucretia, ano yung trabaho mo?
2: Ay, namasukan lang ako sa Maynila.
0: Ah, sa Maynila? Sa San Andres? Saan nga yung banda yung San Andres? Sa proper lang yan ng Cadiz, tama?
2: Oo.
0: Ah, matagal ka na nakikinig sa amin?
2: Ayun. Ang tagal na. Ay,
0: matagal na pala. So, kilala mo na to yung kasama ko?
2: Oo. Hindi ba nakatawag na nga ang anak ko sa iyo ah?
0: Ah, yung anak mo. Babae yung anak mo?
2: Si Christina. Si Christina nga doon sa, ano, sa busak-busak na nakatira.
0: Ah, tumawag na pala sa atin. Pagkatapos, talagang mag-ina talaga yung sasali sa program namin.
2: Oo.
0: Ah, sige, ganito na lang. Para makip natin yung mga tatawag sa iyo, ako na lang bahala mag-plug ng number mo at ikaw na lang bahala dyan pumili kung sino yung nagustuhan mo, okay?
2: Sige. Okay.
0: Ito yung number ni Nanay Lucretia, 0948-930-3228. Again, 0948-930-3228. Pag meron kang makausap dyan at mangilala sa iyo, huwag mong kaligtaan yung komisyon namin ni Dulpo, ah.
2: Okay.
0: Ilang percent pa yung kukunin natin komisyon sa kanya?
1: Ako 10.
0: 10? Mm-hmm. Walang O sa una?
1: Wala.
0: 10 talaga.
1: 10 lang.
0: Sige. Kaya mo ba yan, yung komisyon naming 10%?
2: Okay,
0: sige po. Ayan, hintayin mo ha, may magte-text sa'yo ha.
2: Sige.
0: Ano yung request mo?
2: Yung kanta ni Bilma. Kahit anong kanta ni Bilma.
0: Uy.
2: Basta Bilma. Bilma Santos.
1: Palong-palo?
2: Sige, okay.
0: Diba yan, luma naman yan.
1: Luma naman yan.
0: Iba lang yung pang ano ba, yung panggabihan talaga ng mga music.
2: Sige, sa'yo na lang basta kay Bilma.
0: Wala na eh. Diana Ross siguro, If We Hold On Together.
1: Kasi yung Vilma, kasi
0: panglinggo,
1: pang jukebox lang yan.
0: Hindi siya standard eh. Ano ba yung sa'yo?
2: Ito ang
0: I Only Live to Love You, Dolph. Okay to?
1: Pwede,
0: pwede
1: yan.
0: Na yan? Susundan natin ang I Always Love You.
1: Pwede.
0: Sige, eto na. Hindi pala. Si Vilma Valera pala ito
1: Valera.
0: Yung...
1: Ibang, Ibang bilman naman yan. Okay lang sa'yo?
0: Ano ta, yung okay ano, lang, okay lang. Yung mga kanta niya dito is ano eh, yung Palumpalo, 16.
1: Isipin mong basta't mahal kita.
0: Jokebox na ito?
1: Oh, jokebox na yan.
0: When the clock strikes one. Parang disco ito eh, no?
1: Oh, something.
0: Oh, sige, kami na lang bahala kung anong patugtog namin, ha?
2: Oo, sige.
0: Salamat po. Regards sa mga taga-Cadiz. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: 11:24, balik pang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Ning XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: iibig.
1: 11:42, madamo nga salamat sa mga nag-intra sa phone pal. Kag sa ma-intra pagitbuas, see you tomorrow same time, 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga XFM radio station sa Negros ng Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: See you tomorrow. Good night. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Abos.
3: Excited.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainggidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sun Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sun Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
13: Sun Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
15: Ang sakit.
5: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
5: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
5: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
5: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pirmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Go! Yeah!

0: FM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sansone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansone Gold Coffee Mix.
2: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansone Plus Herbal Capsule.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Go! Yeah!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kung inom. Sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist pain.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Go! Yeah!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Call now.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pag-ibig sa nabuta.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis.

0: Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag-assisted pain.
4: Pangkalang pain.
5: Fast and safe.
4: Assisted pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Go!

kita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Lilo.
7: Sakit ko call center agent.
8: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Iba ganyan peto siya kung sa Sister Pain.
10: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain, tanggal ang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Call.
14: Yeah!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: X F M X F M
1: Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sis the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Go!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
1: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients

0: Efficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ako
11: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea!
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makan sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko na-discover nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Visionex Plus.
7: Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assist the pain!
15: Muscle fever?
14: Acute pain?
15: Kahit ano pang pain?
14: Basta pain!
15: Mag-assist the pain!
14: Kangkarang pain!
15: Fast and safe!
12: Yeah!
15: Assist the pain!
14: Symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kanal. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Reddell. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa nabutika.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mangko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Go! Yeah!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Yes to health! Yes to health!
1: Iar na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparagad, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparagad sa The Secrets of Health, nga makahatag man sa inyo si giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josil. Kagamu man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
2: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mentiondihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan, do hindi ta gid mentiondihan kung kaysa Doc Leo.
3: May mga tiempo gid nga kabudlay gid mentiondihon.
1: The Secrets of Health.
2: Inatawag na to nining mood swing o kung ang pagka-Arab, Arabuton.
3: Arabo.
2: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
3: Yes.
2: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
3: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa... So.
1: The Secrets of Health.
2: Nung kalabanan sining mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
3: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josila, may ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malan sa ila mag-deal. Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kung tani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad tukot-kuton mo, nang hambal-blal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: The Secrets of Health.
2: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
3: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
2: Oo.
3: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
2: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang? Pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Yan ang tulok mo?
3: Yes.
2: Gay kay kasakon?
3: Yes.
2: Lain-lain ng reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
3: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
2: Okay.
3: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
1: Southern Plus Gold, the secrets of health.
2: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa, daw ay naman ilihion pero gatubod.
3: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
2: Gatubod pagin.
3: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
1: Southern Plus Gold.
2: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
3: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme.
2: Oo.
3: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
2: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
3: Yes.
2: Ang ila reaction.
3: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
1: Southern Plus Gold, the secrets of health.
3: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod na sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
2: Do amo ninga klasika ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
3: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
2: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kati ara lang na sa guwa mo.
3: Yes.
2: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing yung ginatawag? Di mo ba mention yan or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang ginya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang, ginya hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pag-istoryahon.
3: Pero kung hindi ka mapagsapakon, kon makig ka man.
2: Matyagan nyo siya sa tao di sa balay. Siya lang niya, tao-tao lang away ka makakita ba?
3: Man. Oh. Doon ay kapakaduan.
2: Oh, oh.
3: Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning niya klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, kagbisan diin lang. Mangin toxic ang environment sa ni. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man mabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
2: Pero anong dapat natin himuon sini, Dok Leo?
3: So, una nga panahon sini Sir Josil, ano, suno sa record. Nga, kung may alabuton gani, o kung ginaabot-abot bala, may hindi predictable nga modo, ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo, sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila. Ya, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sa nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti imaginable Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
1: The secrets of hell.
3: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dara, likaw ka. I-change mong emotion ng environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sa nga mood. Magnami ang aton sa nga mood. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan subong sang saging, magagawa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya sa imo sininga pamatyag.
1: The secrets of health.
3: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbosang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
2: Relaxant ang magnesium.
3: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
1: The secrets of health.
3: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sa nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sa nga brain.
2: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
3: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sa nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sa nga efekto sa aton sa nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
1: The secrets of health.
3: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
2: Short-tempered ikaw.
3: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig ni siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagani nga study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhone Gold.
1: Santhone Plus Gold.
3: Kag-ari pa gyud, Sir Josil, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. Tama ka mang garanon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ni isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The secrets of health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
3: makabulig it, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini o kung naginatawag ang vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sa ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. The secrets of health.
2: Ang ginamuno mo kagina that magnesium also helps sa ato sininga mood swing.
3: Yes.
2: Play. Pero without vitamin C, mabudlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
3: Gintunaan gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaraman sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sininga bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbalik bakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip na nga aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. Subotong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
3: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una syado ka irritable, syado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
1: The secrets of health.
2: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dara sa Maykalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel, may libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. of Alternative Medicine Practitioner kita nga naga-duty adlaw-adlaw, si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ang atong sini nga Dr. of Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
1: The secrets of health.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
3: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
2: Oo.
3: More ka sa ginatawag benefit.
2: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
3: Mm-hmm.
2: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
3: Mm-hmm.
2: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga ton lawas sa nakulayong napagwaya. Ang mga toxin that nagadulot, if not kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: And sa mga ano naman diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo da sang inyo kape. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Labi na gin sa mga kabataan niya nag kuela nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha?
3: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira,
2: para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo,
3: yes,
2: pagkatapos gariklamo nagasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
2: So nagainat ba ng imo sining tulaan, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining lawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
3: Gabi mo kun anong isa maka-trigger pagid sina. Namang irritable nga sa katawo. Kun may ginahimutaran siya, pero pero nagalabo ng panulukan niya.
2: Ano na sila niya? May babae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalis ang kakita.
6: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, maka paayo sa ato sininga eyesight, maka maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare ini kon pangitaon mong mga minerals Doc Leo, no?
3: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon, kagang iban sini frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa fresca, malayo gidiya.
0: Yes, to help!
2: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
3: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bila Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
2: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan kag may pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano plang na nga arumira o pang pananawan sa bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
3: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nga problema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas, 50 pataas. Subong niya, pila palang katuig ang bata, nagabatsyag na, ang ibang sinika damol na sang ilas ni nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
2: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
1: The Secrets of Health.
2: Available ini sa suki niya mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Salisari Street, Bacolod City.
1: The Secrets of Health.
3: Sagari pagi Sir Josil, saban natin nga lang, magpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, basi may kulang.
1: The Secrets of Health.
3: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa, sa ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buhay mo testosterone? Gano'n buhay man mo libido? Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makikig na lang si misis mo.
1: The Secrets of Health.
3: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag-isa.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa bumba.
3: Nagkunol.
2: Siguro hindi masarangan sang torbona.
3: pero may experience man Sir Josil, ang isa naton na kilala sa ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
2: Bala na
3: kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing e kayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
1: Oh. The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Way palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
0: Yes, to help!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle Nagali, isa ka sa estate, nakabatsyag ko sa isa ka si mama nga kapudlay sa pagtindo. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if
13: symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
3: Isa pag it, Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sining mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kung kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So, pinakamanami sa ni, dulao na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lalo na ton ni na, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
3: Yes.
2: You need really to rest.
3: Yes.
2: Itang nan mo ginatsyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tsyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
1: The Secrets of Health.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, kapala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
1: The Secrets of Health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibilis
13: sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Always, ganyan ito ganyan encourage, Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, manginulihi ang tanan. Kay suno pa sa ganyan siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secrets of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Yes to health! Yes to health!
16: XFM.
17: Santon Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
17: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
25: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Chronic pain?
27: Ang sakit.
26: Mag-assisted pain.
27: Muscle fever.
26: Acute pain.
27: Kahit ano pang pain.
26: Basta pain.
27: Mag-assisted pain.
26: Tangkarang pain.
27: Fast and safe.
26: Assisted pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Assisted pain.
27: Mabibili sa mga butika.
28: From a city cafe. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
29: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
30: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:37.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

31 kita katapusan ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2026. Siyempre, ikaw po dyan na magkaroon ng inyo sinialaga. Dako ang inyo ang Corman Katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa! Exciting! Ayoy! Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Okay, aga na ni. Ilabi na sa may mga trabaho pa sa subong adlaw, sa mga nagatrabaho sa mga pribadong kumpanya. And syempre sa mga magapanindahan padira aga pa. Sa mga maganegosyo pa. Kaga sa mga magabiyahe, aga pa. Yahoo! Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo sininangin weekend? Yahoo! Kung galing balsi may magsabat bala sa aton, hindi ko anay pagpumangkutas ng akon weekend kaya stapa ni Subong katropang salde. Ayoy! Which is true kay long weekend kita mga katropa kay subong gani ng adlaw holiday. Yahoo! Bangod sa aton sini nga kalendaryo subong adlaw aton nga ginahanduraw. Ang adlaw sang aton sini nga mga baganihan. National Heroes Day. Muning adlaw kung sa din ginadumdum naton ang nangin kay Sogman, ang nangin katampad sa aton sinigapungsod. Kagang pagpakigbato man sang aton sini nga kinamatarong ginhimo sang aton sini nga mga baganihan. O, kangay na lang nanday Gat Jose Rizal. Yahoo! Ni Andres Bonifacio. Ni Apolinario Mabini. Yahoo! Ni Melchor Aquino Consitandang Sora. Ni Juan Luna kag madamo pa. Yahoo! Subong gining adlaw ginadumdum naton sila. Subong man ang mga Pilipino nga hindi tuod kilala during the time of war. Pero nagpanindugan nga ipakigbato ginang aton sini nga pungso. Pagkabay mga katropa ha. Ining adlaw man magpanumdom sa aton. Nakaangay sa aton sini nga mga baganihan saranggit kita makapanindugan. Para sa aton sini nga kinamatarong. Sarang kita makapanindugan. Para sa aton sini nga kasulhayan. Kag sarang kita makapanindugan para sa ikaayo sang tanan. Yahoo! Okay, kung why ni sila nag-usik sang ila sini nga mga kabuhi. Why ni sila nag-usik sang ila sini nga mga tiempo. Why ni sila nagpakita sang kaisog gag kabakod. Ay siguro tubtob subong kolonya kita sang iban nga pungsod. Oh

0: Tawo-tawo lang kita sa mga Amerikano, sa mga Espanyol. O, kag wala kita sa kaugalingon nga identity bilang mga Pilipino. O, gani sa sining adlaw, aton gid sila nga dumdumon kag pasalamatan. Exciting. And syempre, subong agad diri sa aton sini nga pala tuntunan, aton na ginatamyaw. Pagi na welcome gid.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa nga nagatutok na karon sa aton sini nga pagpangalagad daga monitor na. Nagi sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini nga mga radio sa FM band. Yahoo! And syempre, sa mga nag-upod na sa aton sini nga pagpangalagad online, nagi sa aton nga Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Sa aton gid sini mga solid katropa. Yahoo! Mga nagabugo sa aton sini nga katropa listeners and solid supporters. Yahoo! Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, and syempre, I know holiday subong gani laban-laban ni. Eh. O oh, damo gini magpaburaw-buraw mo. Sa mga nagatrabaho sa gobyerno tang wala lang sini day off, police. O oh, bombero. Ang mga taga Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga nagatrabaho sa mga disaster risk reduction and management offices naton. O, kag siyempre ang mga nagatrabaho sa mga government hospitals eh. Yahoo! O, walang kiting YD of katropan Jason. Ang muna nga intindihan ta kung subong adlaw magapabulaw-bulaw ginang aton sino makaturan. Okay man nagabawi-bawi man na. Okay kung may klase subong kung hindi ni holiday sus. Okay na panin nagbulog ta kauturan ta. Okay labi na mga ginikanan sa pagdigamo naman para sa ila mga kabataan. Okay galing holiday subong. O gani, enjoy your ano long weekend. Enjoy your sleep. Ayoy! Oh, and enjoy the bonding with your family. Yahoo! O, abaya, upo yung pamilya nyo ha. Hindi kung sino-sino dyan. Ayaw! Anyway, sa gyapon na aton gid ginatamyaw sang isa ka med ayad nga aga.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga masako niya nga mga vendors sa magkatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Oy labi na gid dira sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. Yahoo! O dira sa may utanan seksyon no kay Nay Rosalinda Antonio kag kay Sir Leopoldo Revise.
1: Good morning.
0: Sa aton nga fish section. O, dira sa kay Ma'am Rhea Sangrina. O, kay Sir Wendell Dolor. O, and of course, sa kapihan daw kay Ma'am Aileen Agdales. Yahoo! O, syempre, isa man kay good morning. O, dara sa kay Sir Herminio Hicaldeo sa Hicalde Meat Stand. Yahoo! O, kaga siyempre kay Sir Antonio Bulido daw sa Antonet Kapihan sa Meat Section.
1: Good morning!
0: O, dara man sa may poultry section sa kay Sir Francis Asugi. O, sang Asugi Egg Supply. Kay Sir Josue Ismalana sang Josue Dress Chicken. O, kag kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Products.
1: Good morning!
0: Isaman ka may dayad nga aga karon. Sa aton sini nga mga bulanteros dyan, no?
2: Yahoo!
0: Sa bahin sang Bagsakan Center. O, ang iban sini sa ila, aga pa da nagpadulong. Ang iban, dira na nagkalatulog.
2: Yahoo!
0: O, good morning, gina sa inyo. Kaga sa aton man sini nga mga amigo da, o. Okay, amigo, tahari kay Roy RJ.
2: Yahoo!
0: Okay, amigo, taman da George Aguilo. O, aga pa da nag-traffic karon ho.
2: Yahoo!
0: O, good morning gina sa inyo, ha?
1: Good morning!
0: O, kagkabay sa inyo sining pagpamaligaon sa subong adlaw. Ay, makakabay nga makabawi, ah. Kag makaginan siya ka mo.
2: Yahoo!
0: Siyempre, sa mga motorista man ato, ha? Aga pa nagbiyahe. Sa mga amigo, tada ka mga tricycle drivers.
2: Yahoo!
0: Jeepney drivers. Okay, amigo, tada Jojo de Roy ho. Okay, amigo, tada Joan Potato kag Jonathan Felipe.
2: Yahoo!
1: Good morning!
0: O, diraman sa may Abcde 3. O, Tatay Abcde, ha? O, dara sa Pueblo Terminal, good morning da sa inyo.
1: Good morning!
0: Okay, Ma'am Rose DePenio da.
2: Yahoo!

0: Okay, Dudoy Chris Barrios, manda. O, sa Maylawaan.
1: Yahoo!
0: Dudoy, mayong aga ha. Sa inyo da ni... ng Nini.
1: Ayoy!
2: Good morning!
0: Kaga siyempre ha. Sa inyo sining pag biyahe da sa Subungaga, Halonggit. O labi na sa mga nagamaneho sang motorsiklo. O ang aton gid pirmi nga panugyan kag pagpahanumdom nga indi gid manginkas kasiro ha. O ang importante makalabot kamo sa inyo sining padulungan nga safe kamo. Kaga i-make sure taman nga from time to time bala. O aton gid gina-check na ang aton sining mga salakyan. O kun bala naga-function man ang iya sining mga suga, ang signal light siya. O ang preno sa gyapon nagakagat. O kun di clutch man da motor ta humok ang clutch. Ang kambiyahan. Make sure tagid ang kumbaga templado maayong motor ta aton sa lakyan. Well maintained da. Para malikawan taman ang mga disgrasya sa dalan.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alright.
1: Yahoo!
0: Oh, at syempre hindi tama pagkalipatan tamyawo no ah. Ang aton sini mga mangingisda da sa mga coastal barangays. O nga nasa Kupan gid sa aton sini bilog nga probinsya.
1: Yahoo!
0: O sa mga kabanwanan da sang Pilar, President Rojas. Sapian, Ibisan. Panay. O dira sa may Amulawo no. O kay Tay Musoka, Bering kay Tay Joel Bilyones. Kay Eric da. Okay nang Rosalie Bourbon kay kay Cap Michael Dolor, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, drama niya sa ano ah, sa Aguho. Okay pare ko Eric Ramirez.
1: Yahoo!
0: Okay nang Annette da. Okay Adrian. Oh, nga nagatutok na karon sila sining radio da.
2: Good morning. Good morning.
0: Siyempre ha, ang mga listeners man aton diyo sa mga coastal barangays ng Roa City. Dala sa Punta Cugon, sa Barangay Cugon, Dumulog. O bye-bye, Kulasi. Libas, Bara, Talon. O kaga siyempre, dala sa Olotaya, no ah. Kay Migo tada Janjan Abawan.
1: Yahoo!
0: AKA Buhay Dagat Vlogs.
2: Good morning.
0: Okay nung Rio aninang mandakag kay nang Grace ha, mayong aga da sinyo.
1: Yahoo!

0: ang Migo kuman nga aga pa pirmi nagabugtaw. Si Migo Jubert Delpin daw sa Panitano. Good morning.
1: Good morning.
0: Aga good morning na da kay Mayor Kit ah. Okay, Tito, kay Toto Dolo Hero manda. Oto, ano oras?
2: Ayaw!
0: To, bugtaw na to!
2: Ayaw! Ayaw!
0: O, sa kay Mrs. Yada, kay Nang Lisa, good morning da sinyo!
1: Good morning!
0: Kaga of course aton man mga mangunguma o, sa mga nabukid ng mga kabaranggayan nga nasa kupan gid sa aton sini nga probinsya. Ang ibat sinisilaw na hulat-hulat na lang magpuha-puha kalibutan ta kay man takbil naman sila sini nga makarbaw. O kag sa aton sini nga mga overseas Filipino worker din mga mukha niya parte sa kalibutan, medaya na nakapagpumati sa inyo tanan-tanan ha. O kagabay sa giyapon niya, ragi ka mo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob yun malabutan sa aton sininga pagpangala, pagpalayag sa inyo tanan-tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Kaga siyempre welcome gida diri sa Monday edition sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Yahoo! Sa mga nagatutok na live ginapangabay taman ha. Ang inyo sini nga pagpower share karon sa aton sini nga programa. Share the live kita na mga katropa. Agud sa pagdulong naton sini nga mga balita naman kay impormasyon. Hay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. Ore talas 4:57. Aniton kita na yung mga katropa sa mga headlines. Sa ngaton man siniya nga mga balita sa subong nga aga.
1: Exciting Pilipinas. Headlines.
0: Sa mga headlines, sa nga tood sining mga balita, ay gadulong naman sa inyo subong aga, mga katropa. Sa atong yung mga balita national, Malacanang ginpasiguro nga nakatutok si Presidente Marcos Jr. sa sitwasyon sa Pilipinas sa tunga sang lapnagon nga pagbaha. Samtang masobra 400 ka mga lugar sa apat ka rehiyon ginbaha bangod sa habagat suno sa Office of the Civil Defense.
1: Headlines.
0: Sa dugang pagbalita national, iloy ni Kiko Barsaga nagbulo sa iya bilang kongresista sang Cavite 4th District matapos nga magdaog sa special election.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international, China gin report ang 261 ka foreign nationals nga missing kasunod sang natabo nga flash flood.
1: Headlines.
0: Samtang sa aton nga showbiz balita, oy, Yeng Constantino ginbuyagyag nga nag-audition sa Tuanay sa Sex Bomb.
2: Yahoo!
1: Headlines.
0: Ang sa ito naman nga sports balita, gilas Pilipinas, ginlutos ang Iran sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Oras sa Pilipinas, 10:05 sa aga. Ang mga headlines naman, ngayon batayan mga katropa sa aton mga balita. Ang buylog ganun yung ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa!
2: Yahoo!
0: Atensyon sa aton sinimakoturan, ilabi na sa mga nagabugtaw na subong. Labi na sa mga mahuyugon gin magkape. Mga katropa, let us start our day right with Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga kompleto sa benepisyo. Kag ang kape na makabulig sa aton agud nga malikaw kita sa anuman nga balatian. Bangod mga katropa sa sustansya sa mangosteen, malunggay, kaga soya. Aton maangkon ang enerhiya nga bagadugay sa bugos nga adlaw. Kaga siyempre may ari ini sang isoflavones. Kaysa kasay isang major flavonoids nga nagabulig. Agod malikawan nato ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa diin man niya parte sang aton nga lawas. Makabulig ini, agod malikawan ta. O bilang makalalakinhan ang ginatawag ng prostatitis.
2: Oh no!
0: Kag sa mga kababayanhan naman, malikawan nyo man ang ginatawag ng PCOS o kunang polycystic ovary syndrome. Okay man. O pinagi sa pag-inuman sa Santon Plus Coffee Mix. Mabalanse gid naton ang aton sini nga mga hormones sa lawas. Okay, kun hindi balanse ang hormones ta mga katropa, may ara kita sang ginatawag nga hormonal imbalance.
2: Oh no.
0: O diri man ni kag nagatubo ang mga bukol-bukol. O diri man ni kag may mga paghubag kita. Nga na-experiensyahan sa aton sini nga lawas. Okay, lain ni ang normal nga hubag mga katropa caused by pagkapilas. May nang napilasan ka bala tapo or nabalian. Oh, mahubag siya, no. So that's normal. Oh, that's a normal tendency. Oh, sa aton sini nga lawas, pero kung maghulubag ang aton yung mga organs, ay magtubo ang bukol sa lawas ta ay. Oh, hindi na naiyatama. Gani agud malikawan ni na mga katropa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka. Ang Santon Plus Coffee Mix ang makabigman bilang energy booster. Ang makabulig man sa pagbalanse sa aton sining blood sugar level. Makabulig sa aton sining digestion. Good for the heart kay bisan pila pagkatasa inyo sining imnon, wala chance nga magpalpitate kamo. Okay, wala inisya sang kafe na mga katropa.
2: Yahoo!
0: Kape ang iya sabor, pero himo lang ni siya sa mangosteen, moringa, kag soya beans.
2: Yahoo!
0: Gani din pa kamo. Switch to healthy coffee na mag Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang available gid sa mga suki nyo ng mga butika sa inyong nga lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, kaangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Kababakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya.
2: Yahoo!
0: Gani mga katropa! Para sa luwas nga pagpangape, start your day right with Santon Plus Coffee Mix.
3: Yahoo!
1: Exciting Pilipinas!
0: Ahora de las 5:05. Stand by. Ay, check ta, nay connection ta with katropang Elmer Istimar. Mangutana ta ka presyo sa mga nagapanguna nga balaklon ta sa merkado. O Lunes. O ilabi pa holiday. O para katag tagiyaw sa mga luyag magpanindahan o sa subong adlaw. O kay syempre base ang iba na sa Bernes pa lang nagswildo na mo.
3: Yahoo!
0: Pero subong gining swildo sang iban. 31. Ambot bisan ali day makredit na sila sini nga mga account by.
2: Oh no.
0: Abe check ko anay connection ta. Direktamente dira sa aton sini nga merkado publiko sa TATC. Opod si Katropang Elmer Estimar. Katropang Elmer, good morning.
4: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, katropa sa likag. Sa ito, masinima ko ito rin, aga pa nga nagtutok dito sa Exciting Pilipinas. Pero yun sa pagdulong naman ato, sininga, paribago naman nga presyo sa nga mga balaklon, nila binigid rin sa bakin sa nga Tudor Orsinas Trade Center. Nagpadulong kita sa P-section, katropa sa Lino. Good news, ato sinima ito rin, kaya ang iba na ito, nga mga isda ang nag-nubugin sila, sininga mga presyo man. Pangod sa nung diris ato sinumuturan yung mga vendors sa Chimpo man kay Tropasal Dia. And sa madamo gid sa nga supply sa nga ton sini nga mga isda iya sumugod gani kahapon nga adlaw no market day kaya subong nga adlaw madamo man sa mga isda sa gapon nga nagapabilin kag kalabanan diri ang bag-o lang gitabot kay Tropasal Dia nagikan man sa mga fish port nato diri sa sulod sa Rojas kag si ban pagid nga kaingod man ato ng mga probinsya na kasubong niya sa probinsya sa Iloilo ay nagalim pa sa Carles sa Katrapasal din. Now, sa ato, sini nga presyo sa nga isda, diri sugod kita sa Bangros ang presyo niya. Pwede ka kabakal 100 ah, nakadepende sa kadagkoon. Tub-tub 220, pero sa nagliligad to, 240 ang primera na balang mga Bangros Katrapasal din. Ngayon, yeah, sini nga presyo, pero subong niya 220, pwede ka na kabakal sa nga dalagko ng Bangros. Ang bisugo naman, 250 to 300. Depende man sa kadagko o nabi sa nga presyo sa nga ton sininga mga isda. Ang galunggong, wala sang gulugagmay pero may duludagko. Iya, para ang presyo sa nakatrabasal di, 180 to 200 sa nga galunggong. Ang lapu-lapu naman, 200 to 300 pesos. Ang pating kag ang pagi 180 pesos per kilo. Ang batog naman 240 pesos per kilo. Pero sa atong dire nga presyo dati 250 pro 240 mayara na. Tilapia to 70 pesos to 150 nakadepende mas kadag-on. Ang kikilo iya 400 ang mataan naman 260. Ang liwit, daw dugya naman sa liwit subong, madamo naman sa mga liwit. Ang presyo ya, 140 to 180. Ang maya-maya, 250 pesos per kilo ang unod. Pero ang ulong porsyon, 180 pesos per kilo. Ang gisaw naman, 200. Ang tunong-tunong, 200 man. Ang tuloy, yara sa 60 pesos per kilo pero malaka. Ang tulinga naman sa Gapon 200 pesos per kilo, ang tangigi 200 to 400 pesos per kilo. Ang pampano wala ginigaw lang siya sininga presyo nagapabilin sa 450 pesos per kilo pero ang isa kabilog na sulusubra na isa ka kilo, tubtob 2 ka kilo man ang isa iya ka pampano. Ang pakan 180 pesos per kilo pero medium size lang siya. Segunda lang siya sa gulugagmay gid ba mga 5 kabilog, 1 ka kilo katropasal di 180 pesos per kilo. Ang pantat naman sa Gihapon 180 pesos per kilo, ang bulgan yara sa 350 pesos per kilo. Ang tabangungo naman 200 to 250 pesos per kilo. So sa mga isda tani nga na mentionar, ang iba na rin nga mga isda nga ginapangita ta kasubong sang sapsap, ano pa gid, kuan ng salmonite. So muna nga mga isda nga wala naton diri makita sa bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center nga manami gid siya paksiwan, no, sa subong niya nga mga tinion tani katropasyal di. Pero sad to say nga wala sang supply sa mo maning nga mga isda. So sa mga tora naton na at least may ano na kamo, may idea na kamo sa mga presyo naton sa sining mga balaklon sang isda pagabot diya sa merkado publiko sa Sunod sa Rojas sa Teodoro Arsinas Trade Center. Sa pagabot naman sa aton sining sitwasyon sa aton sining palibot sang merkado, ang medyo tulotawhay kitropang saldi, gamay pa lang ang nagapanindahan gid so far kag pero nga aton sining mga dalan niya ang nagagutok na, no, laptabi may ara sa isdaan sa utanan kag laban-laban yung mga tao diri sa bagsakan center gid ang nagapadulong agol nga magpanindahan guro ma konsilanay ma healthy living subong yang Lunes. Okay man wala klase, holiday, wala sa opisina, ay makauni sang mga utano na nga ton sining mga kabataan nga luto naman ni nanay kag ni tatay naton. So muna ang aton sining update sa pinaka latest karon nga presyo pag-abot iya sa mga isda na diri sa aton sining nga merkado. Ang inyanay nga update ang bulogin nga ginadulong sa inyo sa dikilidad nga produkto sa inyo Stronghold Incorporated ang Santon Gold Herbal Tea ang imugid sa malunggay or merikag cinnamon bark na magranon sa health benefits. Ipatamis manini sa stevia ang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto ang mabalansing blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton sining alawas. Manamit kag healthy ang Santon Gold Herbal Tea kaya mabakalain ni sa pinakamalapit kag sukinin nyo nga mga butika sa inyo nga lugar. And pwede man matukat sa inyo ang mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Katropang Elmer Estimar ang Katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kit kay Katropang Elmer Estimar sa gindulo nga presyo hanay. So at least nagbulo barato ah. O kahit papano ang aton sining mga isda. O kay dagsa karon da sa merkado ta. Pero siyempre, ang halin sa iban nga probinsya, like sa Antique, sa ano niyo, sa Iloilo, Carles Estancia, o siguro may ano na, may dugang-dugang ginang presyo ya. O, mga katropa. Pato sa merkado, abin sa TATC, laka ko nakakita sa mga tuna. O nga, ginadeliver, da bala. O, sa muna yan, sa mga talipapa niyo, like sa lawaan, na damo tuna.
3: Ayaw!
0: O, kapin pa kong hiwao ng isda, tuna.
3: Ayaw! Yahoo!
0: Ayaw! Alright, sige! O, ganis ato sin makutura na. O, sa mga magapanindahan, dira, gusto sa isda. O, kadto lang sa TATC, ah. O.
3: Yahoo!
0: Okay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, good morning anay. O kay Nonoy or kay Noy Renato Folyuna.
1: Good morning.
0: O nga nagatutok man sa aton yung pagpangalaga do kay Dudoy Tupas na Banhaw Dumali. Good morning.
1: Good morning.
3: Ayaw.
0: Doy, kumusta ka na dyan, Doy? Ngayon ka lang natin na batsyagan, ha? Ngayon ka lang natin nakita, ha?
3: Ayaw.
0: Okay, Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala Family. Oh, pabulaw-bulaw si Ma'am Lisa kay way klase mga estudyante ho.
1: Good morning.
0: Okay, pare ko Rex sa Ramirez. So, good morning.
1: Good morning.
0: Ay Sir Ferdinand Duro dira sa may Kios Panitan. And siyempre kay Ma'am kay Tita Helma Inyon Bantes man dira sa may Kugon Panitan. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa kay Lily Linada. Have a blessed morning mga katropa. Shout out sa Pangpang Bulo kag sa San Isidro Cagay. O sa mga taga Pangpang Bulo da. O kag sa mga taga San Isidro Cagay man, good morning sa inyo. Kay Kagawad, Isid, good morning.
1: Good morning.
0: Okay kay Kapa, ano da, Aragon.
3: Yahoo!
0: Sa kay Ma'am Jacqueline Bonsalano Soyo dira sa Barangay 5, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Randy Santisas, good morning kag siyempre Kay Migota Antonio Solomon ho.
1: Good morning.
0: Okay, Ma'am Nini Bakas di Latina man dira sa may Banika.
1: Good morning.
0: Okay, Joselito Raimundo Arsenio dira sa may Sityo Fatima sa Barangay Milibili nga nagapamati na subong ho. Good morning.
1: Good morning.
0: And siyempre kay Sir Lindon Hano dira man sa may Capiz Doctors Hospital.
1: Good morning.
3: Yahoo!
0: And by the way ha, happy birthday anayo sa lula ni Katropan Jason, no? Mabas ko pa maglakat pila ka kilometro ko, no? O kag nagapamanday pa dira sa Tansasor. Sa Banwasang Panay kay Nanay Oyay Veronica Bilyones Villas, happy 92nd birthday.

0: Fighting Pilipinas.
1: Aron sa tanan-tanan gid nga naga-birthday man subong Agosto 31. Happy happy birthday mga katropa. Oh, di ba? Oh, happy na birthday pa. Oh, happy birthday.
2: Ayoy.
1: Sa kay ano gali kay Tay Dani de Martinda kag kay Nay Feli sa may sitio ubo sa Barangay Lanot, mayong aga man sinyo.
3: Good morning.
1: Oh, kag syempre ah. Oh, sa mga katropa man aton nga nagatutok subong ho. Oh, good morning, gid.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pagbalik naton, countdown sa aton sini nga mga gin panglinyadang mga headlines kag police reports. Tutukan nyo mga katropa. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad makaligad. Ang pila ka mga panumdom. Oras naton, 5:18.
0: XFM.
4: XFM.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfone Vitamin C.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Sunfone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayo. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga butika.
5: X FM.
6: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang sa kita ko nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Oray, pabalik sa pagpangalagad sa panatuntunan Exciting Pilipinas. Oras na to, alas 5:28. Nagatuto ka mo, diri sa ton sininga pagpangalagad ako po ng inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa aton nga mga balita nasyonal, gindepensahan sa Malacañang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod sa paglaptas ng video online. O sa diin makita nga ginakantahan niya ang iasawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday celebration sini sa tunga sang lapnagon nga pagbaha sa pila ka bahin sang Luzon bangod sang Southwest Monsoon ukon nabagat. Sano kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro nagapabilin nga presidente si Marcos diin man siya magkadto. Payag pa sini nga ang paghatag ni Marcos ng tiyempo para sa iya pamilya, wala nagakulugan nga nagauntat na ini sa iya katungdanan o kung nagatakop ang operasyon sang gobyerno. Yan pa siguro sang tagpamaba nga sa tunga sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa pungsod nagabantay ang presidente. Dugwang pa ni Castro nga ginmandoan naman ang opisyal or ginmandoan. Naman sang presidente ang mga natungdan nga ahensya agudi pa siguro ang kaluwasan sa mga pumuluyo. Kagilayon nga pagdulong sang bulig sa mga apektado. Okay man siyempre. Ginbatikos gid sang mga netizen sining paglaptas ang video. Ay ni mo pa sang presidente ito yung magkanta-kanta ya nga. Grabing pagbaha sa Luzon. Tapos siya, kanta-kanta lang. Ayoy! So, bukot mayad how.
2: Oh, no!
1: Pero siling ni Castro, siling ni Auntie Claire.
2: Ayoy!
1: Hindi ba't siling nagakanta tong presidente, ta si asawa. Gapabayat sa, way na sa sang pagtamod sa mga pumuluyo.
2: Ayoy!
1: Normal man na yung magkachimpo sa pamilya niya. Pero nagapabili na siya sunod rin nga nagatutok. Hopefully tuod. Dumduman ko na yun ang ano ah. Ang kanta ni Blang ano ni Baha. Ayan na ang mabaha.
2: Ayoy! Ayaw!
1: Sa dugang pa natin yung balita nasyonal. Masobra 400 ng mga lugar sa apat ka mga rehiyon ang ginbaha bangod sa pag-ulan nga dala sa habagat suno sa Office of the Civil Defense. Natabo gani ang mga pagbaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, kag National Capital Region. Suno kay OCD Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Padayon ang clearing operation sa mga apektado ng mga dalan. Payag pa sini, linibo na ang naguba nga pamalay kag masobra isa kagatos ka dalan kag taytay ang indi magyan. Lakip ng Aquino Bridge sa Tarlac nga naotod gid.
2: Oh no!
1: Magluwas sa kapital, ginbaha man ang iban nga bahin sang Luzon bangod sang padayon nga pag-ulan. Samtang may na-report man nga landslide sa Zambales kag porsyon sang Subic Clark Tarlac Expressway o kon SCTEX. Kag may ara man sang duha nga napatay kag duha ka iban pa ang pilason sa isa man ka landslide sa Subic Bay Freeport Zone sa Subic Zambales. Subo-subo to o ding mga nadangatan to sang pila naton kay mga kuturan sa Luzon ho.
2: Oh no.
1: Oh nagapakita gidya. Napigado na gid ang drainage system. Oh maluwas sa pigado ang drainage system mga katropa. Palpak gidya ang mga proyekto sang gobyerno ta sa pagabot. O sa pagpakigbato sa mga pagbaha.
2: Oh no!
1: Huwag ginsang maayong mga flood controls. Pag siyempre idugang pada ang paglala sa climate change nga ginatawag.
0: Exciting Pilipinas!
1: Manayabi yung problema sa aton. Okay, wa'y gina ma-anticipar bala, wa'y gina daw-daw mabi. Nga matabo na bala, nga perti nga pagbaha, nga mga madalom, tiglapaw sa tawo. O, sa ngunabing mga pagbaha eh, nanad kita katropan Jason, hasta lang sa hawak, sa dughan. Ay, subong niya tiglumapaw na.
2: Oh no!
1: O, ambot kita yung mga pagbaha sa Luzon. Oh, ang pag-apaw sa mga suba. Ang pag-tiphag sa mga duta.
2: Oh no.
1: O sa una, grabe ang dom ta nga. Mapamanila ta, maayuhan gid ka buhi ta. O subong, pamanila ka, bahaan ka.
2: Oh no.
1: O dibla. Unay, kita gini. O, gadamo sa ito na gando makapamanila ta. Makay mag-aayuhan ginang kabuhi ta. Makatrabaho ta sang maayo to. Dako swildo. O, pero sa ulihin, narealisan mo mas nami gili sa Gyapon mag-star sa probinsya, no?
2: Ayaw!
1: O, nag-experience siya kita to. O, disang pagbaha, pero hindi ka ngay. Sini mga pagbaha karon nga nakita naton sa Luzon? Makon mo to, village naging kamo, subdivision naging kamo. O, perte pa yung pagbaha sa inyo, sining lugar. O, kita kong isa ka video, nag-viral to. Perteng kapot nila sa tricycle kay o, kakusog sang current sang baha. Kung hindi nila pagkaptan kagigtan ang tricycle, ano ron, gidya.
2: Oh, no!
1: O, may video man nga pati ang FB na blaw. Hindi Facebook ha.
2: Ayoy!
1: Inang L200 bla. O, ging ano gidya, ging anod sa baha pa kadto sa Bikiri.
2: Ayaw!
1: Oh, diri naton ka makita mga katropa kung ano kagarok ang sahi sa pagginobyerno nga may ara kita. Palpak ang pagtrabaho sa taga DPWH.
2: Ayoy!
1: Madamo sang buaya.
2: Ayaw!
1: O, mga buaya nga politiko. Kaga ikatatlo ay may balasulon man sa bahin takay nangin uyaya man kita. O, basta-basta talang abi ginahaboy kung dindiin mga basura ta.
2: Oh no!
1: Hi.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa katapusan nato ni balita nasyonal. Ginproklamar man si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barsaga bilang representative sang Cavite 4th District matapos magdaog sa special election sining Sabado Agosto 29. Nakaangkon si Barsaga sang 201,893 votes. Pagabuslan sini ang pestos nga nabakante sang iyang bata nga si Kiko Barsaga. Matapos sini ang ginkakas sang kamara bilang kongresista sang Hunyo. O, ginsipa gani sa pwesto si Kiko Barsaga bangod sang sunod-sunod sini nga pagpakita sang hindi husto nga pinamatasan sa tion sang plenary sessions kag pagbayolar man sa parliamentary decorum.
2: Meow meow.
1: Ayaw.
2: Meow. Ayoy.
1: Oh no. Okay daw kasubong ano abi. Oh, ining si Kiko man well believe man ta sa sining bata. Oh, saya sining prinsipyo. Galing kay daw na sobrahan man. O, ilabi na pag-abot bala sa decorum nga ginatawag. O, kag pag-abot sa imo sining relationship towards your the same legislator. May mga ano katuod ginasaway. O galing nga na to the point nga magpakahuya ka na sa ila. Balon mo na welcome to the crocodile farm.
2: Ayay! Ayaw!
1: Nagdira ka na bilong, bot silingon, you're one of them eh.
2: Ayaw!
1: Wala na, kung kaysa, bala nang I find it ironic. Perte ka na magpanudlo, tudlo, amun isang buaya, amun isa. Oh, in the first place, why ka gani ida guro nakasulod sa kamarakon? Why man ka muna makalbuto ah?
2: Ayaw!
1: Para rihas mo lang ka muna.
2: Ayoy!
1: May na siling anon, Black Atropan Jason nga. Antes ka bala mamantay sa iba, nalang tawa na yung mga kitsura mo, kaya basi may mga muta ka pa.
2: Ayoy!

0: Huwag ang lain pa kung nagapagamit ka bala sa ano? Sa politika man. O kung ang imo sining pagserbisyo ginalaktan mo gid pa politika. Mo gid na matabo si imo.
1: Oh no.
0: Sige ah! Exciting Pilipinas! Atong yung mga balita nasyonal, mga katropa, buylog, gaginadulong sa inyo, Success the Pain!
1: Yahoo!
0: Ang all-in-one relief nga sigurado madasig mga kapadula sa inyo nabatsagan yung sakit din man nga parte sa inyong alawas. May kombinasyon sa antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties, sige napakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. May ginting ba nini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrin, HCL? Nga nagasuporta man para sa natural healing process ang aton sining nga lawas. Yan yung mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.41. Good morning, Anayda, kay Toto Baldison Escalada, kay Migo Ryan Sena de la Cruz, kay Ma'am Vivian Harse Alayon, kay Ma'am Eliza Buenvenida.
2: Good

0: Sports, Palitas sa Sports.
1: Sa ito naman nga sports balita, slow start man sa una ang Gilas Pilipinas. Apang sang katapusan, nagpangibabaw sa Gihapon ang puso sa men's basketball team sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Naginiwat kagabi Agosto 30 sa SM Mall of Asia Arena. Ani matapos nga ginlutos ang Gilas ang pungsod Iran sa score nga 68-56. Sa pagpangunaman, anday Juan Gomez de Liano kag Dwight Ramos na may tigdisi sa ispuntos. Dako man ang ginbulig ni Kay Soto pagi sa iyang 13 points and 16 big rebounds. O kag AJ Ido nga may 8 points kag 8 rebounds. Samtang nagkamadaman sang 21 puntos si Mobin Shiki para sa nalutos nga Iran. E bulan man mga katropa ang ila sining Sambua kontra Iran. Amo naman ang katapusan ng hampang ni Junmar Fajardo sa Gilas, Pilipinas. Nagretiro naman ni siya. Opisyal niya naging deklara ang iya pagretiro mga katropa ni Uncle Junmar sa Gilas, Pilipinas kagabi. Nami isang hampang nila, nami isang ball rotation. Kanami sa mga pag-rebound sa ginimo ni Kay Soto. Kagsang mga shooting. Nanday Dwight Ramos. Ni Juan Gomez de Liano ining hindi pala mabintahan sa trisan birahon kay gidayo. Kaga subong man ni KQ o ni Kevin Kiambao. Ang sports news, dala naman sa kaluan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa makakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabasog sa enerhiya, nagpataas ang libido level sa lawas.
0: Exciting Filipinas!
1: Oy, by the way, atensyon na, nai da sa aton sining mga motorista. Sa aton mga ka-riders da kag syempre sa mga luyag nga magbakal sang motor. Mga ka-rider sa Rojas, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa mga tuig? Magpadulong na sa SM City Rojas subong September 5 tubtob sa is. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles halin sa underbone, backbone, tubtob sa mga scooters. Plus, tilawin nyo man ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury

0: and Intelligence.
1: Yahoo!
0: In partnership with SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle pag ipauli ang mga panalong promos.
1: Yahoo!
0: Oh, ano ni? Ang mga panalong promos. Ariho ah, free full tank gasoline. Exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Free 5 kilos rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp.
1: Yahoo!
0: Hindi lang ina mga katropa. Okay, may ara pa sang lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration.
1: Yahoo!
0: No, sa down payment mo nga as low as 4,500 pesos. O kag sara nyo man ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: O gani mga katropa. O hindi na pagpalampasa pa kaysa palabuton man nga Setyembre 6. Oh, Domingo ng adlaw, makaupod man aton dira ang aton sining mga kabarkada sa pagmotor. Oh, ining mga moto vloggers nga Sanday Jawo moto vlog.
1: Yahoo!
0: Oh, kag si J Katagumpay. Oh, yo kon ining si Katagumpay vlog ah.
1: Yahoo!
0: Oh, mga katropa, mga kilala gini pagabot sa moto vlogging. Oh, actually may mga ano ni sila eh. May mga reels nga nag-review sila sa mga features, no, sang mga motorsiklo. O, gani mga katropa, ha, kadto ko mo sa September 5 and 6. O, ilabi na sa September 6 kay makakaupod nato niya ining si Jawo Moto Vlog kag si Katagumpay Vlog.
1: Yahoo!
0: O, gani, hindi na magpaulihi. Kita ay kita sa SM City Rojas sa palabuton niya September 5 tub-tub 6. And ride ahead with Suzuki.
2: Exciting Pilipinas.
0: All right, sa atong pagpangalaga da mga katropa, i-check ta na ang connection ta with katropang Elmer Estimar sa madulong sining mga police reports. O mga natipon sining balita diri man sa aton sini nga palatuntunan. Check ko sa line number 1 ang connection ta with katropang Elmer, balikan ta para sa mga police reports.
2: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
3: Katropa sa aton sini. O nga ba? Para yung pag-tor sa kalinong kagkataway sa ang syudad kag probinsya sa ang Capiz. Sa mga balita na aton nga sa Banua sang Maayon, sa diin na patay ang magulang matapos nga nalutangan sa ang kagulingon sining manghod sa barangay Batabat Maayon na Capiz, takna alas 4 sa hapon sa Sabado nga adlaw. Gikilala ining biktima si kay alias Fernando, 60 anyos, samtang ginatudlo diri nga suspect ang iya sini mismo kagulingon man iya nga manghod. Ang gikilala si kay alias Tadio Dinosta, no? 57 anyos, lunsay mga residentes ang nasambit man nga lugar. Now sa aton sini nga nakuha nga impormasyon nagikan sa Maayon Municipal Police Station nga samtang nagapumpo ining biktima sa tricycle niya mismo sa ngila sini man nga balay, no? Sini nagapadulong ining suspect kag ginkumpronta niya sini ang iya sini nga magulang nga bangod gani sa iya sini nga mga hinuptanan nga manok nga nagaguba iya katropasal di sa iya sini nga mga pananom, no, especially ang iya sini nga ulumhan bala sa ubos lang nga porsyon sa nga balay sa iya sini nga magulang kag dito miara sa natabo nga mainit nga pag binaisay sa tunga sini nga suspect kag nga biktima kag ginapahayag diri nga tuyo untani sini nga biktima nga atakihon ang iya sini nga manghod apang hinali na lang nga nagkuha sa armas lutang nga dalay niya man sini ining suspect kag ginalutang ang iya sini nga magulang igo siya sini mismo nga agtang kag madasig pa ning gitinguan nga ginparangat sa bahin sa Bailan District Hospital para madapatan kung tani sa nagakaigo ng pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival samtang hining suspect naman ang madasig na kapalagyo matapos na kumiter ini nga pagpanglutang apang pila ka oras gilamang nakaligad voluntaryo ini nga nagsungka sa mga kapulisan dira man niya sa banwa sa maayon. So ang matawo din eh, hindi pagintindihan na ya, sa sining magtimbang nga bahin, rason nga natabo ining resulta, no? Or nagresulta sa pagpanglutang patay sining biktima. Sa dugang naton din balita, doon naman ka mga drug bypass operation ang mandinalagon nga natigayon kag nagkaresulta sa pagkadakop sa sining ginakabig nga mga street level individual diri sa may bakin niya sa banwa sa panitan o nani nga nadakpan ining si alias Jan 26 anyos residente sa barangay Poblacion Ilaya Panitan alas 2:20 kahapon iya sa hapon ginapatigayon ning bypass operation mismo sa patio iya sa nasambit man nga lugar na no, wherein nga natigayon ini nga nabaklan ining si alias Jan pinagi sa operatiba nga nagpakilala po sir buyer sa isa ka sa say sa ginapatihan illegal nga droga sa balor naman nga 1,400 pesos serbi bilang bypass money dugang sini nga nakuha sa paginakop ni Jan ang duha pagi ka sa say sa shabu nga ginabulubanta may kabugaton tanan 12 gramos kag mera man sang standard drug price nga 81,000 pesos nagapabili ni sa kustodiya sa karon sa nga Panitan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition sa dugang diri nga nadakpan sa gipatigayon man nga drug or bypass operation sa pagbaligya man niya sa hindi lisensyadong armas lutang ang ining si alias Norbert nga 33 anyos presidente sa Angelville barangay San Jose sa kopya sa siyudad sa Rojas wherein natigayon ni nga nabaklan sa isang ka unit sa 30 caliber revolver loaded ini sa 5 ka mga live ammunition kag sa balor iya nga 2,000 pesos serbi naman bilang bypass money duga nga nakuha sa paginakop ni Norbert ini nga 3 pagid sa save sa ginapatihan siya bu nga ginabulubanta naman nga may kabugaton nga 3 gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos. Natigayon ining drug bypass operation sa mismo puloyan sa sining nasambit man nga subject person sa Angelville Barangay San Jose. Man kag ining persona ang nagapabilin man sa bahin sa Rojas City PNP para sa nagkakigong ang disposisyon kag natalana nga pagkapasikaan sing kaso sa pagbayarlar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So para mo sinang aton ng mga natipon nga balita kag bantay na lang sa dugang natong diri nga balita sa banwa sa nga kwartero pero isa naman ka manuguling ang ginbuno patay sa isa man ka laborer kaga iban pa nga mga balita diri sa bilog ng probinsya sa Capiz bantayan diri man sigapon sa 106.5 XFM Rojas partikular sa programang Bullseye para sa 106.5 XFM News Ilmer Estimar ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat kay Kiki Tropang Elmer Estimara sa gindulong sining mga balita sa aton man sining nga palatuntunan. Alright, good morning na nanda kay Ma'am Manilin Villar Basa sa may Ibisan.
2: Good morning!
0: Dugangan tala karon ang detalye sining mga balita nga gindulong ni Kitropang Elmer. Tutukan niyo na sa palatuntunan, Bullseye.
2: Exciting Pilipinas.
0: Madamo gid nga salamat mga katropa sa inyo pag-upod karon diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na para sa aton sini Express Balita. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong alaga ng inyong anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Sa gihapon, ini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
4: Exciting.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Nagsigdasig ganyan. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinamamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Kisabugos nga Pilipinas, alas 6.04. Ang ining oras, ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express. Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita!
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas! Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 31 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, mag-asawa dakop sa ginkasang drug bypass operation sa siyudad sang Rojas. Masobra 300 mil pesos nga balor sang droga na recover. Headlines.
2: Liberer nga wanted sa kaso nga pagpangawat ginserbiyan sang warrant of arrest sa Banuas sang Panay. Headlines.
0: Samtang top 5 most wanted person sa municipal level, voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan sa Banuas ang Pontevedra.
2: Headlines. Ka promoted newly hired regularized sa permanent employees sa gobyerno probinsyal, formal na nga nagpanumpa.
0: Headlines. Sa ato naman yung mabalita national, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatutok sa lapnagon nga baha. Gilayon nga bulig ginmando sa mga apektado nga lugar suno sa Malacañang.
2: Iloy ni Kiko Barsaga nagbulos sa iya bilang kongresista sa Cavite, 4th district matapos nga nagdaog sa special election.
0: Samtang sa balita international, Israel nagpaandam nga atakiyon ng Iran kon buhion ang nuclear program sini.
2: Sa balitang entertainment naman, binilakip sa mag-perform sa Asia Pop Girl Fest 2027.
0: Sa sports news, Alex Iala makaatubang si Stoyana sa US Open.
2: Balita naman para sa kayong lawas, olive oil mahimo makasuporta sa kayuhan sang korason na.
0: Pag sa business news, living wage dapat maging basihan sa pagtalana sang minimum wage suno kay Senator Villanueva. Oras sa Pilipinas, lasay 7 na. Pagkaroon, lito na kita sa detalye sa atun sining mga balita, kaupod ang inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaga ko naman si Katropang Elmer Estimar.
0: Sa atun yung mga balita lokal. Dakop ang mag-asawa pinagi sa ginkasang drug bypass operation sang Capiz Police sa Provincial Drug Enforcement Unit. Sa barangay Punta Tabok, Roa City, alas 7.53 ang gabi sang Agosto 30. Ginkilalang nadakpan nga mag-asawa nga sanday John Martin Legaspi, 37 anyos, ginakabig bilang high value individual, residente sang Hermano Subdivision, barangay Punta Tabok. Kag Jennifer Legaspi, 33 anyos, ginakabig bilang street level individual kag residente naman sang Barangay Tiza, Roa City. Natigayon nga mabaklan si John pinagi sa operatiba nga nagpakilala bilang pusher buyer sang isa ka sachet sang illegal nga droga sa balor nga 4,500 pesos nga nagserbi man bilang bypass money. Dugang pa nga nakuha sa paginakop sang subject ang isa ka bulto sang droga nga nakasulod sa isa ka ice wrapper, tatlo ka mga sachet sang shabu, ginabulubanta nga nagdangat tanan sa kabugaton nga 53 gramos at may standard drug price nga 360,400 pesos. Sa karon, nagapabilin ang mag-asawa sa kustodiya sang Roa City PNP. ang natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang bukan, balitang salukan.
2: Sa dugang balitang lokal, arestado ang isa ka liborer matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Tansasor, Panay. Tak na alas 10 imidya sang aga, Agosto 27. Gikilala ang akusado sa kay alias Ronel, 32 anyos kag residente sa Barangay 7, Rojas City. Ang warrant of arrest ang gipapanawag batok sa akusado ang ginisyo kag ginpermahan ni Honorable Ramses Jan Alamo Honrado, ang acting presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities 6 Judicial Region Branch 1 Rojas City Capiz kay napitsan Agosto 19, 2026. Samtang i-recommendar naman sa korte ang 6,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kilwayan kag sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Panay Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa pihakabahin voluntaryo nga nagsungka sa Pontevedra Municipal Police Station ang isa ka lalaki nga ginakabig top most wanted person sa municipal level. Alas 7:07 sa gabi sang Agosto 27. Ginkilala ang akusado kay alias Junior 30 anyos kag residente sang Barangay Bailan sa Nasambit man nga Banwa. Ang warrant to baris ini ang ginisyo kag ginpermahan or ginpapanaog sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 19 Rojas City napit sa Agosto 27 sining tuig. May blan nga nagpatubang sa kaso nga paglapas sa Sections 5 and 11 sang Article 2 sang Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang akusado. Sa karon, nagapabilin pa ini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Balitang bukas, balitang salukan.
2: Sa katapusan nga balitang lokal, naglabot naman sa 726 ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Capiz ang napromote na regularize kag mahimo nga permanente halin sang tuig 2022 tubtob tuig 2026 sa dalom sa administrasyon ni Governor Fridenel H. Castro. Sa among adlaw Agosto 28 na dugangan pa ini sa 86 ka mga bag-o nga na-promote kag na-hire nga mga empleyado nga pormal lang nga nagpanumpa sa ila bag-o nga katungdanan sa Hall of Governors sa Kapitolyo. Formal nga gin pangunahan ni Governor Castro ang otiking ceremony nga gin officiate naman sa Provincial Human Resource Management Office sa pagpanguna ni Attorney Levim D. Amores, Provincial Information Officer kag concurrent PRHMO head. Apang sa piyak sa nga bag-ong rango kag responsibilidad sa lamang ang presepyo ang ginpabugatan sa nga gobernador sa mga empleyado, good manners and right conduct. Para sa gobernador ang pag-uswag sa karera sa serbisyo publiko, hindi lamang ginsukat ang posisyon o kontitulo, kundi pati na mas maayong pamatasan kag pagdala sa kaugalingon bilang isa kamanug alagad sa publiko. Gipasalamatan man sa gobernador ang mga empleyado nga na-promote, na-regularize kag nahimong mangin permanente kag ginapahinumduman sila sang ila sining nga naabot nga posisyon resulta sa ila kagulingon nga pagpanikasog pag or kaugalingon nga merito. Mga katropa, ang balitang lokal ninyo nabatian ang buylog nga ginadulong sa inyo sing Zanton Vitamin C sa kananasidic alkaline base nga vitamin C nga nagabulig agod nga mapabaskog, mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong lawas agod nga pakigbatuan ang mga viruses kag ang mga bakterya.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal. Ginklaro sang Malacañang nga wala nagapabaya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa obligasyon sa tion nga nagahatag ini sang oras sa pamilya. Inapayag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kasunod sang paglaptas sang video sa din makitaan nga nagakanta ang presidente sa pagsaulog sang kadlawan sang iailoy nga si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Suno kay Castro padayon nga ginahimo sang presidente ang iya mga responsibilidad apisar nga nagatag siya sang oras sa pamilya. Pagsiguro ni Castro padayon nga ginamonitor sang presidente ang sitwasyon sa pungsod. Kag nagahatag sang direktiba sa mga ahensya sang gobyerno ilabi na sa mga lugar nga apektado sang tuman nga pag-ulan.
2: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginaproklamar si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barsaga bilang representative sa Cavite 4th District matapos nga nagdaog sa special election sang Sabado o Agosto 29. Nakaangkon si Barsaga sa 201,893 votes kag pagabuslan niya ang pwesto nga bakante sa iya sininga anak nga si Kiko Barsaga matapos ini nga gikakasang kamara bilang kongresista sang June. Ginsipa sa pwesto si Barsaga bangod sa sunod-sunod sininga pagpakita sang hindi husto nga pinamanatasan sa tion sa plenary session kag pagbayular sa mga preliminary decorum. Mga katropa, ang balitang nasyonal ngayon sininga nabatean ang buhilog ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold ang mayara sa high potency sa 100% natural herb extract gikan sa Magustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga makabuli gagod nga mapaayo kag mapakusog ang aton nga resistensya.
0: Sa ito naman yung balita international, nagpaandam ang Israel nga salakayon siniliwat ang Iran kontinguan sini nga buhion ang ilang mga nuclear kag ballistic missiles program. Suno kay Israeli Energy Minister Eli Cohen, apisar nga mayara sang kasugtanan sa US, magasalakay sila kung mabuhi liwat ang programa nuclear. Suno pa diri, hindi sila magatake kung maghipos na lang ang Iran kag hindi pagbuhion ang ilang nuclear program. Gin siguro sini nga ila pagabantayan ng Iran kon sa diin ginalauman nga sa sulod sa 2-4 katuig may posibilidad nga mabalik ang nuclear program. Ang balita international, ang dala naman sa kaluwan sang Vision X Plus soft gel capsule, ang isa ka ultimate protection nga suplemento nga mayara sang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang proteksyonan ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabuli gagud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag para naman sa aton sining showbiz news, nalakip ang Pinay group nga Bini nga magaperform sa ASEA Pop Girl Fest 2027. Makaupod sa grupo ang duha ka sikat nga girl group ang Hana gikan sa Japan kag 4IVE sang Thailand. Ini ang gitingob nga music festival sang tatlo ka pungsod nga ginakalikipan sang Japan, Thailand kag Pilipinas. Hiwato dinhi sa Enero 22 kag 23 tuig 2027 sa Lala Arena sa Tokyo Bay, Japan, samtang sa Pebrero 13 naman sa Bangkok, Thailand, kag Pebrero 19 naman sa Pungsod, Pilipinas. Madunduman nga nakahiwat na sang pila ka mga performances ang Bini sa nakilalaing man nga pungsod sa diingi na kanta nila ang ila popular nga mga kanta kapareho sang Salamin, Pantropiko, kag Madamo nga iban pa. Ang showbiz news ninyo nabatian, ang builo nga ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soup. Mga katropa, panahon na agon ni Pamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soup.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ito naman nga sports news, makatubang ni Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open si Mary Stoyana. Ginakabig nga ang rank 18 nga si Ayala ang paborito nga magdaog batok sa rank 122 nga si Stoyana sang US. Unang gilutos ni Ayala si Stoyana sang 2024 sa ITF W100 tournament sa Pennsylvania. Wato na ang pang sandua sa Lunes. Oras sa Pilipinas sa Queens, New York. Ang sports news, dala naman sa kaluan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabo waska herbal extract. Popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabasog sa ineriya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos anti sa labing-labing kay misis magtumargi lamang ang isa ka kapsula. Ay siguradong mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Mga katropa, balita naman para sa ikayong lawas, ang olive oil ang isa ka mga importante nga bahin sa Mediterranean o kon Mediterranean diet ta suno sa pagtuon ang pag-ilis ang saturated fats sa mas masustansya nga unsaturated fats pareho sa ngara sa extra virgin olive oil ang mahimo makasuporta sa kayuhan sa kurason kag makabulig sa pagpaayo sa level sang cholesterol. Mas epektibo ini bilang bahin sa isa ka balancing pagkaon, regular nga ehersisyo, insakto nga insakto kag dekalidad nga pagpahuway. Gani ang paglakip sang olive oil sa husto nga pagdieta ang mahimo mangikabahin sang heart friendly lifestyle. Ang balita sa ikayong lawas ang builo nga ginadulong sa inyo sing Santon Gold Herbal Tea ang imo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark nga magranon sa health benefits. Ipatamis man sang stevia ang nakitaan sa pagtunon sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa ton nga lawas.
0: Samtang sa business news, ginaduso ni Senator Joel Villanueva nga italana ang living wage bilang nagapanguna nga basihan sang minimum nga sweldo sang mga mamumugon. Nagasanto sa iya or nagasanto suno sa iya sa mga provision sang konstitusyon. Ginaduso man ni Villanueva ang Senate Bill number 44 o kon ang Living Wage Act nga nagatuyo nga sa pagtukod sang isa ka mekanismo sa pagdeterminar sang sweldo nga bastante hindi lamang sa pagsabat sang nagapanguna nga mga kinanglanon sang mga mamumugon kundi sa paghatag man sang ila disente nga kabuhi. Gin question man ni Villanueva ang Department of Economy, Planning and Development o kung DepDev angot sa naglayo nga agwat sang sweldo sa Metro Manila sa mga kalapit nga probinsya. Gin panindugan sini nga mahimo magpabilin ang Regional Wage Board sa pang dapat baguhon ang basihan sang ila pagdesisyon gikan sa simple nga minimum wage padulong sa living wage.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito naman yung foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo na 62 pesos and 26 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar, 48 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 87 centavos. Euro, 71 pesos and 98 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 45 centavos. Mga katropang mga balita o rambalita sa negosyo, ang foreign exchange rate update, ang builog ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant ginagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Puno sang health benefits. Perfect blend agud ma-refresh ang energy, nagasuporta sa ikaayong lawas, ang naghatagid sang natural glow sa aton sining mga panit. Ani mga katropa, cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dari abit mga katropa nga aton sini mga balita nga natipon subong adlaw sang Lunes. Dari sa aton sing pagpangalagad sa Express Balita. Mga balita naman ninyo nabatehan ang buylogid nga ginadulong sa inyo. Sa mga dekalidad niya produkto, sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ini mga dekalidad yung produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar. Subong man sa aton sining mga leading drugstores nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy. And mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na ang palatuntunan Bullseye. Upod si katropan Joven Anisco, gani tutok na. Sa mga nagupod sa aton sining pagpangalagad, sa mga nagtutok sa ila sining mga radyo, kag sa mga nagtutok man live online, good morning!
3: Good morning!
0: Happy Monday mga katropa!
4: Yahoo!
0: Oh, enjoy your weekend!
4: Ayoy!
0: Oh, weekend Japan eh. Sa katapusan mga katropa, kami na lamang inyo nang intagbalita. Ako si katropang Zaldi Aguiab Jr.
2: Kaya ako naman si katropang Elmer Estimar.
0: Ang ini ang Express, Express Balita.
5: XFM.
6: Yes to health.
7: The secrets of health.
8: Tumanyan ni importante Sir Jocelyn nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Jocelyn, kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
9: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay wai pa siya kay balo, gali kay hypertensive naman siya mo.
8: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem Sir Josiel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL ang mugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani ginaangot ni Sir Josiel sa manubo nga risgo sa batian sa kurason.
7: The secrets of health.
9: In the absence sang mani abido kle may allergy kas mani pagkatapos not all the time makakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglilain sini nga organ sa ato sini nga lawas Dok Leo.
8: Ang isa Sir Josiel sa recommend gid nato no nagaka igo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josiel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
7: Santon Plus Gold.
9: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santon vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
7: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita sang amino acid para makakuha kita dara coenzyme para makakuha kita tocopherols ginkombinar na ini Doc Leo kag ara na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo
8: gintuyo gani Sir Josiel kag ginhungod yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josiel tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josiel ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josiel para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josiel kulang na sa exercise.
7: Santon Plus Gold
9: dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule, kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
9: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
8: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
8: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
3: The Secrets of Health.
1: Southern Plus Gold.
5: Yes to health.
6: Hala, ka-exciting.
10: We

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Hala, ka-exciting!
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Belen, sang Barangay Sibangguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM, sag kay Dr. Remilito Uy sa ako niya nadagtaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, sag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ng ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, la 6:45.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye.
1: Ay, bangun na. Oy, aga na niya, matamat na. Oh, matamat na mga katropa, labi na sa mga ara sa pribado, mga kaabyanan. Oh, tiyano pa ang inyo siningagi na hulat, no? May trabaho kita iya. Ah, di ba? Tani subong pulang kalendaryo matulotawhay. Ang matulotawhay lang subong mga kaabyanan ang ara iya sa gobyerno. Kwan subong national holiday o National Heroes Day. Sa taga-gobyerno pero sa pribado, nagapatrabaho pribado, nagatrabaho mga kabinan, labi na sa mga frontliners. Nga may aga pa ang duty nila da. Oy, amat-amat na. May trabaho. Ang pakonsuelo na to, tiyan mo na double pay.
2: Yahoo!
1: Di ba? So, hindi ka mo magkabalaka. Biskan pa, hambalon tabala nga, may trabaho, pero at least, di ba? May kwan man na, may baylo man ang pagtrabaho naton subong bisan holiday mga kaabyanan. Double pay 100% ha sang inyo sini o sang aton nga daily wage.
2: Yahoo!
1: Di ba? So kwanda no? Kung kompleto man at tunga ka lang sa adlaw. Nga mani, no? Pero kung bilog na, yung masalip nga 100, kung bilog nga daw, 200% ginaya. Diba? Sige, amo na lang pampaganan natin this morning. Hindi na ka mo magkabalaka. So, gani bango na sa may mga trabaho. Buraw-buraw naman pag may time sa mga wala trabaho. Mga estudyante, subong, amo man na. Why klase? Sige, buraw-buraw, anay da. No? Si Ryan, si niya, tani, pati kami, double pay man. So niya, sokton ko bala karon ng mga pasahero sang double kay double pay man. Sige, abi. Testing nga, abi, Ryan, sina. amo na, abi, no? Kung double pay mo, mga doktor gani, pag holiday, Ryan Sina, pag holiday, doble mo na sukot nila mo. Bigla na ako pang Jason, mag-charge mo na sila, ya. Labi na nga nag-duty sila.
0: Bullseye!
1: Sige lang, balong tato ang city council. Nga kung ibutang man na double pay, galing kung kaisa may mga driver, bis hindi gani holiday, gadawa pa double pay.
2: Ayoy!
1: di ba la? Sige, sa aton sining pag pangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. Pag siyempre gina-welcome na nato ng aton sining mga suki dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Pareha sa aton mga katropa nga kon nasa diin wala man ini sila naga holiday. Basta may bumalakal ya tikinang lang ng negosyo. Ay kuti mabuntat ka balidya, untat man ang imo sini nga kita.
2: Oh no.
1: Di ba la Sir Herminio Hicaldino? Diya mo ginadayon da mga munog balidya ta tistingin nyo da. Nga balkay holiday sa mundi ka magubra. Pero sigurado wala ka man na income.
2: Ayoy!
1: Gani kung negosyante ka ko no, ti bakas bakas para may income adlaw-adlaw mga kaabyanan. Ti mayong aga lang da ha.
0: Good morning
1: sa mga taga karnihan da, sa mga dira sa may bahin sang utanan section. No, nga nagatutok diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kaabyanan. Dira kay Ma'am Rosalinda Antonio kag Leopoldo Ribesejo sa Otanan Section kag of course dira man sa Plaridel Street, no? Dira sa may tubangan sang TATC sa Kwandao. sa Chris Carinderia. Nagatutok ka diri sa aton sining pagpangalagad kag of course dira sa may seafood section sa kay Winder Dolor.
0: Good morning.
1: Kag of course hindi pa magpaulihi mga katropa tala sa may Pueblo Terminal. Nga nagatutok man diri sa aton nga pagpangalagad dira sa ABCDE 3. No, dire sa may terminal sang jeep, no, kay Jonathan Pilipi kag kay Joan Potato da. Oh, no, dire sa Maldita Van Terminal. Oh, kumusta ang biyahe da? Oh, sila man laban guro da, medyo hina-hina biyahe subong kay way estudyante. Oh, ang magapadulong to sa siyudad sang Iloilo, no? May mga trabaho to, may mga transaksyon. Oh, tibuas pa na makadto. Oh, medyo kwan-kwan pa subong, no? Pida-pida ang mga pasahero, mga kaabyanan.
2: Ayoy!
1: Sige, diraman sa kwan sa Arvin Eatery and Insurance Company, no, kay Glenn Panes dira. Oh, nakatutok dira sa Sumuman sa kwano sa Shell Company sa Roas Avenue, kaga dira sa Lawaan. Bonong bigat gabi na gapinamati pa sila daya sa XFM. Oy, sa inyo da ha, mga katropa.
0: Good morning.
1: Oh, dira sa Sea Oil kay Peter Delfin, ha, nag-upod man diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga pala tuntunan. Oh, salamat sa inyo sini nga pagtutok ha diri sa aton nga pagpangalagad.
0: Bullseye. Bullseye.
1: At syempre hindi ba magpaulihi ang aton sini nga mga katropa onliners.
0: Good morning.
1: Oy, kamusta ka muda labi na sa mga kapisnon, ha? Di man yo palop sa Pilipinas, di man nga lupalop sang kalibutan. Nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan, pagi naman sa aton sini nga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. And syempre secondary page na to ng XFM Rojas 106.5. Paki-like, follow and share lang ang aton sini nga page, ang aton sini nga pagpangalagad subong mga kaabyanan. Oh, para nga ti ha, mapaambit man nato na impormasyon sa tagsa ka mga kapis noon. Aga, of course, sa mga kwanda, nakatambay na sa YouTube channel naton. Hoy, sa inyo dyan, mga katropa, ha?
0: Good morning!
1: Sa mga way pa nagka-subscribe sa aton sininga YouTube channel, o paki-subscribe na lang ara nakapin sa aton sininga comment section ang aton link. O pwede man ni ma-kwan, ha? Pwede man ninyo mga kabinan nga ma-screenshot, no, ang aton sininga QR code. O para nga ti, ha, i-kwan nyo lang, ha, i-scan nyo lang QR code na ton for subscription mga kaabyanan. Para kung magbulubisyo si Metad, akong di, aragya po ng aton sininga YouTube channel. Masarang ninyo pwede malantawan mga kaabyanan sa inyo sininga mga paborito ng mga public affairs program diri sa XFM.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O gani, subscribe na ha!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Sir Joveno Subongo, dahil sa Dumaraw. Ho. Sir, kamusta?
0: Good morning!
1: Tawahay si Sir, away isang obligasyon na naisubong. Subong man, bo, tigo-tigo man ang papasero, sininisulo mo ng tunyo, kago. Sige lang, ah. Padayo lang pagtirik-tirik na sa Banwa, sa Pontevedra, sulo mo ng tunyo. Maduhong naman ta sinikaron sa Burgos Terminal kay tigo ang pasahero.
2: Oh no!
1: Ay, sige lang ah. Importante baga, bakas, no? Hindi mo mapulong ang kwan. Swerte, pero lang gidya kon may kwan, ano? Mga tricycle driver naton. Lang gidya mga kabinan kon may klase. Kaya ka pasumbali lang ang mga estudyante, ah. Padulong mga kabinan sa mga eskwelahan. Pag isa pa, way mantambayan si Ryan, sina, no? Kay ti, way klase, no? Way si ma'am.
2: Ayaw!
1: Pagkabalo ko daw muna yung ginakuan, kasubo ni Ryan mo. Siyempre, dulong sa estudyante, kitain naman si ma'am, tulutambay siya kay ma'am, kilig-kilig siya, yade.
2: Ayoy!
1: Ayway si ma'am subo, kahit nira lang anay eh. Ryan, oh.
0: Bullseye!
1: Okay, sige, sa aton sininga pangalagad mga katropa, diri sa aton sininga pala tuntunan ng oras na ton, nala sa 8:56. Diri sa aton sininga pagpangalagad, standby, kay check na ton ang pinagkalitas ng lakat sang panahon. Direktamente mga kabyanan sa aton sininga pag-asa. Kamusta ba lang aton sininga tiyempo? Bo, nagliligad to, no? Kaagumantasang daw bukot mayad nga panyempo mga kaabyanan. Pero subong, mas nag-improve ang aton sininga weather, ha? O, check na ito, nimbukad ang report, nagikan sa aton sininga pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang bagyong Pilandok. Bagyang lumakas ang bagyong Pilandok habang ito ay nasa karagatan. Kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot na sa 55 km per hour. Di halos gumagalaw ang bagyo ito habang ito ay nasa karagatan. Kung saan ang layo ng sentro nito ay maabot sa 1,120 km east ng extreme northern zone. Nagbago na po ang ating forecast track at intensity ng bagyong Pilandok. Inaasahan ng lalakas ang bagyo ito, kaya sa araw ng Martes, September 1, 2026, magiging tropical storm si Pilandok. Pero pagdating ng Miyerkules, inaasang hihina ang bagyo at magiging tropical depression. Kapag napanatili ang galaw at direksyon ng bagyo ito, inaasahan sa araw ng Huwebes, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa rin magtsansa na maglandfall ang bagyo at mababa ang tsansa na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal. Samantala, yung dalawang low pressure area nasa west ng ating bansa ay naging bagyo na po. Una, si tropical depression ng dating si LPA 08L, kung saan ang lakas ng hangin ay umabot sa 45 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro nito ay nasa 485 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yung pangalawang bagyo, tropical depression ng dating si Bagyong Obet, nang kung saan ang layo nito ay nasa 1,180 km west ng extreme northern zone. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot sa 45 km per hour. Itong tatlong bagyo nito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakakapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na nasa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area, yung malayo po sa ating PAR, nasa Dagat Pasipiko, kung saan ang layo nito ay nasa 3,105 km east ng Visayas. Itong low pressure area, sa nakikita niyo mo na malayo po sa ating bansa, walang direktang epekto sa ating lagay na panahon ngayon at wala ding epekto sa southwest monsoon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na atabayan ang ating update na ating pinapanabas, lalo na po sa ating binabantayang tatlong bagyo plus itong low pressure area. Ngayong araw, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ng ganitong matinindi at malakas na pag-ulan ngayong araw, itong Ilocos Region, sa malaking bahagi ng Cordillera, kasama na rin ng Batanes, malaking bahagi ng Central Luzon. Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa araw ng Miyerkules, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Ilocos Region, sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na po sa mabababang lugar at malapit sa kailugan. Inaasahan pa rin tayo ngayong araw ng malalakas na hangin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dahil pa rin sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ang Visayas, ganun din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Llano del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. As of 5 o'clock na umaga, may panibagat tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon o habagat. Orange sa portion ng Zambales, yellow naman sa portion ng Zambales, Bataan, ganun din sa Tarlac at Nueva Ecija. Yan po ang ating update sa ating binabantayan ng Bagyong Pilandok. Mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.
0: Bullseye!
1: Alright, nabatian ang pinagkalates ng lakad sa panahon, mga kaabyanan, no? Sa subong adlaw sang Lunes. Oh, di napapaligiran na naman tayo ng mga bagyo.
2: Oh no.
1: Oh, tatlo to ha, ka mga tropical depression, no? Ang nagapalibot na naman sa aton plus isa ka LPA. Oh, no. So that's why ang Luzon subong, no? Kon aton sa ningalan taon, bo grabe, no? Nagligad lang weekend ang Pampanga, no? Hindi to magwantahan mga kaabyanan ng pagbaha sa ila. No, so sila naman ang gina, sila gina too much affected mga kaabyanan sang sining mga pag-ulan sa may area sang Luzon. No, so Pampanga to kuha na to sila. Kumbaga ila to duta to wala na, no, puro na lang guro tubig to. Ha, kaga sa portion sang National Capital Region mga kaabyanan. So dire masuluswerte kita sa may area sang Western Visayas. No, kaya hindi kita masyado affected, no, ato permi sa ibabaw ng porsyon ining mga kaulapan mga katropa. So apektado kita sang habagat, no, kaglauman lang ang magalumon nga panahon kag sumuman ining pila lang ka mga lapta-lapta nga pag-ulan diri sa aton sa probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Kung ang pamangkuton ninyo ang chance sang pag-ulan, o tama kanubo sang chance sang pag-ulan mga kaabyanan. Although magalumon ang aton halos bilog nga adlaw. Asahan lang ang ining mga rain showers o isolated nga mga kag scattered rain showers adriya mga katropa sa aton.
0: Bullseye!
1: Dito gani sa bahin sang Metro Manila, no, National Capital Region. Di maliban sa baha nga gina-suffer nila dito, mga kaabyanan, isa man sa gina-kuha nila to subong bangod sang baha, no? Damo lang sa mga waterborne diseases ang nagaluntad. No? Lakip na diri ining leptospirosis, no? Di ba? So may pila ka damo kaso sila to leptospirosis. Kasi why man sila option mo katropang Jason kundi ang mag-ubog sa tubig baha. Oh, so iba lang taman, no? Why man tani problema ng leptospirosis kung why ka sa mga open wounds. Oh, di ko malawig na bala ang baha-baha kung isa tindi mo na malikawan, no? Nga magka mapilas ka na. Tapos syempre tubig, no? Malubog pa, mahigko and everything. No? Oh, way kakabaluda, may mga kodo na masandaran mo, hindi mo makita, pilas ka. Oh, tubuan ka na sang ginatawag na ton alipunga. No? Oh, that's why nga mataas ang kaso sang leptospirosis sa mga lugar nga ginabaha mga kaabyanan sa bahin sang National Capital Region. Oh, di ba? Oh, mga parinte nyo to. Amo na sa mga lugar nga ginabaha mabakal ang buta mga ang mga butas mga kaabyanan.
0: Bullseye!
1: Bullseye! So, yan ba, ganin ni Ryan sa inya, gadalom, gid mo ng tubig, ha? Kung may buhaya, lo di job ka. Okay, damo, abi buhaya, Luzon mo.
2: Ayaw!
1: Oh, damo, to buhaya, tiyan mo ng problema, to subong. Oh, galing, mo lang ni ang tubig, baha, pero galikaw ang buhaya, kwan, galikaw ang buhaya, Ryan. No, hindi sila ya. Oh, gusto sang buhaya ya, kung hindi kongreso, senado.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, at totoo ya ang ilang kwan, nga mga kumbaga, totoong ilayang paborito nga lugar. Oh, pero yung mga lugar-lugar ni, epekto lang isang ubra sa mga buhaya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Correct?
2: Ayaw!
1: Alright, tapos yun to ang aton sining weather update para mga katropa sa buong adlaw sang Lunes. Bulog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapi na.

0: Oy, sa mga nagburaw, sa mga kuanda ho, sa mga, siyempre, why trabaho, subong, dapat early pa mabugtaw, subong palang nakapabukalo, sa nga ila, sininga ininit, pangapina, kasi may mga kuan ka muna, may malunggay pandisal, di ba?
1: Wow!
0: Hindi na kinanglan sang palaman, tingin nyo, bala ko may santon gold coffee mix ka muda. May pandisal ka muda. Muna, yan ang mga klase sang tinapay. Ngaway ka mo palaman. Isaw-saw lang sa santon gold coffee mix. Asa ka na mitun mo. Ako natistingan ko na. Hindi mo nagalikin ang lan na palaman kung santon gold coffee mix ang kape mo kay. Sa kape pa lang namit na. Namit man, isaw-saw ang tinapay. Balatay kulubot at mabilis tumatanda. Amo gini nakagawian ta samuna no. Agi ka man sa sumog na obra mo pa na gihapon na katropang Jason. Inang bay tinapay ka bla no, may pandisal ka, may munay ka da. Ginasaw-saw mo sa kape. Samuna kape lang. Ay subong may santol gold coffee mix na. Kanamito ni saw-saw mga katropa ka. Tingin niya bla. Mambal ka riman nga kape ni nga do palaman ni. Kaya siyempre, hindi lang sa manamit ang ininga kape, mga kabinan. Ang pinaka-importante ni kargado gid yay. Kargado gid sa mga binipisyo nga kinahanglanon, mga kabinan, sa ngaton sa ininga lawas. Bangot sang iya, sininga mga natural nga mga ingrediente, mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, plus ang kombinasyon sang glutathione kag collagen. Ining mga antioxidant kay ini nga konsari nagabuli gagod nga mangin manami ang aton sa nga supat. Mangin manami ang aton sa nga overall health. So kung santon gold coffee mix ganing kape mo, may kape ka na. Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. So ano pang ginahulat mo katropa? Mag santon gold coffee mix na. Mabakalini sa mga suki naton yung mga butika, mga katropa, dire sa Mercury Drugstore, paki-check lang. Pero sigurado may aragid sa South Star Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Generica Drugstore, sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore, dire sa AGB Pharmacy sa Michael Deo. Arbi butika dira sa may banwas sang panitan. Kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Try nyo ha, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, so nagkakaubusan sa mga butika. Try nyo online. Sa Shopee or sa TikTok. TikTok Shop. Pakitaon nyo lang ang official store sang Yes to Health. Munang Yes to Health Inc, no, incorporated ina. Yes to Health Inc 2011. So maliban sa Santon Plus Gold, pwede pa kamo makabakal sang iban pagid nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa. So gani kada aga siguruhon gid para suabi ang morning mo, Santon Gold Coffee Mix ka. Kung nagainom ka mo sini, hindi nyo pag-ihaboy ha, ang empty blisters niya. Kaya sarang pa ni mapasakop sa aton sininga Santon na next FM libu-libong papremyo. Pwede ka mo magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw. Kag sa grand draw, siyempre mas dalagko ng mga papremyo. Tipunan nyo lang kay lima ka sachet, no? Empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Equivalent ina mga kabinan sa isa ka entry. So gani, pasakop na mga katropa. Bullseye! Okay, oras na to, alas 7:11. Diri sa aton sining pagpangalagad mga biyan, sa aton sining palatuntunan. Kailuhan ta na ang unang hugdat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong nga aga. Kailuhan ta ang mga police report, no, nga natipon sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan. No, dalag ko ang mga balita nakalinyada subong o, mga katropa. Unahon tayong report ni katropang Elmer Estimar. Magulang patay matapos tirohon sang iya manghod dira sa may banwa sang Mayon.
1: Oh no!
0: kalugin ang ginaway yan mga kabinan sang sining magulutod nya ni ang ama naglabot gid spontong nagpinatsanay sila iyaho. Oh, maintindihan mo pa na bala kung kaisa nga mamitiran mo ya iban nga tawo pero iya ka dugo mo specially utod mo. Oh, isa ka unod kag dugo nagapanalaytay sa inyo nga mga kaugat-ugatan da. Oh, namitiran mo imo ya. Abi check ta detalye sa balita di katropang Elmer Estimar.
1: Live report. Live report.
2: Patay ang matapos nga nalutangan sa kagulingon sining manghod sa barangay Batabat maayon alas 4 sa nga hapon sa nga tinlikdan nga Sabado nga adlaw. Ang kilala ining biktima si kay alias Fernando or Fernando Dinosta, 60 anyos, samtang ginatudlo diri nga suspect ang iya sining manghod ang kilala sa kay Tadio Dinosta, 57 anyos, lunsay mga residente man sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, samtang nagapungko ining biktima sa iya tricycle sa mismo puloyan sini, ginapayag nga nagabot ang iya sining manghod nga suspect man kaya ginkumpronta bangod sa hinuptanan sini nga manok nga amo ang rason nga nakasama siya sini pananom sang biktima. Kaya man ang ulumhan katropang Juben sini nga biktima ang yara lang sa ubo sa niya sini nga balay sa niya sini nga magulang man. Dugang pang mayara sa natabo abi nga mainit nga pagbinaisay sa tunga sini nga magulutod kaginapahayag diri nga tuyo kung tani nga takiyon sini nga biktima ang suspect. Rason nga nagbunot naman ining manghod nga suspect sa nga iya sini nga dala nga armas lutang kaginali na lang nga ginutahan sa isa ka beses ang biktima igo siya sininga agtang. Gitinguan pa ni sa niya asawa sining biktima gipadangat sa Bailan District Hospital apang gideklarar ininga death on arrival sa nga tinding physician samtang ininga suspitsado naman ang madasig nga nakapalagyo matapos nga nakumiter ining pagpanglutang patay apang makaligad ang pila ka oras sa katrabaho ben voluntaryo naman ininga nagsungka sa Maayon Municipal Police Station. Sa ton sini nga pagkigangot sa kay Police Captain na Dennis or Danilo Lauron Jr. Anya hepe sa Maayon Municipal Police Station anya motibo diri ka to Joven hindi pagitidanay sa sining magtimbang nga bakin sa sining maglutod naman rason sa sining natabo kag nagresulta sa pagpanglutang patay sa sining nasambit man nga biktima. So only ang ginawayan lang to ang kwana. Ang iya sining ulumhan nga gin tuka bala. E kagin
0: lang. Eh ba si hindi lang ni unang nga natabo ka tropang Elmer? Basi may mga kwan pa, may mga daan pa nga mga hiligot anon bla. Kay kun lang taon ta, mugid lang na to manok gid lang to. Di ba? Mahambal ka ba lang na, tol, baw, imo manok to bi, oh, baw, ato ginagakuan sa akon to, bi, kurong nga manabi. Oh, pero yun ang punto nga daw, akig-akig, kagidiyak sang ginsaway ka sang, sang imo, sa ninyo magulang?
2: Hmm. Ang mga ganyan kayo, Tropa Juben, nga, padayon pa ni karoon ang ilas, sining investigasyon kay una, nga ilas, sining istorya pa lang, sa nga ton, sining matapos ang investigador dala sa Bantrasang Mayon, ang suspect nga nag-voluntaryo nga nag-sungka dira sila sining talatapan nga kung sabihing pahiyag sining daw nagagawa pa lang nga self-defense man na katropang Juven ang iya sining ginimo kaya ginapahayag ni ginaligar nga atakihon siya kung tani siya sining magulang so kung hindi pa siya
0: eh pero may ginataklos ang armas anong trabaho sining mangunguma oh pero may armas.
2: Oo, may sling bag na dala, nakamotor, may armas.
0: Dapat i-check yun ng background din eh.
2: Siguro may tuyo na nga daan eh. Kaya man, kung ikaw lang nga, kato sa balay sa iyong magulang, makakablan po sa manok, madala ka gina armas, abe.
0: Ano nang punto ko gani? Silingko, di ba? Daw kagamay nga bagay. Pero nga man daw may armas kaya? Bung silingon, preparado ka, Timo?
2: Ay, amo pa na ang ginaybalo pa sa atong sining otoridad. Kag subuman na palaisipan ni karon no sa sining atong sining makapulisan man kay ang ining suspitsado ang nagadala gid sa niya sining armas lutang dra lang gani sila sining man nga barangay katropa niya Juven. Pero dugangan ta na Kaya inalagat-lagat na lang ni ang linyaman ni Police Captain Lauron subong niya nga aga regarding sa sining latest nga investigasyon nila kay anya ining asawa bisang biktima anya nagpasis pa sa nga ano sa nga sining nga mga nagatigo man nga dokumento agod nga mahatagan man sa nga maayo man nga haya ang sining asawa kaya di pa gid ni masturbo katropang Juven. So far sa information tani kina nga nagpadulong ini sila sa hospital ang aton sining mga tapo man sa kapulisan agod nga mag-assist karman sa asawa sining biktima.
0: Pero ang so, suspect yung magulang nag-surrender gali iya.
2: Oo, nag-surrender siya. Sang Sabado man nga tlaw, takna sili man niya sa gabi katropang Juven sa Maayon Municipal Police Station. So, dugang ang tanika ron, anya information, dati na lang rin sa 106.5 XFM Rojas regarding sining latest nga investigation sa Maayon Municipal Police Station. Ang ini nga balita, ang bilugin nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad ng produkto sa inyo Stroll Incorporated, ang Visionix Plus Soft Gel Capsule, mera sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiyasantin, nga nagahatagid sa nutrisyon sa aton sining mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, ang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo ng mga butika sa inyong lugar, labi nang sa Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, and pwede man ma-order online palagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat Katropang Elmer Estimar sa sending information, balita nagikan sa Banungasang Maayon. Masubo-subo nga balita kay magulutod, no? Ang ining imbulbado sa sining nagluntad mga kabyenan nga krimen, no? So do ka nabaw man sang rason para nga masiling ka bala nga patyon mo gid ang imo utod. Di ba? Inbilabinra, no? Okay, may ulumahan mo. Aram lang ako sa sugsaran to. Kita tong manok. O, ginsaway. Nangakig tong isa. O, ginsaruso. O, no? Ginsaruso, mga kabinan. Ang sang magulang ang manghod. No? Nagpangapi ng manghod. Kinuha, mga kabinan, ng armas. Inagtang. O, patal. Agtang. O, wailang kita kabalo kung pagsuruso. Basi may hinganiban. Manibalang magulang. O, diba? Huwag takabalo kung ano gandang ila sining kwan, ambal ko ganiti. Ah, daw hindi ka mo mag-uluto, mag-amuna. No? Nga po, hindi mo mo lang napangabayo. Ano mo kay ti? Sapat na iya mo. Oh. Pwede mo na mga hambal ka nga bautol. Baulihog mong kutol sang imo nga kwan, no? Oh, baw nga konto nga bago lang naging kwan nga ano. Ah, ubos gid sa alaga mo. Di ba si pwede tol sa sunod? Ah? O, oh, yung muna mga hinuptan, pwede, butang muna sa kulungan. O, oh, kaya panghalit sa ngakon pananom tol. O, oh, di ganit tol, ba? O, ginhalitan gintolo. O, oh, bitol, partihi ko bida. O, oh, no? Pasampo kabi sa kapayas ng imong alaga. O, oh, di ba mga muna? Oh, may mga bagay nga pwede istoryo, yangot ka gidi. Oh, ara gidi ang kaugot mo kaysa ti dubad trip ka bala nga oh, maki mo pinangabudlayan mo to tapos kwan lang. Ay basi way man kabalong magulang, oh. Ah, nalingaan niya man to kun ano nga plastada. Oh, di ba? So, muna, no? Pero hindi pa naton matulid ini, mga kaabyanan, no? Sudugangan tani karon, mga kabinan, no? Nagikan mismo sa latest nga investigation sang Maayon na police station mga kabinan kay daw oh do nakibot kita no abi ko gani naginaway ni sila bangod sa duta oh kay galiya bangod to sa pananom pa lang no mga katropa oh eh kamuda kayo nya batason ng utod nyo ha ah, mga kabinan parehas ni oh nakabudlay no sige ah. Bullseye! Sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pag pangalaga dugang pa nga police report sa ilo naman kita mga kabinan no halin sa Banwa sang Maayon Ah, sa ilo naman kita sa Banwas ang Kwartero. Oh, manog uling naman, nasa puwa naman patay kag nagalutaw lang sa fish pond, no? Oh, sa anong anong gin ka matay sinio? Check naton ang detalye sa balita ni katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Live report. Live report.
3: Kung apat gani kada pilas katrobanjo ben sa dughan ang gintunaan sang kamatayon sang isa ka lalaking nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nagalutaw na sa fish pond sa bahin sang barangay Mainit Kwartero Capiz kahapon ni adlaw Agosto 30 mga alas 3 sang kaaganhon. Sa aton sini nga nakuha nga impormasyon man nagikan sa Kwartero Municipal Police Station na sapuan na lamang ang bangkay sining lalaki sang tagiya mismo sang aduta kung sabiin man nagatrabaho ining biktima nga ginkalala sa kay alias Jerry 44 anyos kag residente sang sitio proper barangay Adnaga Kwartero bilang manuguling katropanjo ben kag sandig sa gin patigayon nga investigasyon sa aton sini nga Kwartero Municipal Police Station nga mayara sang nakit-an nga pilas ang ining tagiya sang duta kung sa diin ni nasapuan ang biktima nga tugas ang pagbuno sa dughan kag chan sining biktima sa paggalom sang investigasyon diri natukiban ni katrabanjo ben nga ining biktima nga si alias Jerry upod mismo ang bata sining tagiya sang duta kag ining suspect nga upod yaman nga manog uling nga ginkilala sa kay alias Santiago ang nag-inom sang makaulubog nga ilimnon takna alas 10 sang gabi sang tinalikdan nga Sabado kag sang ulihi ginapahayag nga ining suspect nga si Santiago ang nagbiya na sa ila sining ginimnan kag nagmatulog na kumpani nagigda na ini siya sa isa ka duyan apang suno diri sa aligasyon sang suspect nga nagginsunod ini siya sang biktima kag ginlampusan sang pala samtang nagigda sa to sa duyan apang nakapigayon nga malagbong ini sa duyan kag makapalagyo kag nakapanapit dito sa may fish pond, tuyo naman siya kung tani ng pusan sining biktima apang diri na kag may pagpinugusay na tabo tugtob nga nabunan sining suspect ang biktima katropan jomen gamit ang isa ka kutsilyo kag sangulihi dito na hulog ining biktima sa may fish pond. Now pagka alas 3 ang kaganhon, gin pangita sining tag-iya sang or ining boss nila, ining si former kagawad is Fortuno sang barangay Mainit man, ining ano ni ang duha. Kway man, siyempre, aga pa na ang mga manuguling nagtrabaho mo, katropan Jobin. So, gin kantuan or nagpalapit ni ang suspect agin palan tawo yato sa tagiyan eh o kon sa kay former kagawad is Fortuno ang iya sining nga trabaho and then didto kag ginusisa ni kagawad is former kagawad is Fortuno ining suspect nga si Santiago kon diin ining si alias Jerry pero nagpamalibaron ini si alias Santiago nga wala siya nakabalo kon diin ining biktima sang uli na diparahan sini ni former kagawad is Fortuno ang sinila sining biktima malapit to sa fish pond na ni isang gingkantuan niya to dito yan ni nakita nga nagalutaw na ining nasambit man nga biktima kag may buno na sa dughan. Gilayon nga nagtawag sang responders ini si former kagawad gani ginpadulungan ini sang kwartero emergency response unit kag subong man nagresponde man sa lugar ng aton sining mga kapulisan kag dito nagpangusisa sila katropan Joben. So at first tuay pa ni matukiban ining siya ni Santiago gali amo man ang suspect sa sining pagbuno sa biktima kay nakita ang agobya sinibla sa kutsilyo nga siya ang nagpanag-iya na rason niya ng impresyon o interes siya pag gin voluntaryo yaman nga sungka sini ang iya ko galingon sa police station sa dito yan naging ako ang iya sini nga nahimo nga krimen. Nagagwa sunod diri sa kapulisan ta nga gindipensahan sa nga suspect ang iya ko galingon kay ginaligar gani sini nga ginlampo siya sa sangpala sining biktima. Now ang biktima ni ang bangkaya sini ang yara na karon sa isang porinarya dira sa may banwa man iya sa nga dumaraw ka ginahulat karon sa nga mga kapulisan ang pamilya man sining biktima kung ano man ang ila mangin desisyon batok sa sining suspitsado. And sa karon ining suspect ang nagapabilin pa sa kusodiya sa nga Kwartero Municipal Police Station para man siya nagkaigo ng disposisyon. Now, ginusisa kani ang aton hepe dira sa kwartero PNP, Katropan Joben, si Police Major Lepania, kung bala may daan na ningiligotanon ang duha, apang sandig sa ilang pag-interview sa kay former kagawa disfortuno kag saya sinibata nga upod to sining biktima kag suspect nga nag-inom, kay wala man sila sang may ginbaisan dito sang nagainom sila kag wala man sila nakahibalo kun may daan gimani nga ligutano nang duha kay man partner man sila sa pagtrabaho bilang mga manuguling dira man niya sa nasambit nga lugar ang Katropan Joben. Amo ni karon ang padayon pa nga ginatutukan sa aton sino mga kapulisan sa kwartero ang padayon man karon ang ila pagpakigangot sa pamilya sining biktima. Balita nagikan sa banwa sang kwartero ang buhilong nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos ng may antibiotic properties nga mayo ginay banyos sa mga katulkatol sa aton sining panit. Kag mayo man ngay banyos para sa mga pagpulanakit sa aton sining lawas nga aton man ginabat siyagan. Mabakal ini sa mga sukit niyong butika dira sa inyo sining lugar. Mabakal man ini sa mga leading drugstores naton kaya nga isang Super K drugstore, generica drugstore, tag subong man sa The Generics Pharmacy. Mabakal man online, pinaagi sa place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Gap Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropa ang Zal De Gap Jr. No, balita naman nagikan mga kabinet sa banwas ang kwartero. Hindi pa ma-establishar kung ano gandang kakig mga kabinan sang ako. Do self-defense man, ang isa to, magulutod to, self-defense man sang manghod sa magulang. Ini self-defense man sang iya man upod nga manuguling. Tinaginom-inom ko sila. Why mo kuno gani nagbinaisay? Pag-aboto yan, isa to, mapahuway-huway, gahuluhigda sa duyan. Ginpalapitan sang sospek kag binunal mga kaabyanan sang pala.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ay ba sinakig tong biktima kay siya dapat to matulog sa kwanbla? Sa duyan? Ginunahan mo? Okay, di pa balaan mo? Okay, man na tani, mambal ka bala nga pag tapos nyo inom blado ga nagngurubay ka mo to? Gambal, karoon ka lang. Di ba? Ay, why ko no eh. Why lang kabalo, pero kung isa, basta nakainom na gani, hindi mo na ma... paktan bala ang dalagan sang paminsaron sang isa katawo? Ha? Di ba? Mameme Villagracia Tandog? May araga na yung why ka sala, tripingan ka lang ya. Kaya nakainom mo? Kung kaisa, way kaya kabalo, hindi, way ka muna akig, pero, ha? Way ka kabalo, may dumot sa gali sa inyo, o sa imo, ya? Oh, kaya managuling sila, mambal, siguro, ingit, gigo ni siya mo. Kada uling namon, daw laban ka diya, party ako. Daan, blang, blang, mimo kagid mo. Pusipusan talang ka, ayayuhan talang ka subong. Abot kay chimpo mo sa akon daw. Andam ka lang. Oh, ay, yung nakainom. No? Oh, gambal sa guro nga. Eh, nubog na ko ba? Puli. Puli mong kobla. Uy. Nami mag... muninglingin sa ulo ko. Nami ni mag... dito lang ko sa duyan, mano. Matulog-tulog kag mapahuway-huway. Uy. Nimel. Ang paborito ko nga duyan, may nagakwalaw. May tao. Eh, nimel. Kilala ko gini mo. ginunahan mo ko, ah. Amo na ni gurong tiyon para makabalos ko si Momo. Maring pala, oh. Ang pala ni ginakot-kot ni kun may nuglubong ka mo. Ah, pero before ko ni kot-kot sa lulubngan mo. Amo niya na yung gamiton ko para ti madulang ginhawa mo. Ariblaw. Ariblaw. Palapitan ko rin. Bitbiton ko ng pala. Nan. Mapawasi-wasi ko ito palapit sa iyo. Ano na siya? Bao, nami pa duyan-duyan niya. Meg!
5: Uy, Meg! Uy! Bob, sinsya lang, Meg, ha? Uy, nagpa-akuan ko rin, na sa duyan kay Bob, siguro mapaliwa-liwa man ko rin, ha?
0: Naman na gani, Meg, eh. Actually, paborito ako ng duyan, eh.
5: Ay! Oh, no, pero... sige, Meg, why man kaso, ha?
0: Ay... Si mo may giway kaso eh, pero sa akon may ragin na iya.
5: Hari man daw, ring. Hindi ka magkamala ka, Meg. Mahalalin ko di mas sa ilok to sa payago. Kay nabi do galingin, ginulo ko.
0: Diri ko anay nagpamulya. Okay, problema, Meg. Dira ka lang, ha. Dira ka lang, haring bunalun. Takang. Hmm? Uy! Animalia, mabtik. Duhay ko na igo. Bahay ko na tapat kay paghampa ko. Naghabyog ang punduyan niya. Ay, eh.
5: Ay, ano man, Megban? Ano man daw ginampak mo ko, aw?
0: Away, Mega. Hampak mo. Na ano lang pag ano ko ba? Hubog mo na ano ko lang ang duyang pala ba?
5: Ay, may dala ka galing na pala, ha?
0: Oh, Meg, may kutkuton ko tani mo.
5: Ay, pero daw, ginkuan mo, ginampak mo, ginkuya mo. Daw, bunal mo, ginkuya mo.
0: Oh. Ay, Miga, matyagan mo lang rin pag-inis na kabunal. Ay,
5: agay, anima, gay. Nakibiyasan ako, animal ka. Hinga man ginabunal mo, kuya mo.
0: Matyagan mo lang na, Miga, bala mo, ginakuan ko ning pala pag sa kuan ko sa baga ko, nagdaplos. Ay,
5: anyway, siya mapuruhan. Animal kami kami ka. Doon lang yung ginantuyo mo sa akin, ha? Ari pag ito. Uy! Bah! Aragay! Uy! Nakibiyari, animal ka. Doon lang.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw mo na to. Pero ay, takbalo ko naman ito. Ako lang to nga version, ha? Di ba? Dinusak niya eh. Oh, kuchilyo sa kaling dala. Nahulog sa punong. Wai pa ma determinar ni kuno nang gutgutanay nila nga duha pare ko ni Boy Lingga. Ha? Oh, tipulo pang happy lang daanay ha. Samtang nagapamati diri sa ato nya pagpangalagad. Sige. Damo subong sang kuan ha, damo subong sang mga hitabo ho. Mga kabyanan. Sige, dire-diretso kita sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad ihambyog ko lang niyo. Oras na itong 7.37. Ining oras builong nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Bullseye!
0: Dugang pa naton nga balita, mga byan, diri sa aton sa inyong pag-pangalagad. Isa naman ka LSI, no? Ay nga nadakpan matapos ang ginkasa nga drug bypass operation dira sa may banwa sang Panit-an. Tikapin sa 80,000 nga balor sang ginaaligar droga ang paano natigayon nga makumpiskar sa subject person. Check naton detalye sa balita ni Katropang Elmer Estimar.
1: Live report.
2: Dako pa ang isa ka lalaking ginakabig street level individual o kon SLI kinagisiging kasi nga drug bypass operation sa Patso mismo sa poblasyon Ilaya panita nga Kapis pasado alas 2 ang hapon kahapon nga adlaw ang kilala ining nadakpan si kay alias Jan 26 anyos ka residente man sa nga nasambit nga lugar natigay nga nabaklan ini si Jan pinagi sa operatiba nga nagpakilala po sir buyer sa isa ka sa say sa ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 1,400 pesos serbi naman bilang bypass money. Sa pag-regisa sa aton sini nga mga otoridad dugang nga nakuha sa paginakop ni Jan ang duha pagid ka sa say sa shabu nga ginabulbanta nagdangat tanan may kabugaton 12 gramos kag mera sa standard drug price nga 81,000 pesos. Sa karon, kaya nini nagapabitin sa kustodiya sa Panit-an Municipal Police Station ining si Jan para sa nagkaigo nga disposisyon kag natalana nga pagapasikaan sa kaso sa pagbayonar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita lagi ka sa banwa sa Panit-an para sa 16.5 XFM News. Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
4: Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. Isa pagid ka balita, may kang tanan gaman gyapon sa illegal nga droga. Mag-asawa naman. Drug bypass operation sa gyapon. Diri naman sa siyudad sang Rojas, 300,000 naman nga balor sang shabu ang natigayon nga makumpiskar. Sa report naman ni katropang Zaldi Agihap Jr.
1: Live report.
3: Nagpabili ni karon sa kustodiya sang Roa City Police Station ining mag-asawa nga naaresto sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa makatapo sang Provincial Drug Enforcement Unit sa bahin sang Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roa City. May bulan gani nga ginkilala ining mga suspect ining mag-asawa nga si alias JM ginakabig bilang high value individual taga residente ini sang nasambit nga lugar nagapangidaron siyang 37 anyos samtang ang iya sining asawa ang ginkilala naman sa kay alias Joy 33 anyos taga residente naman niya sang barangay Pisa diri man sa nasambit nga siyudad. Sa aton sining nakuha nga impormasyon gikan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan nga natigayon mabaklan sang illegal nga droga sa balor nga 4,500 pesos ining subject nga si

0: nga droga nga nakumpiskar sini sa ila gagami ara sang standard drug price nga 360,400 pesos. Kaga sa karon ining mag-asawa ang natala naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kukunin ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pa natin yung nakuha ng informasyon, isa man sa rason nga man pati ang iya sining asawa ang gindakop man bangod katropanyo din sa serye sang mga pagpatigayon sang monitoring sa aton sining mga kapulisan sa serye sa mga test buy nga ginpatigayon isa man ining si alias Joy sa mga nagadaho sining illegal nga droga. Dira na sila mismo ginapatigayon ng sambaybas sa balay nga ila ginadayunan sa May Hermano subdivision. Panimalita na to, nagikan man sa siyudad sang Rojas para sa 106.5 XFM News, Zaldegab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Aguiap Jr. Onti, isa lang sila business ni Mr. Ya. Ha, mga kabinan, no? Kung sa bagay, ti support mo ko ng husband mo. Bawo support. Oh, tiyo, total lang mo managyapon na. Oh, sinya, gamiton tang network tang aduwa. Oh, para sa aton sininga negosyo. Oh, grabe ha, no? 300,000 pesos. So, nga worth sang ginaaligar, ha? Shabu. No? Ang nakumpiskar sa ila, binulto ini. Mga kaabyanan, mga katropa. Oh, di mag-operate ko, no? Dira na sa balay nila. Hambalbla daw dul. Sila nga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tingala ka sa droga, no? Tao subong daw ay nagidya kulba, no? Di ba alin ako na nung magkalatabo na importante buhi kita o oh, damo lang nabla importante kuha na ah, paldo
2: bullseye
1: daway na gida kuha ng tao subong sa ilang mga panggawi yan ang balon nga na illegalista kaya imo ya dodoy tupas dumali ah basta ya buhi ah
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, sa dugan pa naton nga balita, mga kaabyanan, no? O, ari pa gino, dakpan man ni droga man. O, isa ka 33 anyos, no? Nadakpan man sa pagbalidya, no? Sang Armas Lutang, diri sa siyudad sang Rojas, kag may paaman pa nga droga, ho? Diba, sindi lang Armas ginabalidya, sini? Ha? Plus ang droga pa gid, depende kung anong trip mo. Ano gusto mo, Armas? Gusto mo droga? May ara ko sina. Ako pa ya. Oh, di ba? Check ta report ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
0: Arestado man ining isa ka 33 anyos nga lalaki sa pagbaligya sa hindi lisensyado nga Armas Lutang pinagi man sa gingkasang bypass operation sa Angelville, Barangay San Jose, Rojas City, alas stress sa 20 sa hapon, kahapon nga adlaw. Yung kilala ining nadakpan, si Kai alias Norbert, residente mandira sa nasambit man nga lugar nga kung sabihin natigayon, ini siya nga nabaklan sa nga isa ka unit sa 38 caliber revolver loaded sa nga lima ka mga live ammunition sa balor iyang 2,000 pesos sa nga pinagiman sa isa ka operatiba nga nagpukirala nga pusher buyer nagamuman niya ginagamit nga bilang nga bypass money ini nga 2,000 pesos dugang nga nakuha sa paginakop sini ni Norbert anya tatlo pagigkasasay sa ginapatihan ni Shabu nga ginabulubanta naman nga nagdangat may kabugaton 3 gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos. Sa karon nagapabilin man sa kustodiya sa sining Rojas City PNP ining si Norbert kag natalana niya pagpasakaan man sa kaso subong adlaw sa pagbaylarya sa nga Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News, Katropang Elmer Simar ang katropa mo.

0: Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Elmer Estibar sa sining information. Sa katapusan naton mga kabinan nga balita naman, no? Police report number 8 most wanted naman sa provincial level, aristado sa Banu Asang Haminda. Nagapanumbalik si katropang Zaldi Aguihap Jr.
2: Live report!
3: Yara nakaroon sa kustodiya sa Hamindan Municipal Police Station ining lalaki nga ginakabig bilang top 8 most wanted person sa provincial level matapos ini siya nga ginserbihan sa mandamiento de aresto kahapon nga adlaw sa bahin sa Barangay Haina Sur sa Nasambit man nga Banwa. Ginkilala ining akusado sa kay Elias Dudong, 26 anyos, kaga residente man sa Nasambit nga barangay. May buluan nga nagapangatubang sa kaaso nga parricide ining akusado. Kung sadiin ang warrant of arrest ni ang gin-issue sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 ng Busao Capiz na pitsahan Hunyo 8, siniman nga tuig kagwala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa iya sinitemporaryo nga kahilwayan. Balita nagikan sa Banwa sa Hamindan para sa 106.5 XFM News, Zaldi Aguihap Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, madabong salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. Sa balita nagikan mga kabinan sa Banwa sa Hamindan. Inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Ang rigabahing bulog naman yung nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Vitamin C.
1: Alright, sa mga katropa naton, mga kabinan, siguruhon kin naton nga wala sang lisa ang pag-inom naton mga katropa sang Santon Vitamin C every day. Kay kun malipat kita, machimpuhan nga nagdubo ang aton sining nga immune system. Aba, kagulpi o matake ang mabakod-bakod nga virus kag bakterya, sigurado mauy-uy ka.
5: Oh no.
1: No, so that's why gati dapat siguruhon gid naton nga may ara kita sang vitamin C adlaw-adlaw. Oh, nakatay kita sang aton sininga Santon Vitamin C para sigurado protektado.
5: Yahoo!
1: Ang Santon Vitamin C isa ka na acidic alkaline base nga klase sang vitamin C kag halin sa mangustin mga kaabyanan. So sigurado gid nga makapabakod sang aton sininga immune system kag makabulig agud mapakigbatuan ang ining mga viruses kag bakterya mga katropa. Mag-inom lang isa tub-tub duwa ka kapsula sa kada adlaw, no, para sigurado nga ti may panigana gid ang aton sininga lawas mga kaabyanan. Tandaan naton, no, maliban sa pagpabakod sang aton sininga immune system, ang Santon Vitamin C ti nagaserbi man ina mga kaabyanan nga neurotransmitter para sa mas maayong pagpunction man sang iban pagid nga mga nutrients nga kinahanglanon sang aton sininga lawas. No, kay kumbaga morning spark plug sang lawas ta. Ang Santon Vitamin C mga kaabyanan, no, kay timaliban diri sa ginahatag sini nga kabakod sang aton immune system, may araman sa sang anti-aging, anti-inflammatory kag nagabulig man sa pag-produce sang collagen, L-carnitine kung sa din mga importante man ini nga nutrient sa aton sini nga lawas mga kaabyanan. So para sigurado nga ti wala sang palya ang aton sini nga immune system, mag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C. Mabakala sa mga suki naton nga mga butika, no, kag pwede kin mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C.
0: Bullseye!
1: Okay, sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan. Atensyon na naida sa aton sining mga katropa nga mahilig sa motorsiklo. O, sa mga ka-riders naton sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig 2026. So good na sa SM City Rojas, no? sa palabuton niya September 5 at tubtob September 6, no? Sabado ini kag Domingo, mga kaabyanan. Then experience the full lineup sang Suzuki Motorcycles. Halin sa underbone, backbone, hasta sa scooters. Pwede nyo na masaksihan, mga kaabyanan, no? Plus, pwede nyo man matest drive, matestingan ang all new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Testingin nyo drive, ha? Pero siguruhon nyo, hindi nyo pagpraktisan, ha? O, testingin nyo pa drive para mabalaan yung pwersa kagkanami niya. Ini in partnership with SMDI, no? Sa tagsa kapag bakal, no? Pag purchase nyo sang Suzuki motorcycle, hindi lang motor ang pwede nyo, mga kabyanan, nga ipauli, no? Siyempre ang motor hindi nakadalagan kun wala sang gasolina. Free full tank gasoline. Then may mga exclusive Suzuki merchandise like helmet and Suzuki jacket. Sabot silingon, hindi ka na kinanglan magbakal helmet, ah. Dala na sa pagbakal mo sa motor, may jacket pa, hindi ka mainitan pagpuli, no? Plus, pag itbit-bit mo man, ang 5 ka kilo ng bugas. May grocery bundle of joy, kag torch lamp.
5: Wow!
1: Makin mo na, no? Plus, siyempre, may lifetime free service dera sa SMDI, Rojas Avenue. May 2% discount sa spare parts kag tatlo ka tuig kada nga libre sa imo sininga LTO. Ang down payment as low as 4,500, may motor ka na katropa. So i-avail man ang highest savings nga pwede maglabot sa 30,200 pesos.
5: Yahoo!
1: Grabe ito, ha? Kag hindi man pagpalampason, mga katropa, ang sa palabuton nga September 6 Sunday, makaupod man ang pila ka mga kabarkada, as labi na sa pagmotor. Bantayin niyo diyan ang mga moto vloggers nga Sanday Jawo moto vlogs kag Katagumpay vlogs. Oh, grabe mo ning manging kaupod niyo sa Sunday, ha? September next week, this week na. Ganyan yung panggilahulat nyo, ha? Sa aton siling mga kauturan, dira. Hindi na magpaulihi, ha? Kita-kit sa SM City Rojas, September 5 to 6. Right ahead with Suzuki!
0: Bullseye!
1: Pero kung gusto nyo sa mga discounted, mga kabinan, nga mga motor da, ha? Suzuki Rojas Avenue, abil nyo subong, ha? Katapusan nga bulan da, kung nagkuhan ka mo sang motor, no? Iniya sa kuhan pa ni September 5 and 6. Pero kung gusto niya ya sang motorsiklo nga discounted sa gihapon, makaabil ka mo da sa nya discount. So good na subong dira sa Sulid, no? SMDI Rojas Avenue. Iabil dira, mga kabyanan, ang ila sining mga discounted nga mga motorsiklo. Mga kaabyanan, no? Para at least maka minus gastos kamo, mga katropa. Ang 4,500, no? Ang down sa Sulid, Rojas Avenue, hasta ini subong adlaw. Di ba? So gani kadto na kamuda, no? So may kuan man sila da. May free full tank gasoline, free helmet, jacket, camp lamp, bugas, and everything, no? So gani, so good lang kamo dira, sa mga gusto panumdo magkuan sa motor. Kadto na, mga kaabyanan, dira sa SMDI Rojas Avenue. Gusto niyo makatipid-tipid kay kamahal na ganyan manabi subong sang kuan sang agatong. Ako gali, ha? Dira man ko nagkuha motoro sa SMDI, no? Sang nagligad lang mga duwan naguro kabulan. Magkira na kabulan motor ko? Magtatlo na mo? Apat. Doon ko dasig lang, no? Di ba? Doon manog apat na. Oh, kuha ko na sang umpisa nagmahal ang kuan, susubong motor-motor ko. Hindi. Oh, sang una nga kon budget sa salakyan mga 700 to 800 one week. 7 days. Okay sa, hindi na gani kilabot 7 days. 4 days pa lang ubos na. Oh, di ba?
5: Oh no.
1: Ah, kuha ko na Suzuki motor nga motor. Budget ko sa isa kasi mana kung mamotor-motor lang ko, katropang Jason, 300. Ah, sus. Ah, okay, isa, sobra isa ka si mana ka.
5: Yahoo!
1: Oh, ito kung ganyan tipid mo sa Suzuki, no? Oh, dira, kanto lang ka mo na, oh, nagligad, nagbisita lang ko na gani. Isa ko, nag-inquire lang ko. Pag-inquire ko, pagpuli ko, sus, may dala na ko nga bugas. Ang malibisis din ka, halin. O, di mo naging panguha. Yung naghalin ka din sa balay, why ka pa, kwan, pag-abot mo. Maki mo, damo-damo, kung dala mo. O, may helmet, may musulman. Eh, doon nag-shopping ka lang, kag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O, pwede mo yung balay, doon di job nga ang free lang ang akon, kay may motor naman ko.
5: Ayaw!
1: Grabe ka rin yan. Ang free lang ang jacket, helmet, bugas. Bandil of joy lang. Oh, grabe ka Ryan Sina. Sige, ang balon ko si Ma'am May. Bermejo, Ma'am May. Oh, sa mga taga Sulida, SMDI, Roas Abinyo, no? May nga galanda sa inyo, no?
0: Good morning!
1: Oh, si Ryan ko, no? Basi, pwede ko, no? Ang free lang nila, da?
5: Ayoy!
1: Oh, pwede ka lika test drive, timing kid kay may kwaon ko sa Iloilo.
5: Ayoy!
1: Malis ka. Timing lang ah, no? Sa September. Pwede na, may test drive na, Bergman sa kwan, SMDI. Testing ebe, no? Pwede, no? Pailo-ilo ka. Testingan ko, abing pirasa sa motor, no? Tingalan, nagudugay ka, tingin mo nagbalik.
5: Ayaw!
1: Namihan kikuni sa abilidad ni Ryan Sina. Ka. Basta mo amo ni gani, oh, gagatagin o Tokyo. Sige, testing lang. Hindi ka lang maghaba. Hindi ka na lang guro maghambal eh. Tingala ka, dugay-dugay. Ara ka pa lang sa dumaraw. Nakakuan ka na to sa LTO. Hindi sa mga pulis. Pwede masalaan pa na ni Mob lang. Salaan ka pa lang yung karnap mo, Noy. Ay, so, makasuhan ka pa karnaping karon.
5: Oh, no!
1: Di ba? Dari lang guro sa Roa City eh. Pwede man guro. Mato, hindi test drive po lang. Pakulase, oh ah. Okay, sige ah. No, so kita kids, no? Bisita lang, gusto nyo motorsiklo, discounted ng mga dagko mga discount kadto lang sa SMDI. Hingagaw ka mo subong. 'Di ba? No, hingagaw ka mo subong mga kaabyanan. Okay, sige mga talamyawon tanay, bow. Durog gid ta talamyawon ta dio sa aton sininga pagpangalagad subong aga. Matamaton ta lang anay ha. Okay, sige. Una gid sa aton sa nga listahan mo. First honor gid daw si Solomon Antonio.
5: Yahoo!
1: Kapag nagbugtaw ni kay Kwan, nalipat sa guro niya. Ay, gali klase. So, bura-bura ko tani. Okay, bo, si Ryan Sina. Raman, una man bugtaw si Ryan Sina. Oh. No? Tingala ko kung may Kwan gani. Ay, gani Kwan. Aga pa ka magabululugtaw. Okay, mabain na ganyan, Boris. Mayong aga. Kagay Rafael Turbo Digno. Nakatutok na, no? Kay Teacher Dai. Teacher Dai, tawhay man subong, pero agag yapon bugtaw. Kay Teacher Dai, dira ha, Lorena Dasa de la Cruz, neighbor na mundi sa Tisa, mayong aga lang. Kay Josel Balasa Barugo, nakatutok man. Teacher Dai, gali, tingala ko agad siya nagbugtaw kay Mang Laba. Sige, Mang Laba, may ato pa ko to teach kag, sakpa na lang, abi.
5: Ayaw!
1: Kay Ma'am Helma Inyon Bantes, nagkatutok man diri sa aton yung pagpangalagad ka kay Jacqueline Bonsalan Osorio. Okay, no? Kay Tristan Yatgulay, kay kagkay Ma'am Susan Dolor, no? Okay, sige. Araman si Manilin Villarbasa, nagkatutok diri sa aton yung pagpangalagad kagkay June Ivy Candelario. Sa inyo da.
0: Good morning!
1: Okay. Dra sa kay Toto Baldison Escalada, Raman, Ma'am Lisa Digala, kay Sergio Venus, no? Oh, Rich Data, bao aga pa nagbugtaw si Rich Data ho. No? Kay Melissa Buenvenida, salamat sa pahighlight ha, kag kay Lindon Hano.